0: Idol Jobs. Oh, salamat gid. Oh, listening nga nagapamahaw oh. Okay, sige. Why mo pagin nakuha ang imong kwandeng premyo? Oh, di ba? So sige. Sako abi dai Leonard Bakanto, dabi damo ni sila order abi da sa WB Water Refilling Station, no? Saka sa kuo nila pati ako daway pa nila na deliveran. Pa-deliver lang ko to pare ko ya. Gisaga pangu may utang pa ko da ko no. Oh, kaya kon mga kuno mga yayabel sa balay way gid gamuno-muno ga in order sila daw sila gambal sa kon. Amo na hindi ko mabilinan da inog bayad. Bullseye. Okay, kay pare ko ja banunoy, good morning pare ko, pwede ka naka-intra sa riding. Driver na lang ganing kulang pare ko. Mayan pa ang cheese mahal pero sa akon diyan sa akon di na siya bay pabati-bati ka naman aras dun dadap. Okay, si Tyra pasi mo Sir Joba kay ilang sa ulo ba? Oh, kay ika lang mapapatiro sa ulo. Buka bagul mo eh. Ayoy! Hambal ni Crystal sa niya, Kuya Sir Joven, mayad man ko magtiro sa pulgid sa puso. Bau charot. Damo ka muna balaan ha. Sige, las 8:05 na ho.
1: Mga katropa, exciting dito!
0: Okay, sige, arina. O, agahan pa na to na.
2: Umaga pa lang. Papangiti ka kapag XFM na ang kasama ang iyong gabay.
0: Balang ko naman nga daan ang ginahulat-hulat nyo.
2: Saan ka ba?
0: Ara na, nakapisto na nga ton sining ruleta. Kag syempre, ari naman ang isa ka box ang premium D3 coffee mix. Bala nyo ang Yes to Health. Better. May tatlo na kasahi isang kape. No, kung gusto mo kape nga wala nagapalpitate. Wala kang gapalpitate. Labis yan, pila pa katasa, 20 katasa imnon mo. Ang kapihon mo mga kaabyanan, no? Santon Plus Coffee Mix. Kung gusto mo naman ng kape nga may sipa sang kape. Kasi mayara nang gusto nila isog yung kape mo. Ti ang rekomendado naton sa inyo nga kapihon nyo, no? Premium D3 Coffee Mix. Ito. Muning kapihon nyo. Kung gusto mo naman niya swabi, creamy, namit, no? Kag may glutathione, ay ti Santon Gold Coffee Mix ang tirada. Amo na tatlo ka kape mga katropa sang Yes to Health Incorporated. So available ina sa mga suki naton nga mga butika ay nang tatlo ngay na. Okay, pero subong, hindi mo pagbaklon kung mabunutan ka sa matuunan ang pangalan mo sa ruleta. Imo na ni libre. Ang mo nga magkape ang premium D3 coffee mix mga kaabyanan. Gani sa mga katropa naton dira, ready na kamo? Kung ready na kamo, ready naman ang aton ruleta. Katropang Jason, sige na, spin mo na yan!
1: Mga katropa, exciting dito!

0: si William Calmerin sa niya, first time ko katilaw sina ako na ako ang magdaog. Ati, good luck. Oh, si Cristalia manifesting, oh, ara na. Nya, yahoo! Oh, katropang Jason, ako lang pangalan, ha, libre ta ka massage treatment, ha. Hindi ka nang pabudol sila, layo ka daan, ang saya.
1: Kami ang katropa mo, exciting dito.
0: Ilang taon na ito, sino ay matunan sang ruleta? Rin na, nagamatamat na hinay. Okay, pero sa kadamuon yung lang nga radio. Bebe, sino ay matunan, mga katropa? Rin na. Oops. Nag-stop na siya. Okay, congratulations, Ernesto Alvarez. Pero Ernesto, ha, kung nagatuto ka subong kinanglan mo mag-react gilayon sa sunod sang isa ka 1 minute and 22 seconds. Ernesto, ready ka na? Text na!
1: Mga katropa, exciting dito!
0: Umaga pa lang. Abi, kung makareact si Ernesto Alvarez. Base kay ina lang to nag-react tapos natulog liwat.
2: Sa araw-araw.
0: Cristal, lambal ni katropang Jason, di mo hindi na ako niya ko nang kinanglan ng manugmasahe kay unay niya na. Why siya? Ito pa siya sa igpat.
1: Makes life better. Kami ang katropa mo.
0: Aba ni Tyra, bahog pa to kuno. Bani Melbs niya absent to si Juan Ernesto nagpaniro pa to.
1: Katropa mo, katropa.
0: Kabalidya pa sa kunoho.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo.
0: Ernesto, 20 segundos.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino.
0: Ernesto Alvarez, 10 seconds. Gatahi pa ko ng sapatos.
3: Exciting!
4: Oh no!
0: Nako po, wala may nag-react nga Ernesto Alvarez. Base nadulaan data ang cellphone niya. Nadulaan load? Nako po.
4: Oh no!
0: Tiwayged? Wayged ka lawig niya ng 1 minute eh. No? Base hindi ginakamag na siya, hindi na siya kabalo mag pindot ka cellphone niya. Amba ni Paeng Digno sa niya napilaw, Patolo J kayo upod kito kagabi nagtambay sa iya tindo.
4: Ayoy!
0: Natulugan kit guro liwat mo? Ahay. Kay Vince Dordia ka po yung da natulugan to sir. Sige. Why ka, Kwan? Why nakabutwa si Ernesto Alvarez? No, I get. Sige, katropang Jason, isa pa!
1: Mga katropa, exciting dito!
0: Dapat alert ka mo. Basta mag-katropa leta kita, ha?
2: Umaga pa lang, papapangiti ka. Kapag XFM na ang kasama, ang iyong gabay.
0: Ay, sos, Ernesto, bago ka lang kabutwa. Tapos na. Kornada ng premyo mo, bagaw ka lang, nakapasound na ko. Sorry, gida. Okay, kadayon ka, sendi. Okay, sorry, gida, Ernesto, ha? Bago lang sulod, minsahe, yaw. Unang ambal ko, alert. Okay, ari na, matamat na naghahinay. Para sa premium D3 Coffee Mix. Okay, yari na. Hinay. Why pa nagpundo? Ara nagpundo na. Okay, ups! Congratulations, Lynn Diciembre. Ma'am Lynn, taga-Inson eh. Lantawon ta, kung ano kadasig ang taga-Inson mag-text. Ma'am Lynn Diciembre, isa ka minutos. 1 minute and 22 seconds.
1: Mga katropa, exciting dito.
0: Why na? Look na yun.
2: Umaga pa lang.
0: Oh, look na yun. Hindi, siyempre, present na yun, oh. Oh, kita. Amo na. Ahay, si Ernesto Alvarez Kunwabi, nagsag-ob pa sang tubig, oh, sa bumba. Ay na, no ni man. Oh, tiyan mo na kay nadugayan ka. Ah, congratulations sa Lindy Siyempre. Siyempre, ikaw ang aton winner asang isa ka premium D3 coffee mix. Congratulations! Ah, ang iban pagid, ha, mga kabiyanan. Ah, tutok lang, ha. Ah, mayara pa kita. Lawig pa niya, hasta patalas, Jess. Oh, hambal ni Vince Nordica po yung niya abtik si Ma'am Lynn ba? Adi, ay sobrang mo lang nagpagbantay mo. Oh, kay Mama Richol Baladejo, good morning lang. Oh, hambal ni Mebs, oh, Ma'am Lynn, oh, may Pasko ka na, way pang Disyembre. Oh, mo ginaya, basa dasig ka. Okay, sige ah!
5: Bullseye!
0: Pagbalik na ton, ha, ibang pagin na ton ng mga balita, mga kabyanan, ng mga talulupang don. Adri sa ton sininga pag pangalagad mga kabyanan pagkatapos kin lamang sang importante ng mga pahibalo. Oras, las 8.13. Ang ninyo oras, bulog nga ginadulong sa inyo sang M. Louillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
6: XFM.
7: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sunfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kaglutathione. Te, hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
10: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
12: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
6: XFM.
13: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
14: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang...
16: Hala! Ka-exciting!
17: We

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: This is XFM 106.5, Roja City.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
6: XFM.
7: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabag yan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa adlawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
13: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor.
6: XFM. XFM.
13: Sample Plus Gold.
15: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
13: Santon Plus Gold.
15: Tanakal sa mga butika.
13: Santon Gold. Coffee mix.
16: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabati ang kuini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Iba ka sa
13: lahat. Santon Plus Coffee Mix.
18: Iba ka sa lahat. Tamang tapang sa lasa, panalong panalo.
13: Santon Plus Coffee Mix.
18: May kape ka na, may gamot ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
19: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
20: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
21: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
24: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
25: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
24: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
26: Chronic pain?
27: Ang sakit.
26: Mag-assist the pain.
27: Muscle fever.
26: Acute pain.
27: Kahit ano pang pain.
26: Basta pain.
27: Mag-assist the pain.
26: Kangkarang pain.
27: Fast and safe. Yeah!
26: Assist the pain.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Assist the pain.
27: Mabibili sa mga butika.
6: X.
28: X.
6: F. M.
28: X. F. M.
29: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
30: Ako po si Junelis, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
29: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
27: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
29: Sanfon Gold Coffee Mix.
31: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
29: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
27: Mabibili sa labos ka.
32: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
33: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
34: Premium D3 Coffee Mix.
33: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
35: Bili na!
33: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
36: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
37: Mabibili sa mga butika.
38: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
2: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: XFM.
5: The secret of health.
6: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
5: The secret of health.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
7: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
10: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
7: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious Delicious Coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
3: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal. At antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
7: O, ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
11: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: XFM.
13: Sample Plus Gold.
14: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
13: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Rodel. Damog ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X! Marami na ang natulungan!
17: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panapos.
13: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
18: Premium D3.
19: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
13: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Hala! Ka-exciting!
22: We

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM. Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
4: X FM.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santan Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
6: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit!
8: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga katropa! Exciting dito!
12: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahom nga drama nga ginatiguluhan.
1: Endless Love.
0: Lunes tubtob Biyernes, last jazz tubtob last jazz imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
2: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Oras na 8:39 ang ininga oras ang buylog na ginadulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, pabalik sa aton sininga pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sininga pala tuntunan ng oras naton las 8:39. Sa gihapon nagapamati ka mo sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Upon sa gihapon sa inyo alagad, ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Siyempre sa mga late tuners naton ng mga katropa dira, kapag ulang bukas ang ilan sininga mga radyo.
2: Good morning!
1: Sa mga subuman, sa mga katropa onliners naton, nga pa tayo yung nag-upo diri sa aton sininga pagpangalagad.
2: Good morning!
1: Okay, kag siyempre sa mga ginalamigan sa subong, mga tinion. Lamig chimputa, no? O, lamig lang gini sa akon kay ti aircon ko niya. O, pero nagalaw-laaw kami sa guha ni katropang Jason, ho? Bawag tulutaliti kami di. O, Sarawa City, mga kabiyanan, bawag di kin magkalipat sa pagdalasang payong, ha? O, di magkalipat sa pagkwanda, payong, kapote, kago naga, medyo maga, nagadalom-dalom ang tubig sa inyong lugar. Hindi anay sagi kamo da ka kwan ka ubog sa tubig baha. No, kumbayara aga baha-baha kay base maliptos pyrosis kamo bla.
3: Oh no.
1: Tama ina mga kabinan ka delikado.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Okay, sige. Ang ining gabahin buylog ani nga gidadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Tension sa mga katropa naton mga kabinan. No, oh subong, ah. Oh, kahapon gabiti ang init, no? Grabe kay kahapon ng init katropang Jason, di ba? Tapos subong adlaw, nag-ulan-ulan. Ti kun hindi naman maka-adjust lawas mo sini, malamig na naman ang tiempo. Ti kun naman ni paborito naman ini mga kabinan ng tiempo sang viruses kag bacteria. Muning ila sini nga kumalamig ganado sila ya, no? Pero kung mainit dasig sila mampatay. Ha, mga kaabyanan, no? Pero malamig ang tiempo nato subong nagaulan-ulan. Oh, so much better mga kaabyanan nga ti dapat naga-take gid kamo sang Santon Vitamin C para masiguro naton nga mabakod mga kaabyanan ang aton sininga immune system everyday. No? Ang Santon Vitamin C manami diri kay nanacidic kag alkaline base. Pwede nyo gid siya imnon bisan wala kamo kapamahaw. Wala ka mo kakaon bla, no? So pwede nyo imnon, mga katropa, no? Ang Santon Vitamin C isa ka powerful antioxidant kinagabulig agod nga suportahan ang aton sininga ay kayong lawas agod nga mabilin nga healthy kag malayo sa balatian. May araman ini sang anti-aging, anti-inflammatory kang nagabulig sa pagproduce ng collagen, L-carnitine kang nagaserbing nga neurotransmitter, para sa mas maayo nga pagfunction sang iban pagid nga mga nutrients sa aton sini nga lawas. Tandaan lang naton, kinanglan naton mag-inom sini every day kay ang vitamin C isa ka water soluble nga klase sang vitamins. But silingon, wala ini nagapabilin o kun nagatipon sa aton sini nga lawas mga katropa. Gani magmintinar, sigurohon gid nga bastante ang vitamin C level sa aton sini nga lawas mga kaabyanan. Muna gina-advise kikita sa aton mga doktor, di ba? Nga kaon kikita utan, kaon kikita prutas, nga rich in vitamin C, pero subong, kamahal naman sa mga prutas sa aton sining mga merkado. Kung kaisa, di nakita ka siguro, no? Kung bala, ang aton sining mga kaabyanan nga, kung ano, ang aton mga kaabyanan nga ginakaon nga prutas, bastante o kon ma-acquire gid naton ang nagakinanglan naton nga o kinanglanon nga dosage ng vitamin C sa lawas ta. O, di ba? Hindi ta mapaktan na, no? Subong bala bakal ka mangga o. Pag bakal mo sang mangga, no? May kontani kung ikaw lang ang nagakuan, no? Kung ikaw lang ang nagakaon, mambal ka, buhas naman ng iba na. Pwede na bala makaong kada mangga nga rich in vitamin C. Tapos ikaw lang maka-on, patanga-on mo lang ibon ng membro sa panimalay mo da.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ah, diba? So para sigurado, mga kaabyanan, nga wala wasi ang inyo sining kwan, nga vitamin C sa lawas, kanto na lang sa butika. Bakal na lang sang Santon vitamin C. Mag-inom, isa tub-tub duha ka kapsula, mga katropa. No? So mabakali na sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag Grace Pharmacy. Pwede man mabakal online, paagi naman sa Shopee, kag TikTok Shop, Santon Vitamin C.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, sige, Santon, sininga pagpangalagad, mga katropa. Diri Santon, sininga pala tuntunan. Unahon ko lang anong report ni katropang Zaldi Aguihap Jr. No, diri Santon, sininga pagpangalagad. May kang tanan, mga kabinan, sa sining uplift program sa aton sining gobyerno. Nga kon sa diin may mga SSS members nga qualified, no, nga mga beneficiaries. Oh, kun ato nang tawon di bla hindi lang mga vulnerable sector, may membro sang purpis vulnerable sector ang makabaton sang 2,000 pesos, no, nga another nga ayuda halin mga kabinan sa aton sini nga gobyerno, which is si Pangulong Bongbong Marcos gani sini ang nag-anunsyar before pa man mga kabinan patigayunon ng iya sini nga sona sang nagligad nga Lunes nga adlaw. Now madamo karon sa mga beneficiaries o kon member sang SSS o kon Social Security System, mga kaabyanan, ang nagapamangkot. Di paano ko madalada kay member man ko sang SSS o si katropang Jason, di ba na? SSS member man na. Ako SSS member man. Mostly sa mga ara nagatrabaho, mga kaabyanan, sa private sectors, member sang SSS. Unless otherwise da membro ka mo sang SSS, no, may ara ng mga employer nga kaltas lang nga kaltas, mga kaabyanan, no, sa iya sini nga mga employee, pero wala man niya gina kwan, no, wala man niya gina remit sa SSS.
3: Oh no.
1: Oh, dira mo na mabalaan kung mag-loan ka na. Tapos ang balon ka lang sa employer mo nga hindi ka pa qualified. Oh, dugdamo na ko nahulog to, hindi man ko gyapon qualified. Oh, kay galing ang tontong employer niya, wait, nagahulog to. Oh, ginabinulsa niya, no? Tingala ko to, kadto ko to sa SSS to, ma-loan ka. But sir, hindi kaya qualified. O ano nga man kula, nga man hindi siraw. O ma'am, kasi ma'am, ang imuhulog di. O sir, ang imong contribution di. Amo pa lang ni o. Huh? O, pilang nahot pa lang. Itong employer mo, ha? Toto siya sa iya, gali bulsa.
3: Ayaw!
1: Ito yung may justisyabla na. Ha, mga kaabyanan, mga delinquent, ng mga employer. Mga pasaway, ah.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, sige. Sa aton sining pagpangalagad, check nato naton connection with katropang Zaldi Aguihap Jr.
0: Live report! Live report!
4: Sa tropang Jubin, may arigyan ni Karon sang ginhimo nga paglaro ang aton sining FS Beriman sa may Western Visayas angot sa kung sino bala ang qualified sa pagbaton sining 2,000 pesos sa idalom sining uplift program kang aton sining national government nga kung sabihin ang aton gani sining SSS ang isa sa mga talatapan nga kung sabihin sarang makadisburse sining sambitan nga kantidad para sa ila sining mga kwalipikado nga mga membro. Now katropan Joben sang aton ni ginlabot si Sir Emiel Hinova ang tagpamaba sa nga aton sining SSS sa Western Visayas, ginaklaro ya sini kon sino lang bala nga mga membro sang SSS ang sarang makabaton sini nga nasambitan nga ayuda katropan Joben. Now atensyon dira sa aton sini nga mga ano ni miyembro sang SSS kay amo ni ang klaro gigaron nga qualifications sang sarang makabaton sining nasambitan nga ayuda. Una dire, sunod dire, katropan Joben, dapat ikaw ang isa ka employed sa pribado nga kumpanya kag ang imo sini nga sweldo ang hindi maglapaw dapat sa 20,000 pesos or sa 20,000 pesos sa katropan Joben. And then ikaw ang dapat man nga included sa CBMS sang aton sini nga Philippine Statistics Authority o kon PSA. May balang census, bala katropan Joben, o kunin nga community-based monitoring system. And then, dugang pa rin nga qualifications, katropan Joben, dapat nakahulog ikaw sang imo contribution at least makaisa subong nga tuig 2025 or 2026. And dapat may ara ikaw sang SSS online portal account kung sa diin nakaregister dira ang imo sini nga disbursement account. So bot silingon sa disbursement account mo dira amo na dapat ang kumbaga ATM o Black Atropan Joben na register mo na dira nga dira ipagi ang imo sini abi loan, no? Kay kinanglan mo na mo mag-loan ka kinanglan mo mag-register kang disbursement account yung ginatawag nga kung sa diyan dira na dahil yung automatic nga gina-disburse sa SSS ang inyong mga loan mo. So kung mag-avail ka sa sining programa, qualified ka, kung may ara ikaw na sa disbursement account under sa imo sining SSS portal katropan Joben before ang April 30, 2026. So kung maglapaw ka na sa April 2026, hindi ka na qualified sa sining nasambitan nga pagbaton man sang ayuda. Now sunogani sa aton sining national government ang pagpanagtag sini katropan Joben ang pagasuguran subong nga hindi pa pagtakop sang Hulyo. So sa part sang aton SSS hindi na nauman nila nga subong adlaw ma-download na ni ang inog-disburse sa mga members nila. Yan ni pwede na sunod rin i-check sa mga qualified members ang ila sining accounts o kunin yung mga disbursement sa account nila kung bala nagsulod na ining 2,000 pesos katropan Joben. So ang pag ano galis ni paghatag sa ayuda every month ni 2,000 pesos at sa December.
1: So 6 months ina eh, 6 months ina. So based dito sa ginpahayag sa nga aton sining presidente, may ara dito kumbaga may ara sang classification, may ara yang one time payout lang 2,000 lang. So, pero may ara man niya nga nabilong nga tag 2,000 gid ya sa sulod sang anom ka bulan katropang saldi.
4: Nabilong dira ang SSS katropan Joben. For 6 months kada bulan mabaton ni ang mga qualified members sang 2,000 pesos. Mm-hmm. At tanan na sa December ya. No, so support man ni, no, ang mabaton sang aton sini sa mga qualified members. Now ang base sa data sang aton sini nga SSS katropan Joben, bali wala pa gid sila sang particular data para diri sa aton sa Western Visayas or particular man diri para sa aton sa probinsya sang Capiz. Kay sunod diri ang ginpasa to nila sa aton man di SWD nga qualified members is yara sa 1.5 million sa bilog ng Pilipinas na sa katropan Joben. So 1.5 million. Now, sa mga nagapamangkot, how about ang self-employed or ang nagabato na isang pensyon? So hindi na sila qualified sa sining programa katropan Joben. under sa SSS direkta mismo bala nga ang SSS na ang direkta man mag-disburse sining nasambitan nga amount, no? So dapat ya active ka, employed ka actively katropang Joven. Lagi pa mang ko ta man si Sir Emil bla. So about certain ang disbursement account mo ang inactive na. No, inactive na bala ng tuloy may mga kumpanya katropang Joven nga kung sabihin before dira ka naka-register, no, imo disbursement account, imo ATM, amo na naka-register sa imo sininga sa ano ni SSS. However, nag-silo ka na kumpanya. And then why mo mapa-change? Anong matabo? So, with that, sino kay Sir Emil, hindi pa na nila masabat. Kay waay pa sang guidelines nga ginpapanaog dira. Kay ang sigurado ya kung anong naka-register mo tong ATM or disbursement account sa SSS online portal, dito na ya masulod mo sa katropan Joven.
1: Pero so, ano na yung ma-apply ka pa o kung system na nilang nag-pili?
4: Wala na ni application katropan
1: Joven. Gani mo na gani. So, meaning to say system na nila?
4: Yes. So, okay. Kumbaga, ang natabuabi katropan Joven, ang gitagaan sila lista sang PSA. Ang mga may ano bala, CBMS. So, ging ano lang na, dogin mirroring bala.
1: Oh, gin ano na, gin dogin random?
4: Gin match katropan Joven. Sa kitil o ang qualified members man sang SSS. Mm-hmm. Okay, isa sa requirement dapat arak na sa community based monitoring system sang ano mo, sang PSA.
1: So, pero paano ka paano ma-determinar ina nga sa community based monitoring nila? Kay kun diba, basihan mo lang ang sweldo, ya di damo yung sweldo, hindi kalabot pa hindi mo.
4: Kay bala mo, di ba kada tuig nagasinsos, ora ibritadyes, ang ano, taton nga ano, nga PSA. So, ara ka dira kay one per sa household lang nimo.
1: Okay.
4: Ang ano mo,
1: so kung why ka to ka fill up, why ka to ka county, why ka madalay?
4: No.
1: Wow. Dahil man nagadala kong kaisa, ginapalipas-lipas nila ng mga sensos. May aragal isang subong gali kung may sensos. Dapat hindi nyo pagpabayaan, ha?
4: That is why ganit ka tropan nyo, Ben. Tabi, sa CBM, is ginapil out manda mo. So, kung ikaw man yung member silang household, so qualified naman niya kung nalista ka to sa fill out form sa to sa nag-conduct sa survey ba or survey sa sensos ba sa inyo sininga balay katropan nyo, Ben. So, qualified ka. Now, however, kung huay ka ganyan na kalista to, ay dira ka na mabanda. Hindi ka ganyan maadala sa katropang Joven, no? So, amo ni ang pagklaro man. Pero, actually, sa part ng SSS ni, ay ginahulat pa ganyan sila karoon yung klaro, pagid, mas klaro, pagid bala nga, ano ni,
1: nga guideline.
4: So, katropang Joven. Kasi syempre, itong san, o lang man naging introduce mo ang programa, tagang ano primary in charge din niya ang DSWD katropan Joven. Kaya ginto nga ni sila mo sa tatlo ka grupo, group 1 ang sa group 1 group 2 under da sila ang DSWD. So ang sa pag disburse na sila ang DSWD ya. So sa group 3 amo ni ang SSS nga amo ning para sa ila sining mga members nga sila ni ang direkta ma-disburse ni na pinagi sa ila sining mga registered disbursement account sa SSS katropan Joven. Amo na gani nga importante sa aton sa mga members bala sang SSS dapat bisan hindi pa ka mag-loan may register na kamo dang disbursement ka account sa inyo sini nga mga portal kay para nga

0: So, kumbaga, the first time, ano eh, nga, ng ayuda, ipagi sa ila talatapan katropan Joven. So, pamatian ta ni Bla, ang kabahin man sa ngatong interview kay Sir Emil Hinova, ang tagpamaba sa ngatong sininga SSS Western Visayas.
1: Well, ginaklaro na ito, no, na wala ini application ang pagbaton sa ang Applied Assistance Programs. Pero may in-check nga apat ka qualifications. So, meaning, kung nag-qualify ka sa apat nga in-mention, automatic nga makabaton ka. So, ang number one nga qualification naton is dapat employed ka nga ang imong monthly salary credit sa SSS naga 20,000 and below or wala na sobra sa 20,000 ang monthly salary credit mo. Ang ikaduwa sir nga qualification is dapat na-include ka sa 2024 nga CBMS ni PSA. So muna siya ikaduwa. Ikatatlo nga qualification dapat may at least one contribution ka either sa 2025 or 2026. Kagang ikaapat, dapat bayara ka na disbursement account nga naka-enroll sa imo may SSS portal or sa imo online account on or before April 30, 2026. So, with that, sir, kung na-satisfy or na-meet mong apat ka qualifications nga na automatic ang imong ngangalan was forwarded na dito. Actually, tatlo lang pang under sa SSS. Kaya ang CBMS is from PSA. So, tatlo, kung nag-qualify ka sa base sa tatlo ang qualification, in forward na natin dito sa disability kag yung cross-match sa CBMS. So, i-case ka naman sa CBMS, included ka sa kabilugan. Which is sa SSS nga tayo, sir, may sa atong data is 1.5 million. Sa atong nao ang atong data is nationwide, 1.5 million ka mga members ang nag-qualify.
2: Okay. Now, sir, kinahanglan gid sa mag-avail sini na may SSS portal account sila, sir?
1: Yes, may account sila kay ang expected na tundera kay ang manner of crediting is sa ilang disbursement account. So, hindi man sila na maka-encode if wala sila disbursement account. Pero pinaklaro na ito, sir, nga ang DAEM or ang disbursement account dapat na-encode on or before April 30 of 2026. So, amo na siyang naset nga guideline, kaya mo nang yung pangayo sa aton based sa requirement ni DSWD nga mga isang list which is forwarded na naton. And na-comply man naton, ang na-mention ko kayo na 1.5 million members naton ang nag-qualify.
2: Sir, for clarification, ang pag-disburse ni sa mga qualified naton nga mga members, ang sinong magpatigayon, sir, ang SSS or ang DSWD?
1: Well, tatlo ni siya ka group, sir, no? Group 1, group 2. So si SSS is nabilong sa group 3. Group 3 is mga employed ng mga members naton. So ang disbursement ipag sa group 3 ipaagi sa online account sa member naton sa may SSS. That's why ang isang requirement naton dapat may ara sila DAEM or disbursement account nga naka-enroll sa ilang may SSS portal. So automatic siya, sir, once ka-included siya dito. Ang ato expected would be hopefully today, no? May mga nang makabaton kaya mo nang in release aton sa atong main office nga before mag-end ang July mapasunod na nato ng first nga assistance.
2: So na-mention mo gina, sir, may na-verify na kamo sina. So ano, sir, automatic na na or kinanglan sa giapon sa mga members nga i-verify na through their SSS online account?
1: Ang way of notification as per information sa aton, sir, is either sa ilang online portal under sa notification bell yara dira or sa ilang email, plus pwede man nila, sir, ma-check within today kung may nagsulod nga 2,000 sa ilang account nga naka-enroll sa SSS portal. So kung anong nila gin-enroll dito, amod ang pag-agyan sa pag-credit sa ilang assistance. So amo ng tatlo ka-manner nga pwede nila ma-check, sir, kung in case nga may nagsulod. Pending,

0: kami na baton ng list baton locally.
1: Hmm. Okay. Sir, may mga ano na, may mga members kita ng previously abi sa amo ni silang company nagatrabaho, pero sa uli nagsilo na sila sa iban man nga company. So, ang registered before abi nga account nila or para sa disbursement ang ila pa sining ano ni account sa old nila nga company sir or employer. So with that sir, ano kinahanglan gid nila ipa-update na sa office ang SSS mismo sir?
0: Sir, bali kung active pa man ang account, kaya nga itong istorya, hindi savings account. Isang ilang ATM or yes. Usually ATM na siya. So kung active pa man ang ilang account, ara pa man ang ilang ATM, pwede gid nila ina ma-withdraw. But if we are talking about nga inactive siya, ang account, we are yet to know kung paano na nila ma-recover or makuha, no? Kasi, syempre kung inactive, base hindi na ma-credit sa ila account.
1: Yes.
0: But, if it is, kung nag-file naman siya company, kag-active man ang ila account, sir, kag wala man nag-close ang ila savings account, masulod man nag-iapon dito, dito lang galing nila ya i-withdrawan or kuhaon ang kwarta.
1: Okay. Oo. So, ilan lang sir, ang kung inactive na, mo pa nang ginahulat nyo kung anong matabo, dira?
0: Yes, oo. I-wait natin kung anong magiging proseso sila, no? But, hoping wala man gamater ang pag-transfer sa ito, as long as i-verify lang nila kung active pa man ito ang savings account. Kaya may mga pagkabaisin din na ito, may mga expiry man na, sir. Regardless kung nag-silo ka company, usually retain pa man ang account as long as hindi siya mag-lapaw sa ginatawag na expiry. Pero they could check money, sir, before, no? And rest assured, kung ano man ang magiging process after sina, we will let you know para at least mabalan man sa ato ng mga members nila na nagpamati. So,
1: Sir, by the way, sir, sa sinang online account ng sa savings account na gina-register ta sa aton SSS online, sir, pwede na da ay ng like GCash sir, email?
0: Wala man na-mention kung ano, sir, nga account ang allowed. As long as nga sa disbursement account aton nga online, kung ano man nangyayang pili, so dira na ito, hindi pag-credit ang iyang ano, no? Regardless man kung iwalas man siya or bank post. So, as long as may disbursement account and kung bank post man, kung active siya, at least makredit man nag-iapon dito, sir, kung anong i-enroll sa atong online.
1: Okay. Sir, pilagid na ganing mabaton sa atong mga member, sir, na qualified?
0: As announcer, ang pagkabatunan niya is 2,000. Which will run from first week would be first nga August July and until December siya or anong di siya ka 2,000 na mabato nila pero 2,000 every month starting July ang ilang mabato.
1: Okay, sige. Sir, lastly, Giro, basi may mensahe nga ito ng SSS sa mga members o qualified members na ito regarding sa sining uplift program, sir.
0: Yes, gina-inform natin itong mga members and mga pensioners man natin as well. Yeah, for other information, hindi lang man rin sa uplift assistance program, but other programs natin ng mga benefits. Monitor lang nila, sir, sa itong Facebook page. Search lang nila ang may SSS PH or any nga social media account present man kita dira, sir. Ang panitaw nila may SSS PH or sa website natin, that's www.sss.gov.ph for informations nga if you guys may mga kamukutan sila nga masabat na lang kung mayara dito information sa website or sa ato nga social media account nga official.
1: Okay, sige.
2: Bullseye. Alright, nabatihan ni Katrabanyo din ha si Mr. Emil Hinova ang tagpamaba sa aton sininga SSS Western Visayas man. So, amon eh, ang qualifications na ron sa kung sinong makabaton, so kung pamatsaga nyo da nga ano ka mo qualified, pwede yung ma-check ang inyo sininga mga account ba, nga ang mga disbursement account ba lang nga yung register nyo to sa inyo sininga SSS portal kung may nagsunod na na 2,000 pesos.
3: Okay, gang, base diri sa hambal mo kayo na pila to, 1.5 million. No, ining may aras ang ginatawag na to nga mga low income SSS members. But ang target nila, no, manong target. Pero sa karon ang no bakabaton palang katropang Zaldi is mga 978,000 290. Kaya problema sang ibanda, wala sila sang
2: disbursement,
3: no? So muni karon dapat nga isigahom nyo. Ang ibanda nga wide disbursement, member sila sang kwan, sang SSS, pero wai pagkaagi loan, ti pangitaan ka pa sina sang ano, sang ATM, di ba?
2: Yes,
3: okay, so, dapat nakakuan na ina, no? Kung isa gali, why mo nang ginahikot, hindi ka mag-loan mo. Pero sabang dapat gali, hikuton mo gini. No?
2: Oo, oh, di ka iwalit mo, no? Pwede gali.
3: Oo, oh, pwede gali, oo. Oh. Ti hikutara nyo na, kay ti umakin mo na. May 2,000 nga makuan sa imo, maabot sa imo kada bulan.
2: Gali ang problema. Sa guidelines, Katrobanyo Ben, dapat ang disbursement account mo na na-register na before April 30 sa mga tuig.
3: Agay.
4: Oh, no!
3: Ay, kung waay mo ma-register, nada ka.
2: Oo, oh, hindi ka ganyan, mga kabaton. Thank you ka lang.
3: Sus, kanugun. Ay, pero register mo na lang yapon, basi may masunod pagid.
2: Ang bako di ganyan, sa kilala ko, di yung upod ko di blao. Kato, nag-ano ka, naka-register ka to sa account mo, sa disbursement, before April 30. Why, manggali? Hey, why?
3: Why chance ay? Dapat yung nagkakonsideran ng gobyerno, no? Tiba lang nilang amo ng problema, eh dapat ikonsideran man nila, tilag so, palagas man guru nila, basi pwede pa man eh.
2: No, basi may guidelines man, kaya mo ito ganagin, klaro ko man.
3: Kaya kung nataw natin, ining 978,290, based diri sa kwan daw, initial batch pa lang ini, katropang Zaldi. Initial no, malang, sobot silungon, may masunod pa eh.
2: No, kumbaga the first stretch pa lang nino.
3: Yes.
2: Trabando din. No, ang ano galing, ang amo to galing pamangkot yung gate. Kaya bla sa previous employer ta lain nato na ATM. Mm. Trabando din. And then, for example, sa akon, previous employer ko lain to ka bangko. Mm. And then, nag-loan ko sang sabunga tuig. So, bago naman nga bangko. Mm. So, ang ginilo, yung sina, kaya para, kaya bala mo automatic, dabi mo. Nag-asulod na dahil sa
3: account.
2: This business account mo to naging register sa SSS portal. So, hindi nga pwede dito sa, ano mo, sa online nga pabailuhan mo bla, nga ikaw ma-deactivate. Nakagtuwag sa opisina, ya. So, nakagtuwag ko sa opisina, ka dito ko gin pa-deactivate, kaya ginbailuhan ko sa bago nga ako.
3: Ah, dito gina sa opisina nila, i-change mo gina dito, ya.
2: Inform
3: mo gina to.
2: Okay. Kaya mo siya ma-deactivate online ang disbursement mo. Pero kung magsunod ka na sa bagong account, digto ka gid sa opisina sang isisis makadtoya ka katrabanyo Ben. So amo gina ang problema man gani amo man nakita naton kay may ano mo kay may ara na yang design sa Japan abi mo sa lari pag sa ilo mo sa bagong mga company less than 20,000 or 20,000 below. So pero kay bago na imo ATM tapos na deactivate na toya ang previous mga ATM. So, din masulod ka ron, amo nang pamangkot na.
3: Pero mas mayo, kuya, kung may personal account kaya. Biskan, why mo na yung ginabase ito ya sa
2: company.
3: Sa company, no? Pare sa akin, may personal account man, kuya. So, ako na yung ginagamit ko. Parang whatever kwanda, at is personal mo. Parang yung may kinagabaylo-baylo, katropang Zaldi, ah.
2: No, amo gani. Kaya ang importante, malang dagani, kung may savings account mo, katropang Jobin. Kaya actually, ambot yung nakabisita kasi sa SSS Katrobanyo Ben, nag-standby na nadaganing ano, ang good time bala. Standby na da, kay gina-assist dahil nila ang ano, ang mga members da, nga maka-open sang ila sininga disbursement account mo. Na, so, pwede gida sa itong mga kuturan. So, bisan ano ya, bisan bala nga hindi ko mag-loan, open lang ka mo sa disbursement account yo. Kaya i-register ko isis-is.
3: Okay. Kaya late, subong based there is information, next week may mga kwan eh, kay na-forward na ang ining mga listahan sa land bank. No? So, ining 900,000. No? So, maybe next week, pakibantay-bantayan nyo lang, dalabi na sa mga low-income earners, no, ang inyo sining mga ATM kung may nagsulod, no? So mo nang balantayan dira. So dapat ang imo sining sweldo hindi maglapaw sa 20,249 katropang saldi.
2: Okay, yung mga importante man itong sa CBM, isa, katropan yung bina, kay isa gin sa guidance na eh, itong sumundan. Kay kem anatabo sa ISS na daan, gin ano lang nila, maging cross-matching lang nila mo. Uh-huh. Kung anong gin submit sa ilang listahan, gin cross-match nila, amo nang gin submit pabalik. No, sa akong di-establish di man, sa katropan yung bina.
3: Pero kung lang taon sa isa ka pamilya, bi, duwa ka mo, pwede na.
2: Hindi, isa lang gidya.
3: Isa lang gidya, no? Okay. Oh, isa lang gidya per household.
2: Hmm. According sa advice, isa lang gidya per household.
3: Eto, paano ma-determine na di ayahan ba yung may magsala na? For example, siguro, abi, ay, why, abi kabalo, why pa nakasal?
2: Ang sa sinso, sabi, katrabanyo Ben, kung sino gidang nagpalaitan ng ginaginalista mo,
3: sa pagkabalo. Kung sa bagay.
2: Unless, kung ano ka na eh. Unless kung nagbukod ka na ya. Na so may separate household ka na, so lain ka naman. So pero kung isa lang ka mo Japan household, ma-reflect mo na Japan sa CBMS ang ginatawag katropan ni Ben gani one per household ang gidya ang makabaton sining ayuda. So support man 10,000 sa sulod sa anong kabu.
3: Ang 2,000 mo sa sining nga panahon, bastante na na makabakal ka na sina kada bulan sang isa ka sa akong bugas.
2: Oo, tunga sa pasong.
3: Oo, di ba? Pila mo lang ang, kung gusto mo, tunga sa sako nga bugas daw, 1,000 for Abby, 1,003. Oo. Ang daris dati, akuan mo, siguruhon mo lang nga daan ng talagbasan mo eh. Parawain ka na sa nga kwanda, makin mo 12,000 for 6 months. Ano, biskan pa paano, subong ha? Pasalamatan ini katropang saldi, no? Nga may nag-aabot, halin sa gobyerno. Hmm.
2: Oh, kung tabigin pala po na po Manila, kami qualified pa ta.
3: O, dami man, no? Ayoy! Kaming ginamuhamo lang na nila, pwede mo na, wala gani, diri sa Pilipinas, sabi ka tropang saldi, hindi mo mabalaan kung diin ka nga kategori.
2: Dami.
3: Pag-abot sa ginatawag ng mga low income earners, no? So, diin ka gidbala, paano gid ma-determinar, kung kaisa, butang tabi, yaswildo mo, daw dako man, pero sa ginabayran mo, kag mga obligasyonis mo, ga-income ka, 30,000, tapos ang imo to isa, 20,000 lang, pero isa lang to bata niya, si 30,000 niya, apat bata niya, pero sinong perdida?
2: No, amo gani, mayo, kumbaga, ang mga low income earners, at least, nagkakasulod sila, no? Kaluluhin mo ng ibang gabinayan, nantataks ka.
3: Amin na ginasiling nila subong katropang saldi nga ining middle class ano amin new poor kunoy diriya sa aton sa Pilipinas amin ang mga bago nga linyada sang mga pigado no kay bala mo tiyamin, low income middle income earners kag ang mga rich ay kay kun mabilong ka sa poorest of the poor tidamo kay mo yayuda. May poor peace, may tupad. Ano pag ginda o parehas ini, may uplift, may ano, daw tanan na lang yung daw ginano si mo pagabot sa mga ospital, in the agency and whatsoever. Oh, kung manggaranon ka naman, so why na naya question eh? Because you can afford naman magpa-hospital sa mga private hospital, you can afford to buy everything nga gusto mo, no something ba? Pero kung middle class ka, may ginagabansag nilang panibagong kumbaga sahi sa mga pigado di sa aton sa Pilipinas kay ti lantawon mo sa papel dako income mo no pero yung obligation mo sa pagkadamo-damo patay kang bata ka katropang saldi.
2: May kay magamo sina katropang Jabin mapasalamat ka nanto sa Ginoo bulahan kita kay arak kita sa ano sa middle income but sinungon ay pinagpala kita guro ya
3: pero hindi tanan nga pinanga sa middle lang pa pinagpala di ba kaysa ti kay ti sa magambal sing may paguro ko na to ko to sa pigado to nakaabil pa ko to sa mga ayuda to ako paguro nga kwan sa akon kay ti tang kada listada gina hatag nila sa akon damo na bla
2: hey pinagpala na lang kaduta eh kido ang sa mga middle class ni grabe na yung trabaho mo kontrabandyo din No? So kapin pang mga naga pang-employee sa pribado, flexible man ila na sa pagtrabaho. Anyway, so muna ang guideline, so ipa-check lang ninyo, so i-check ko lang sa Bungablao kay Sulingan ni Sir Emiel, ang ano pa ba ang hambal to, hindi pa magtapos ang July, may marilisa na mo. Mm. So, i-check lang nila kung may nagsulog yun man. Pero kung wala, may update to nga either by Monday or Tuesday next
3: yes.
2: week.
3: Yes.
2: Mm. I-check lang galing nila.
3: May so, check ako ng pinakon. Kung so, tama, pero galing daw wala gid.
4: Ayoy!
3: Ah, basi next week ah. Basi next week.
2: Ah? Nga, kung sa account ko, kay may platform ko mo. Kay may notification, abi ko ba, grasya na. Mm. Kaya gini, ang contribution to guli ha, nagsunod na.
3: Abi mo, luok na. Abi mo, luok na.
2: Mm. So, kaya mag-notify, gidman mo, kadrabanjo Ben.
3: Yes.
2: Kaya syempre, mo account, nakalink mo na sa email mo.
3: Mm.
2: So, nag-notify, abi ko, muna. Kaya gini ha, your contribution has been paid for the month of ano ni.
4: Ayoy!
3: Ay, maluoy ka. O, sige, pero at least may yun nga balita. Ang beauty lang sin sa kada moon sang member sang SSS, now in particular to those beneficiaries ang sining a flip. Now hindi na kamo ya magpapila-pila to para mag-absent sa Ubranio, no? Not like sa mga iba naton yung mga kuturan nga nagakalipong nag-aanto sa pinilahay, pero at least iniya actually kung ang gobyerno tami pa system lang parehas ni eh. Why na pinilahay ah? Naway na politiko nga kinanglan niya magkuwang-kuwan to, no? Ari tawhay na di ba?
2: Oh, amo gani. Basta employed kina sa Gyapon. Kay ang mga saliwata ginaklaro tagid, ang mga self-employed ya kag ang mga pensioner na basi sa DSWD na lang sila mabilong katrabanjo ben sa group 1 bla nga ginambal. Pero ang sa group 3, kumbaga ang gintog yan lang sa SSS abi, ang mga employed na amo nang giklaro man sa aton ni Sir Emiel Hinoba sa aton man sini nga interview man sa iya. So amo nang balita parte sa sining uplift program ni sa gobyerno tapa nagikan sa SSS para man sa 106.5 XFM News. Rizal De Aguiar Jr. ang katropa mo.
3: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat katropang Zaldi, no? Sa sining information, nagikan sa Social Security System, no? Nga kung sa diin mga beneficiaryo sang uplift program, no? Nga halindira sa SSS, mga katropa. Mali baby, ari Bernard, sinya, good morning, Sir Joven, mangkot ng kotani, kung dala pa akong lolo sa panghatagan sang 2K, may SSS na siya, pensioner. So, klaro man to, antaran yung mga pensioner, wala madala.
4: Oh no.
3: Di ba? Oh, wala madala. So that's why wag nang umasa. Okay? So si Ruel Loyola Maulanon nga aga katropang Joven kami nga mga PWD nga hindi na makaparabaho kag may maintenance kabulong wala gid madala. Ay. So waay kung may SSS nang gid ni sir, no? Sir Ruel. Okay, napag-ed, about thanks gid, bisan hindi man ko mapalad sa pag-ibig sa money, paldo naman, ay sana all. Diba? Amo na kung sa kinabaki-baki mo na ang guhit ng palad mo. Diba lang, kisa surti ka kuno sa paghigugma, malas ka, pag-abot sa negosyo kung sa kwarta. Kung surti ka naman sa kwarta, malas ka sa paghigugma. Pero may harap pag idya, no? Malas-malas sa tanan. Wala ka na love life, wala ka pa kwarta.
4: Oh, no!
3: Ayaw! Ambal ni Cristal, o ba? O, paldo naman ko gali. May SSS ka. Kung self-employed ka, nada ka man. Dapat may kuhan ka gid. Okay, sige. Maka-avail ka man, pero daan ka muna sa butas ng karayom. Ambal ni kuan ho? Okay. Sige. Okay, napagin ang mga mensahe diyo. Gwapo ah. Bago lang nagalupok ang uplift, tapos dapat gili may disbursement account na sang April. Laban-laban, gamay lang sina ang maka-avail. Tinunto ito. Muna ginambal ta sa inyo. di ba? Sa mo na gani sa 1.5 ang matagaan lang nila katropang Christine is 900,000 plus. Oh, kaya ang iban dira, laban dira wa ay isang disbursement account. Oh, amo na gani nga ti part sina da dapat gina-apply nyo gid na, no? Amo nambal ko sa inyo nagligad kung mga kwan lunin nyo. Oh, kay inyo man na kwarta, no? Nga gina pang ngunya di man sang gobyerno.
4: Ayoy!
3: Oh, ilo ganyan bala si Ma'am Natalie Escalona, badulis palagaw-lagaw lang, oh. Okay, sige. Mga mensahe nyo pa din nga iban, no? Wala kami yung disbursement kay wala man kami galon pero active ay buhay. Okay, dapat loan ka mo eh, no? Kay inyo na kwarta, 'di ba? Luni-luni niyo man. Masakit ka man magsalita, Sir Joven. Ati amo na yang kamuturan. Crystal, kung kaisa masakit gid man, amo nang bala truth hurts. Lunan ko na lang ah, next year. Te, aragari pwede ka na entitled ka na. Ano ginapakuan mo pa na? Ginaanong ginahulat mo pa na Pasko?
4: Ayoy!
3: Dapat makaabil man tani ang mga pensioner nga below 5k ang pension. Ani no, 'di ba? Ay mapapasa na all na lang ikaw talaga. Sige. At least natalakay ta na kay actually damo gamang pamangkot no. Oh, damo gamang pamangkot sina no sang apply program under sa SSS. Di ko na hindi kayo membro sang SSS, membro ko lang da sang gang sa inyo lugar. Why kagi dyan sa Madeline Villar Basa niya wala na kami sina sir. Importante bakas no, hindi lang pag isalig tanan sa gobyerno kay saligan mo gusto ng gobyerno lang puti lang mata mo.
4: Ayoy!
3: Hambal ni Jabanunoy, pwede ko kabil sina Parikoy. Kung hindi, biskan toilet paper na lang sang SSS, iuli ko. Maluoy ka, no? Mayroon pang SSS loan. Pero ang pag-ibig niya, san o pa. Kung may SSS ka, kag may pag-ibig ka, maka-loan ka gin sina iya. Unless otherwise, why ka nag-kwanto sang kwansang pag-ibig? Pag-ibig, pwede ka na ka-loan, no? Crystal, alam mo na kung bigo ka sa paghigugma, sa pag-ibig, government agency, ka nalang bumawi, dahi. Okay. Sige. Pagbalik na to, natagang taligwa, ha? Ang yung mga tupi kong nabilin, diri sa aton sining pagpangalagad, mga katropa. Stand by! Oras, last 9:26.
5: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: XFM. XFM.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
10: Hala! Ka-exciting!
11: Win!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: XFM.
3: XFM.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
12: Garantisado.
13: Maaasahan.
12: Sa sakit ng katawan.
13: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
12: Mag-Santhon Plus
13: Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Santhon Plus Herbal Oil.
14: System Pain.
15: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. System Pain para dire-direcho ang training.
14: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
16: System Pain.
14: If symptoms persist,
16: consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: XFM.
17: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: XFM.
3: XFM.
14: Santhon Plus Gold.
18: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santhon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santhon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santhon Plus Gold.
14: Santhon Plus Gold.
16: Mabakal sa mga butika.
14: Santhon Plus Gold.
16: Santhon Gold. Coffee Mix.
19: Ako si Rodel sang Takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santhon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santhon Gold Coffee Mix na.
14: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Pabibili sa mga butika.
5: Hala, ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka paradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga Butik eh. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist pain.
14: Kangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Mga katropa, kinatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong mga drama na ginatiguluhan.
17: Endless Love.
16: Lunes, tubtob Biyernes, Las Jess, tubtob Las Jess Imedia, sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
20: Katropa mo.
21: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: sa ay.
1: Alright, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining palatuntunan ng oras naton last 9:39. Sa aton sining pagpangalagad standby katropang Michael Inuslain. Ay hatagan taligwa karon ang aton sining katropa Leta sa barangay. Mga kaabyanan, ang ining bahin budugan ng gadulong sa inyo sang Santon Gold o Santon Plus Gold. Atensyon sa mga katropa naton dira mga kaabyanan, no? Labi na kon may mga naga palanakit na ang inyo sining mga kaso-kasuan. Naga palanakit ba lang inyo sining mga joint bangod sang arthritis.
2: Oh no.
1: No? So kung naga sakit ang imo mga joints, hindi ka gisa nakahulag maayo ga king-king kasi na. Ga kuriit ka gid perme. Di ba? So meaning to say, gahubag dang imo sining nga tuhod na bangod sang arthritis. So paano ka mabuligan mga kaabyanan, no? Ti makabulig gid ang pag-inom sang Santon Plus Gold, no? Ang Santons nagikan sa mangustin ngayara sa Santon Plus Gold may ara sang anti-inflammatory, no? May anti-inflammatory properties kay nagapanubo sang paghubag tag nagapahaganhagan sang sakit. So para sa hiluway nga paghulag kag mas mapagsik nga lawas, telawi ang Santon Plus Gold. Sa Santon Plus Gold, ikaw gid ang una.
0: Yahoo! Bullseye!
1: Okay, no? Kag syempre, tandaan lang naton mga katropa, kung nagainom kita sang Santon Plus Gold, hindi kit pag-ihaboy ang empty blisters. Kaya base ikaw pang magdaog mga kabinan sa aton sininga Santon na next FM, libu-libong papremyo. Tisubong Biyernes na naman nga adlaw, mga kaabyanan. So karon sa hapon, magapatigay na naman kita sang aton sini nga weekly draw. Sino naman ayhan ang papaldo? Sino ayhan makabaton karon sang 3,000 pesos mga kaabyanan, mga katropa? Tutukan nyo ha. So labi na sa mga nagpasakop, naghulog na sang ilan sining mga entries. Now, pwede pa ka mukha pasakop ah. Duha, kahingagaw sa inyo sining mga entries, mga kaabyanan, no? Sa before mag 12 noon. Okay, dapat na kagahapon pa lang gali, nahulog nyo na sa mga designated drop boxes na ton. Mahapos lang magpasakop ha sa mga interesado, mga kaabyanan. Gamit lang kamo sang apat ka mga produkto sang Yes to Health Incorporated. So, may Santon Plus Gold. Kag Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, kag Santon Gold Coffee Mix. Ang obrahon nyo lang, syempre, kung Santon Plus Gold kag Premium D3, kinanglano naton sina mga kaabyanan, mga katropa, ang empty blisters. Diba? So, imnon yung kapsula, ang soft gel capsule, bilin sinang blisters, o isa ka blister pad o kung equivalent sa napulo ka kapsula, amuna ang kinangla naton para may isa ka mo ka-entry. Kung turbo naman, ang kinahangla nun, ti duha ka empty blisters lang sang Turbo Dietary Supplement for Men. Kag lima naman ka empty sachet sang Santon Gold Coffee Mix. No? Ang kinahangla nyo para may entry ka mo. Obrahon nyo lang da, isulod lang sa sobre mga kaabyanan. No? Tapos siguruhon lang hindi mag-awas to sa sobre para hindi mabuhinan ng aras sa sulod. Okay, sa guwas ang sobre isulat ang promo title Santon na Next FM, libu-libong papremyo. Isulat man ang kompleto nga pangalan, kompleto nga address, ang proof of purchase na gingamit o kung ginsulod sa sobre, isulat ang inyong contact number kag permahan. Then ihulog ang inyo sining mga entries mga katropa sa mga designated drop boxes naton. Syempre ang aton sining main, no, nga drop box ari diri sa aton sining broadcast center, ari kita nahamtang sa Chico Street, Sitio San Miguel, Barangay Tiza, Roja City. Ari kita diri ang Chico Street, diretsohon nyo lang na halinda sa ang Chico Street, halinda sa may likod sang Villarreal Stadium. Kung direk ka mo maghalin, diretsuhon nyo lang na ang pabukid pataas, ang pakadto di bla sa istasyon ng Tamay Tower. Labi na gasi nagara katropang Jason now. May nakastan bias line yata. Okay, may nagasulod. Okay, now so again, ang aton sini nga schedule, ang aton sini mga kabyanan nga drop box centers, Chico Street, Sitio San Miguel, Barangay Tisa, Roja City. Pwede ka mo di kahingagaw before mag 12 noon, no? Okay, then pwede man ihulog dira sa Jens Drugstore sa Pontevedra Public Market, no? Then dira sa RB Butika sa Paritan Public Market kag Super K Drugstore sa Poblasyon Ilaya, Panay Capiz. So hingagaw mga katropa. Kay ti 3,000 pesos na naman ang aton sini nga igapanagtag mga kaabyanan. Oh, kag sa Grand Draw syempre ha, dalag ko nga mga pa-premyo nagahulat sa inyo, may 50,000 kita para sa first prize, 30,000 sa second prize kag 20,000 sa third prize. Plus pag ina napulo ka mga consolation prizes, worth 5,000 pesos. So ini isa ka pagpasalamat ha sa nga aton sini nga president and CEO Doc Rebilito Uy. Sa padayon nyo nga pagsakdag sa mga produkto mga kabinan sang Yes to Health Incorporated. Kaya syempre, padayon nyo nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, 9:45. Dari sa aton sa ninyo pag pangalagat. Si Cristalo, si Gigidang Hugot. Oh, sinya nga man by kag indi pantay-pantay. No, maghatag complete ako kay employment ako syempre complete, pero bakit pagdating sa pag-ibig laging sawi, bakit pangit ba ako, kapalit-palit, why unfair. Basi kwan lang, wala lang nagabot siguro, way paguro mag way pa kamo magtabo ay isang banas ang lalaki nga para sa imo. Diba? Amo gina iyang kalibutan, no? Crystal, unfair gid ya. Hindi tanan, kumbaga dapat pinaghihirapan lahat. Hulat-hulat ka lang vlog, dali kay mo yaman. Diba? Dubasulon mo pa si Lord sang kwan mo. Diba? Di pagbasula. Kahit ti... Kung kay Sara lang sa palibot mo, galing bulag ka lang.
2: Ayaw!
1: Inang literal lang, love is blind. Inang ara na nagin sa tupad mo, kapabatsyag na si mo, galing ti, hindi ka man. Hambal ni Lord, ginhatag ko na dugay na. Pislian ka lang galing. No, choosy ka pa.
2: Ayaw!
1: Ano, tonton na kung isara lang sa palibot mo. No? Di ba la? Gusto ka ni ngud-ngud ka gindi para mahambal ka nga. Siya gali na, bawi ko kabalo. Siya gali ang forever ko. Ay, may forever ka manabi. Ang gusto mo manabi, mga Jericho Rosales. Malaman tiner ka lang bala sang...
2: Ayaw!
1: Okay, diritawa.
3: Mm-hmm. Mga katropa, exciting dito.
1: Ara na, si katropang Michael. Check na sa line number one. Katropang Michael, please. Good morning.
4: Yes, katropang Joven, live kita diri subong sa may bahin sa Sitio Paon, no? Barangay Dumulog, Rojas City, no? Katropang Joven, wherein napagalabay naton diri sa lugar, nagkadto kita diri sa mga suludlon nga porsyon. Pero diri sa pagwa naton, katropang Joven, nalabayan naton, no? Nga may nag-lanog diri nga speaker, no? Hindi lang yan basta-basta nga speaker, di duwag niya kabilong nga speaker ang nagatukar, no? Katropang Joven, diri diyan sa may bahin sa Sitio Paon, no? Sa tubangan lang galing ni San Juan Manho, sang ano ni tawag na ang balay ni Pamla ni Mayor Dantes Lapon, no? Katropang Joven, no?
1: May balay sa daw.
4: May balay sa di ari sa tabok lang gid Katropang Joven, no? Nagahistoryahan na man kami diri balay syempre before kita nagkuan, no? Nagkuan gid nagluklupa mangkot anay kita diri kung kamusta man ilang mga sitwasyon diri, no? Katropang Joven kag sa subong pag-alabay na itong ina, nagbalik ako, kaya nagdiretso pagin ako sa punta kay Basibla, may nagatutok pagin sa aton. So, kay grabe ang ulan mo. Katropang Joven, subong lang gid yan na...
1: Ulaw.
4: Oo, subong lagi naghulaw, no? Ang pag-ilinulan man diri sa may bahin sa barangay Dumulog, katropang Joven, no? So, nakita na itong diri, ila sining Bluetooth speaker, kung kaysa hindi nila mapandar man katropang Joven, kay bangon gani, mautik sa load, no? So, no, sa kay Ma'am Anami. So, nagapaload pa siya dito sa unhan para nga magpamati naman siya liwat, no? Labi na gid sa aton sining mga programa diri sa XFM Roas kay pagkasampota pa lang ti balaan niya nga ti kinahanglan nga ano gid tawag sini ho ma'am ano to gani nang mentionar mo kay nang hay salamat maka radio na gid man kami.
1: Oh, grabe. Expected din siya ha.
4: Wala wala pa kita kakwan ha katropang Joven ha mo lang kita nagakadto dag padulong dere so amo na nang mentionar ni Ma'am Anami Bartiz so no.
1: Okay.
4: Katropang Joven. Okay. Sige kat ma'am. Katropang Joven alis ko ma'am.
2: Good morning katropang Joven.
1: Okay, good morning ma'am. Kumusta? Buhay-buhay?
2: Okay man, sir, nag-do negosyo kami gamay ah. Karinderya, luto-luto.
1: No, negosyo gamay, kabin ako.
2: Salamat kami kabay pa nga matagan kami sa radyo nga makapamati na kami sa inyo fully time din.
1: Okay, so why problema? Kahit yun, nag-expectar ka sa radyo. Sige, ha? Katropang Michael, bigyan ng radyo yan!
2: Salamat, salamat din sa katropang Joven.
1: Hindi na ako
2: maghatag. Sabat sa nga mo, pamangkot.
1: Oh, grabe ha. Hindi na ako maghatag t-shirt, kinasok-sok mo na eh.
2: Excited lang.
1: Okay, congratulations ha. Okay, so may t-shirt ka na, may radyo ka pa. Okay, this time, ibaloon ta ang produkto naman nga imo sining madag-an. Ha? So ready ka na?
2: Ready na, sir.
1: Okay, sige manang ha. Okay, katropang Jason, ready na ang ruleta? Sa subong mga tinion kay ibaloon ta. Kung anong matuunan nga papremyo ni manang para sa aton sining katropaleta. Sige, katropang Jason, spin mo na yan.
3: Opa, excited!

0: Okay, sige. Ari na, nagamat-amat na hina yung ruleta naton. So, si Manang, ready na dira katropang Michael? Okay, sige ha. Okay, ari na. No? Okay, ano yan nga produkto ang matabuan? Ikaw dudagid ko. Be. May bana na si Manang?
1: Ah, katropang Michael. Kaya ako, partner man, sir.
0: Ah, may partner ka. O, sige, parang guro kay partner mo, Nick. Okay. May pagkapundo, pero kay partner mo ni Guro matupa agad. Ay, yagi ni Guro, congratulations. Sana dagan niya, isa ka. Ang duha ka, blisters, ang Turbo Dietary Supplement for Men. I-award na siya, katropang Michael.
2: Ari ka tropang Joven, yun ang problema. Kaya niya partner, babae ka tropang Joven.
0: Ah, di wala problema. Pwede mo nag-yapon. Actually, hindi lang na eh, para sa labing-labing. Oh, pwede mo na imnon kung may mga majaging ka, makwan ka. Pwede mo nag-yapon. Katropang Michael. Okay. Oh, nag-gym ka, pwede mo na. No. Energy booster na siya. Okay?
1: Thank you, Gid. Katropang Joven. Thank you, Gid, so much.
0: Okay, sige ma'am, congratulations. Kagpagkabay pa, parayo na nga aton sa ninyo pagtutok ha, sa XFM Rojas ha.
1: Okay sir, thank you again.
0: Okay.
3: Oo, lang tagaanta sa chance sa katropang Jumin. May tamyawon kay mga ginikanan. Ma'am nga, amugid ang nagapamati, Dri, sa inyo sinisamon sa XFM Rojas.
1: Ginatamya ko da akong pamilya sa lawaan. Nga rin ako dari sa XFM. Artista na ko.
0: Yeah. Oh, naman.
2: Katropang Joven, no?
3: Nabatian natin si Mama Anami Bartiso, no? Ang aton si Ninga.
0: At tagalawaan, galit pamilya niya.
3: Tagalawaan ang yasin nga pamilya. Actually, amo niya, Katropang Joven, ilan sinigi na pamatian, no?
0: Okay, sige.
3: Pero galing kasi kapalot pa sila, Katropang Joven, kay siyempre, ano man, mabudlay man sa part nga, kung kisa wala signal, no? Kay balaan natin dali sa may bahin sa barangay Paon, si Chupaon, barangay Dumulog, doon maiwat dali ang signal, Katropang Joven, gagamit na lang sila sa wifi, no? Or internet connection.
0: So, for the radyo na siya, ha? Natestingan mo ng radyo niya kay na, Gandar.
3: Testingan naton ang imo radyo ma'am, isaksak abi. Kay ginkuha na ko pare na. Testingan naton katropang Joven para sigurado ah, no?
0: Testingan na ba si ang saksakan bala ready bla. Pareha sa kilala tabla naghahatag radyo pero ang saksakan binili niya di.
2: ayos.
0: Gandar. Tiara katunog ang feedback. Okay. Sige, congratulations ka. Katropang Michael, salamat.
3: Sige. So, directamente din, no? Katropang Joven sa may bahin sa inga marami ng Mulog, Rojas City. Inisagya po si Katropang Michael Inuslay para sa atong silinga Katropa Leta Promo sa second year anniversary sang XFM Rojas. Ang katropa mo!
0: Alright, salamat Katropang Michael Inuslay. Directamente din sa may... dito, Dumulog. Congratulations sa atong silinga winner. Okay, kag syempre, balik kita sa online. Now, nag-abang-abang na sila. All right, sa online naton isa ka Premium D3. Oh, ang aton sining igapatad para sa maswerte naton nga katropa. Nga matuunan sa ruleta ang iya sining nga pangalan. Yan ang Premium D3. Ay nga produkto nga kun sa diin na may ara sang vitamin D3. Virgin coconut oil kag moringa oil. Kung nagapangita ka mo sang suplementong may ikasarang na magtapna sang virus kag bakterya sa aton siningalawas, aring rekomendado na aton sa inyo Premium D3. Mga virus na, hindi na katangtang mga kaabyanan basta nagka-Premium D3 ka. Okay, sorry na! Para sa isa ka box ang Premium D3, katropang Jason, sige na. Ihanot mo na 'yan. Oh, wait a ruleta. Oh, sige, hanot. Grabe git si Crystal. Sa mga ginapangita ko, Sir Job. Oh, ang ka-look-alike mo, Sir. Grabe ba? Pareho sa papa ko responsable, mapinalang gaon gid. Aga kagabi. Biha. Ay pero may kanay may makita guro nga kalukalay ko kay isa lang hormahan sini. Oh, di ba? Kung ano nang ara kag gihatag ni Lord si mo nang batuna. Nang budlay-budlay gareklamo ka kay Chusi. Di dablag pamili, dabladay. Ayoy! Okay, ari na guys. Hinay ng ruleta. Ah, mga katropa. Okay. Okay, sino yan matabuan? Mga kaabyanan. Ah, ari na nagpundo na. Hindi ko na makita. Kaya ikit-ikit, you know? Oh, March, Berico, Bituon, Sanglawaan. Congratulations. Pero lubos-lubos ang imo kalipay kung makareact ka subong nga aga. Okay, may 1 minute and 22 seconds ka to react kay Marge Bituon.
4: Mga katropa, exciting dito.
0: Gamo ga present de pero hindi man silang winner ho. Asa ha?
5: Na ang kasama ang iyong gabay sa araw-araw.
0: Oh, Marks Bituon, where are you? Why sa how?
4: XFM makes life better.
0: Oh, banito to bal aray mo pakak.
6: Ayoy!
0: Oh, Marks Bituon. Hala, hala. Oh, amba ni Siron, babsent pa to guro, basiga duty pa to siya ah.
5: Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino.
0: May ara na gid lamang 20 segundos.

0: Okay, isa pa ka-spin, katropang Jason.
1: Mga katropa, exciting dito.
0: Kay Carol Arbizda, mamo, good morning lang ha. Kay Kenneth Pasete. Wala man na dala ng alan ko, sir. Kita mo ay. Abal ni Carol, oh, sila niya, malay mo, maka-avail ko yan. Dito ka na. Abal ni Manilin Villar Basa, mao tani ako naman ba? Ilang taon tang suerte niyo ah.
1: XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Exciting dito.
0: Kakaon ko itik basta halin sa akong dragon.
2: Ayoy!
0: All right, tari na. Gahinay naman ng ruleta taho.
1: Katropa mo.
0: Kahinay naman ruleta ta kay sino ay han pangalan na matuunan. Oops! Okay, congratulations Manilin Villar Basa. Manilin Villar Basa, sige react na.
1: Mga katropa, exciting dito.
0: Bal ni Kristal niya ta kun di ka uyon kuno tasang tahong ka kuan na itik aro tahong talaba katropang Jason bo ikaw gid ang gina kuan niya ho
1: iyong gabay sa araw-araw kaya san ka pa.
0: Marilyn Basa, where are you? Tuno ka react pa siya kani kay ina kag oh subong daw na uli sa o 50 segundos.
1: SFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Exciting dito.
0: Okay, sige, Arina. Naka-react na si Manilin Villar Basa. So, isa ka premium D3. Ay, isa ka box ang premium D3 ang para sa'yo.
1: Katropa mo.
0: Congratulations.
1: Katropa ko. Katropa ng lahat. Katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo. Katropa.
0: Okay, sige ha, there you have it mga katropa. Ngaton sining katropaleta online kag katropaleta sa barangay. So natapos na naman ang isa kasimana naton. Anum kadlaw nga pagpangalagad sa inyo. O pulo pa huwag ito na ibuas, recharge naman ta. Ha, mga katropa, o kamumanda, recharge man kamo ha. So, advance happy weekend na lang sa aton tanan-tanan. Kristal, si Jason Nanunoy, allergy ko no sa seafoods. Pero may seafoods na siya kinakaon nga mulang na nauyunan niya. Gani, Kristal, huwag ka nang umasa pa. Amo na gani, hambal ko sa imo, Kristal. Ha, kung anong arada sa palibot mo nga nagapabatsyag sa imo, amo na malang nang imo nga kwanda. Amo nang imo sa pakon. Ara na ginapatupad na gid sang Ginoo sa imo. Diin-diin ka pabe nagalabot kay nagapanglugayawan mo. Kung si Toto Bal pa chose gani parikoy. Si Carol Arbiz niya, sir, ako naman from Punta Cugon, bisan radyo lang. Umadto ka de, sigurado may radyo kagid. Bisita di bila stasyon kay tagahanta ka radyo. Ambal ni Nuli Duwe, tapos nang isa ka semana kag isa ka bulan katropang Joven. O mo gani man, no? O pagkitanay naton, Agosto na. Ha, mga katropa. So, kabay pa nga ti, kung napalampuwasan tani ang bulan sang Hulyo. O, kabay pa nga malampuwasan ta ang ghost month nga ginatawag nila. Ang bulan sang Agosto, mga kaabyanan. Bulan sang Tagkiriwe. Pero ang sikrito dati, bakas lang kag pangamuyo. Nagminti na ron nato ng aton sininga ikaayong lawas mga katropa. Ay kung healthy kita, di makatrabaho, gid kita itmayan. Pero kung balati anon ka, sobra pa na sa nag-uplok nga paghigugma ni Kristal.
2: Ay!

0: Happy birthday lang kuno kay sino to? Okay, manabi, ginabutang ang pangalan. Happy birthday lang kuno sa bibi ko, sa bibi niya. Ah. May katropang Christine, ho. Ah. Kay Mary Joy Delpin.
1: Ayoy!
0: Oh, kay Mary Joy Delpin. Good morning, Landa. Butwa-butwa lang sa subong, ho. Oh, busy naman guro sa work, ay. Oh, kay Mary Joy Delpin. Landa sa Malaysia, mayong aga lang, ha. Oh, tadlungon tagaling ang tagkiliwi, lo di job, ha. Ni Rafael Digno. Oh, sige, good luck kay Dila Ilaway. Sabi lo, family da sa panitan. Happy weekend da sa inyo. Okay, for the meantime, ulagay kita makadali. Mga kaabyanan, tutok na ha sa Tonsilinga Drama and This Love. Susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Nanunoy. Ako naman ang inyong alagad. Ako ang inyong anchorman, katropang Joe Benanisco. Kaganyan pala tuntunan. Bullseye sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
2: Exciting!
0: Oras, las 10:06.
3: XFM.
4: XFM.
5: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
6: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santhone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape ang Santhone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santhone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
7: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
10: XFM. Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang at saka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: XFM.
4: XFM.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Pasigari sa ka-service ko. May aratos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.
4: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang maga-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
5: Rojas City Capiz. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, XFM!

0: exciting.
1: Kasakit sa nawungkong ang intampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sasalo maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pang ginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sadiin!
3: Endless love.
4: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
4: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Ikaw ang clerk nga ginpatigayon ni attorney?
1: Ay, oo.
0: Beh, ano ba natapos sa imo? Nga daw naglangoy ka sa lamawan?
1: Kwan, kabugatabis ang dala ko nga maleta. Gani, nakatipalo ako kag natumba. Samtang nagalakat ako pakadto diri sa inyo.
2: Ha? Beh, hindi ka magsiling nga ginlakat mo lang halin sa arko, pakadto diri. Beh, sobra duha ka kilometro ang kalayoon.
1: Anadman ko nga maglakat sang malayo, ma'am.
0: Kung na mo, hustuhan kita ang pag-abot mo. Kay masugod ka na sa obra mo sa Lunes. 5 ka adlaw ina, sugod subong.
1: Madamo gid niya salamat.
0: Kagugol eh.
1: Sir?
0: Isa sa mga inadlaw ngayon eh. Malakat kami sang asawa ko. Bakasyon kami sa iban nga pungsod. Mga isa kami kabulan siguro dito. Pero hindi ka magkabalaka. Napahibalo ko na ang registrar's office bahin sa imo. Kani wala kasang dapat niya kabalakan. Sige na, Anita. Update na lang siya pakadto sa iya mangin kwarto dire. Para nga makapahuway siya. Antes magpanyapon.

sa kanon na ako diri sa kwarto. Kanag-atubang ako sa dakong espeho. Ay, malaungay bala ako? Tindigid lang. Apo nga ginsinabos ang lalaki nga ito man? Tag-imagine, Pinky, ha? Ginsnab ka sa isa ka taga-uma? Pero, inalang ugaling. Gwapo siya. sino ayan ang lalaki nga ito man? Eh, bayda. Magsagad ko isang palibog sa iya man. Ang maay pa, masunod na ako sa banyo kag maligo ah. Kibasibala kung manawag naman si Mamanita para nga magpanyapon.

0: Magpungko ka diri, iha.
1: Salamat.
0: Hindi ka magkahuya, iha. Magkaon ka. Kanamit sang aton sudan. Ako mismo ang nagluto sining adobo nga manok.
1: Ay, sigurado nga manamit. Kisa kahamot pa lang, dumabusog ka na.
0: At sige na, makaon na kita.

0: O ti ano? Malamit man bala ang luto ko?
1: Ay, perfect. Amo na siguro ining pinakamanamit nga adobo nga manok nga natilawan ko.
2: Baol, nakabati ka, Anita. Malamit ka kuno magluto.
0: Nakahibalo ka bala, iha? Nga ang tanan nga mga tao nga nalamian sang luto ko, nangin abyan ko? Gani sigurado nga magahangpanay kita, iha.
2: Gani sigurado? Hindi matapos ang duwa ka semana, mandamo ng mga soltero nga mga luyag diri sa atong bisita nga dalaga, Anita.
1: Ay, hindi ko man sila pag-entertainahon diri, ma'am, sir, kay makahuluya sa inyo.
0: Wala inasang kaso, iha. Mas makahuluya kung sandiin-diin ka lang nila pangaluyagan. O kung base, may nabilin ka ng anobyo dito sa syudad.
1: Aba, wala, ma'am, ah, sir.
2: Ay, pasinsya ka na sa asawa ko, iha. Kay balo ka, daw maanugid siya nga makaangkon kami sang anak na babae. Eh, nga ba lang hindi mo nalang pagsuguon si Ivan nga magpangasawa na? Para nga makaangkon na kita sang umagad. Total, 28 na siya, hindi bala?
0: Kundi, ikaw istorya sa bata nga ina. Na wala na sing ginahimo, kundi ang magbungkal sang duta. Ay, kay ambot sa bata nga ina. Kung nga nga ginasubsob giniyang iya ulo sa uma. Sa diin nagkali siya, hawa nito?
2: Oh. Ara ka naman. Nag-andar naman ang kaulianon mo. Hindi ba lang naglisensya sa imo nga madeliver sang humay sa siyudad?
0: Ay, oo gali, no? Ay, ang hindi kumahangpan sa lalaki nga ina, nga ginapahilabdan pa niyang obra sang delivery boy naton.
2: Ano kayo, wala man sang babae ng ginatagan sang panahon mo? Gani, ginahimo nga 30 ka oras ang isa kaadlaw.
0: Abi mo, iha, wala ako sang iba nga ginapangamuyo sa mahal nga Diyos, kundi ang makakita sang akon mga apo, antes ako mapatay.
1: Pero, hindi pa ginun ka mo tama katigulang, ma'am, sir.
2: Amo matuod, Inday. Gusto siya, Anita. Himalay mo, ha? Hindi matapos ang tuig ngayon eh. Malisin siya na si Ivan nga magpangasawa.
0: Bawa. Kabay pa nga magmatuod ang ginhambal mo, Juanito.

Kaina pa ako naghihigda diri sa kama. Abang wala ko ginadapuan sang katuyo. Kainit sang pamatsyag ko. Samtang kabog naman sang hangin na nagasulod diri sa kwarto ko. Apa nagatululo ang balhas, kuya ho? Ay, base kun na mag-uhan lang ko ah. Wala akong maanad sa kwarto nga wala sang aircon eh. Kundi, duwidigid ako sa'yo na makatulog sa maayo. Anay ka, anong oras na bala subong man? Arang rilo sa kilid sa niligdaan ko. Last dos ang kaagahon? Oh, hala! Kaagahon na? Nagabugtaw pa ako? Ang maayo pa. Maligo ko ah. Para mabugnawan ang lawas ko. Madala na lang kung daan sang inislan pagwa ko dali sa kwarto.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, dako gidang pagniwang ko, bango sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gidang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bango diara na sa Santon Gold Coffee
1: Santon
3: Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagari ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
6: Ang sakit.
1: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: Karami kang pamatsyag ko. Nagbugnaw ang pamatsyag ko. Nagbugnaw ang pamatsyag sa lawas ko. Samtang nagato pa ang tubig kasi sa shower. Hala! Inalbukas ang portahan! Lalaki! Masinggit ako! Tama! Tapunan niya sa kamot niyang baba ko. Kinpasanting niya ako sa dingding. Hindi. Kinalukan niya ako sa bibig. Uy, iyak ko! Antolia, lambuton ko. Pagitabon sa lawas ko. Uy! Bayaya ko dali, ha? E kung hindi, matuga ako sa gahod para makabugtaw ang mga tao dali sa balay.
1: Okay. Oh, sige. Hindi man ako malayang na tao, eh.
0: Uy! Nagdistansya sa sakon. Nagatag ng panulo ko sa kadulong. Ikaw?
1: Gagamay matulod sa kalibutan, no? Anong ginabuhat mo, Dre?
0: Siyempre, nagapaligo.
1: Sa alas dos ang kagahon?
0: Naginutan ko mo. Nga ba lang nagsulod ka, Dre?
1: Gubang shower ko dito sa kwarto ko. Gani, Dre ako temporary nga nagapaligo.
0: Nga wala ka ginang panuktok.
1: Wala ka man nakalak sa portahan, eh. Gani, nagsulod na lang ako.
0: Nabati anuman sigurang kunis ang tubig?
1: Imali ko, ya. Abi ko, kung nalimtan lang bukas ang shower.
0: Ate, okay. Sala ko. O karon, pamangkuton ko ikaw liwat. Sino ka?
1: Ako si Ivan.
0: Santo Domingo? Ikaw si Ivan Santo Domingo?
1: At your service.
0: Siya ang bugtong anak sa mag-asawa. Kagsupong na nasabat ang pamangkutanon sa pensar ko. Kung ano ka pamilyar sang nawong ni Sir Juanito sa akon, ay, karon kapigalin niyang iya amay?
1: May buling bala ko sa nawong? Kung nga agiratulok mo gina ko sa nga musina?
0: Oo, wala ah. Misan siguro puno sang buling ang nawong mo. Guwapo ka man gihapon. Wala. Nga mo man to yung ginambal ko yaman.
1: Compliment balay na? O kung ka plastikan? Kaya nakahibalo ka na kung sino ako? Hindi mo ako mahulik. Tugod ang imo mala ang hel nga nawong. Kaya ang imo matamis nga yuhong. Mahimo ka nga makatiplang sang katahong. Kakilala ko ang mga kasubong mo.
0: Anong mga kasubong ko?
1: Nagapatol sa kaibisan sino nga lalaki. Basta may kwarta. Tungod gusto nga mahawa sa kapigaduhon. Mahimo mong mapangita sa dictionary ang tinaga nga gold digger.
0: Nagapamatuod lang ina. Nga hindi mo gidali ako kilala.
1: Wala ako sang intensyon nga pangilalahon ka.
0: Pwede ba lang, ina? Mag-a-open kita sa isa lang kabalay?
1: Sinong nagsiling?
0: Basi kung wala ka makahibalo, diri ako maestar.
1: Naugot ako sa mga ginikanan ko. Tungod sini. Pwede man sila nga magpa-estar diri sang tigulang? Nga kasubong mo pa nga.
0: Babayi? Woman hater kagali?
1: Wala ka sang labot.
0: Nga aman.
1: Tungod tanan nga mga babayi. Mga manong tonto.
0: Oo nga ah. Naintuan ka na bala sang girlfriend mo?
1: Shut up! Kung tapos ka na, pwede ba lang nga magkuha ka na? Kaya magamit man ako sang banyo.

0: pinke.
1: Ba, may nagkapanawag.
0: Day, nagpugtaw ka na bala, Day?
1: Ay, manang, dali lang. Mabangon ako. Kabuksan ang portahan.
2: Mayong aga, Day.
1: Ay, mayong aga man, manang. Ano, Tani?
2: Ginapatawag ka na ni Inday Anita kag ni Toto Juanito. Kay handa na ang pagkaon. Makaon ako, no. Mamahaw na, Day.
1: Ah? Ay, nga man. Anong oras na?
2: Alas 7, pasado na sang aga.
1: Oh, hala. Ay, sige, manang. Masunod na ako. Mahimos na ako sa makadali.

0: Manang, nangako lang isang makaon? Sa din ang mag-asawa?
1: Ay, naglakat na sila, Day.
0: Ay, reliyoso galit sila, Manang.
1: Ay, oo bala, Day. Sa sulod sang 30 anyos nga pagpangalagad ko dire, amo na ina ang naanda nila nga buluhaton. Kagkahibalo ka bala? Nga adlaw-adlaw sila nagasimba?
0: Ano?
1: Oo, Day. Daw ila na ina panata kun sa Tagalog pa.
0: Panata?
1: Oo, Day.
0: Ay, nga may pulo panata pa sila yahaw.
1: Gusto gid nila nga makaangkon sang anak nga babae. Kay makatatlo na kabisis nga nahulugan si Inday Anita.
0: Wala, nga aman.
1: Kay us-us kuno katamang iya matres. Gani sang ginbusong niya si Tuto Ivan. Pwerte gid ang pangamuyo nila nga mag-asawa nga indi lang ini mahulog. Kag siguro tungod sang ila himpit nga pagpangamuyo, nagwa si Ivan nga mapagros.
0: Umay, hinali lang ang nagkubakubang tugan ko. Sa ginsambit niya ang ngalan ni Ivan, dumailaga nga nagdurudalagan sa madumduman kong natabo sa amon sa banyo.
1: Bay, Day, okay ka lang?
0: Ah, ay, nga manang.
1: Eh, nagapang lang lapsi ka ho. Eh, nga aman, Day. May ginabatsyag ka ba na sa lawas mo? Ha, Day Pinky?

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangustin na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-take ko akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Call your doctor.
5: Mga katropa, exciting dito!
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropaleta.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: This is XFM 106.5 Roja City.
1: Mga katropa, exciting!
4: Madamo gid nga salamat sa atong katropa partners sa bago lang nga nagtakop nga serbisyong Katropa Caravan. One tahanan portalist

0: Mga katropa, exciting dito!
1: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na! Mag-like, follow, share, kag mag-subscribe! Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa,

0: Buksak sa Pamrohas kag sa Bugos nga Pilipinas, las 10:52 na sa aga.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Metro. Mayong agaban wa siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagaplag na platuntunan Centro.
1: Centro.
0: Ligid lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Exciting. Subong adlaw sang Biyernes. Oh, thanks God, it's Friday. Wow! Biyernes na naman. After this day, tigpulo pa huway naman.
2: Ayoy!
1: Centro.
0: Subong aga mga katropang mangin ko, po din nyo ang inyo alagad ninyo ang crewwoman, katropang Christine Diana Ropa. Ako ang inyos nga makaupo to alas 12 impunto sa udto. Agad to nga magtalakay man sa pila ka mga nagapangunang at talalupang doon. Dapat ninyo mahibalo Andri sa ato nga pagpangalagad. And of course, mga katropa, dugang pagid nga mga balita, information, update, development, accomplishment reports, kag iban pa. Ay naman niya yung gadulong sa ato si Kapatrol with katropang Elmer Diretso Estimar, katropang Michael Dinos Tainuslay, kag katropang Zaldi Aguiap Jr. Sa ilaman si Kapadayan nga pag-monitor sang kalinong kag katawhay, diriman niya sa ato si Bugos nga probinsya.
1: Centro!
0: Mabatian na kita mga katropa sa inyo dira nga 106.5 MHz sa FM band sang Lilisuan sang inyo dira nga radyo.
1: Wow!
0: And of course nagapalayag naman kita online live streaming sa XFM Rojas 106.5 backup page at the same time sa atos ning 106.5 XFM Rojas City Capiz official Facebook page. And of course sa aton nga live streaming man sa YouTube.
1: Wow!
0: At sa mga katropa na tondra nga wala sige po na ka-like and follow sa ato sa mga official accounts. Ano pang ginahulat ninyo? Kaya angan-angan, ubos na itong produkto.
2: Ayoy!
0: Amo, why gaya po ka-like and follow? Kasi like and follow naman mga katropa nga itong sininga kwa no? Na Facebook page, ang aton YouTube. Sundan nyo man kami sa TikTok kay may ara man kami dahil. Ang gamay lang kalingawan para sa inyo mga katropa. Aside sa mga news, entertainment, kaliban pa, ang mas manami pag-idri sa aton sing estasyon mga katropa. At may ginapakigbahin man kita nga Secrets of Hell.
1: Wow!
0: Damo gid kita sa matun-an mga katropa parte sa atos nga ikaayong lawas. So gani i-like and follow nyo na. Now na. Oras alas 10:57 na sa aga kag ini nga oras ang buylog gid nga ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Centro.
0: Ay, good morning naman sa mga katropa naton. Darang ara, nagkatutok ko sa ato si nga Chudora, Stella Strange Center. Sa mga katropa naton, nga nagkatutok man sa yes nga Specialized 106.5 XFM Rojas Radio. O, dara sa may, ano ho, sa may utanan section. Kay katropang Leopoldo Revise, good morning! At the same time, kakatropang Rosalinda Antonio nga nakatutok kid subong sa ato sa pagpalaya. Good morning! Draman sa may kwan ho, sa may Buboy Bulkita, no? Sa may Barangay Tisa ba? Oh, good morning! Kakatropang Eduardo Napuli!
2: Yahoo!
0: Ikabay pa nga maayo, gitang inyo dira nga kwan nga kita ay subong ah. Subong adlaw sang Biyernes ba? Oh, Biyernes na! Okay, kahapon, pumaldo na nga ton mga kilala.
2: Ayoy!
0: Naka-pay out na, naka-withdraw na, or waay gid nakaagi ang kwarta sa ton pala.
2: Ayoy!
0: Importante ang sa tanan dira, katropang Aira. Impas ang utang. Naka-down, ako na tawag sinaw, nakahulog sa hulugan.
2: Ayoy!
0: Part na na sa nga to, sing a life cycle, guru. Bilang Pilipino.
2: Ay!
0: Ang, may kautangan. Sige lang, ah. Manggaranon gani, may utang.
2: Ayay!
0: Tapaihan. Ang worst pa, why pa kita nadala sa ayuda.
2: Ayay!
0: Sige lang, good morning na sa mga katropa natin yung nakatutok na ka-monitor sa ato sing live streaming. antes sa ton nga basaw na inyo diri nga mga panugdaan ang inyos ni nga mga talamyawon rather. Kasi ang inidani nga programa ang buidugid nga ginadulong man sa inyo sang premium D3 coffee mix. Oy, katropa magpangapina ha. Sang premium D3 coffee

control sa atos nga blood sugar levels sa lawas. Yes, ha? Ang premium D3 coffee mix ginakabig man karon bilang diabetic friendly nga klase sang coffee mix. Bangod ini ang ginhimo nga kape para sa mga katropa naton nga may sintomas na kag nagabalatian na gid sang diabetes. Don't subong mga katropa yon na magkadlok magpangape kay may kape na nga ginhimo para sa inyo. Yahoo! Mabakal sa aton diri nga mga butika sa inyo ang sa inyong lugar and of course sa aton diri nga mga leading drugstores. Adres sa My Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore kag sa Grace Pharmacy. And of course, sarang nyo man nga ma-add to cart na kag ma-place order marka tropa sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok Shop. Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo! Alright, good morning na sa mga katropa natin. Di abaw na dula na ang mga nauna komento. Sige lang, ang mga nalabutan lang di status ni nga pag-scroll-scroll. Good morning kay katropang Mabs Anisco, kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog nga pumaldo man sa buhay. Ayoy! Nami-nami iyang lupos karon sa iyang tambor. Kay Ma'am Liza Degala, good morning! Kay Tita Elma Ordas, agihap, good morning! Tropang Matilde N. Ayayo, good morning, Nay. Bago lang dihalin si Ma'am Matilde, oh, nag-claim sa iyas ni nga nadag-an kag naghulog sang iya entry. Wow! Okay, katropang Zyrex Orda, sagiyap, good morning. Subong man kay Carol Arbis. Pa-shoutout lang katropang Tin sa Salbakuta member, diri sa President Rojas. Thank you, good. Sige, you're welcome. Kay Monroy Ayayo, good morning. Kay katropa Robert Jude Padilla, nagatutok naman si katropang Doy Arthur. Sa may West Villa Flores, maayon kapis, good morning. Yahoo! Kay Manilin Villar Basa, mayong aga. Sino pa? Kay Ma'am Lynn, Disyembre nga pumaldo man subong ho. Congratulations kay Ma'am Lynn, Disyembre. Kay katropang Danny De Martin, dire sa may sitio ubos, Barangay Lanot, good morning. Sa yes nga partner kay katropang Feli De Martin. Mayong aga. Sino pa kay katropang Emmanuel Rafael Ilaw ba nga to si nga Yus Cooper. Dira sa may banwas ang dao. Good morning, good sir. Nagligad kita. Takagatabok ka sa kwan. Sa karsada. Halin sa may business center, guro. Pakadto sa Kapsu, Maine. Why na ako nagpanawag sa imo kay basi mabungguhan. Ayoy! Ganun nagsako man si katropang Emmanuel. Sige, thank you gid, Sir Emmanuel, kag congrats sa imo sing mga shots. So, wow! Kay katropang Lloyd D. Navales, have a nice weekend and trip going to anywhere else. I'm done eating before I'm watching a wow. Sige lang. Thank you katropang Lloyd. Sino pa kay katropang Rafael Digno, good morning. Kay katropang Toto Val, Dizan Escalada. Ang imo diri nga bagungon gahulat ni buhaan at ayoy. Mahilig ka pala sa suyop-suyop pa. Suyop pa. Darna. Oh, anyway, so antes ko malipatan, happy happy birthday gid Danay. Sa akon nga partner, sa akon nga partner. And love it up. Kay katropang Diane Grace Lavalle, happy happy birthday!

0: Ay, sa liwa, Tapi, happy birthday! Ati, halong lang ah. Always, kaghalungi man ko.
1: Ayoy!

0: Rhea Loyola Malapitan, Kenneth Pasete, kagatropang Divine Grace Acer, kagatropang Ernesto Alvarez, gwapo na tisuyon papogi pa, dira sa Maligas, Pilawood, Barangay 5, sa Matcom, Burgos, at ubang mang tinapay. O, nagapamati man sa ato. Kagatropang Romel Abtik Vlog, good morning! O, dira sa may mongpong, ah, mayong agagin. Okay, Ma'am Flor Abelio, good morning. Katropang Tin, lihog ma'am, hapitas ang entry ko please. Sa diin ma'am Flor. I-chat si Katropang Elmer kay naga libot na sila subong. Panguha sila entry ma'am Flor. Wow! So sa mga luyag pa maghingabot this week, ti ngabuta nyo na ah. Wala plano magkuha sang iya bagungon ma'am, dala sa inyo lutua ma'am para nami imong kaon. Amugid katropang Ernest.
1: Ayoy!
0: So hindi niya gid ni pagkuhaon, personal gid ni dapat mo. Hindi niya ni kuhaon, balda sa iyo. Katropang Dexter Ofalia Alhambra, good morning. Watching from Bilao sa Pian Capizoy. Thank you gida sa mga katropa naton dire sa may banwa sa Sapian, sa Sapianville. Sa Barangay Bilao, good morning. Yahoo! Kag sato diri nga mabalita mga katropa diri sa ato sing pagpangalaga. Oy, labing unang nga babae nga nangin officer in charge mga katropa sa Pontevedra Municipal Police Station. Oy, formal na tong gin-assign mga katropa ho, kilalahon tani si ma'am. Okay, ini siyang labing una tong naka-pesto or naka-assign mga katropa bilang OIC sang Pontevedra MPS. Tapos tugang ang gin-relieve si Police Major o kung Police Captain rather. Police Captain Mark Anthony Garcia. Sentro. Lalahon ta na si Ma'am diri sa ato sing pagpangalaga. Ini nga balita kag iban pa tutukan sa ato sing pagpanumbalik mga katropa. This time magabyog ko danay as sa pilaman ka mga panumdom. Kindly stand by. Sentro.
2: X FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya nara palaw. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory maturi na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santone Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santone Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santone Plus Coffee Mix. O ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santone Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santone Plus Gold.
5: Ako si Angie.
6: May bukol ako sa breast ko.
5: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
6: Damo ginagambal nga maayo gid ang Santone Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
5: Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
6: Salamat gid ko bala kay
5: matama to nadula ang bukol.
2: Santone Plus Gold. Makal sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald, bag-o ko nang diskubre nga pangmalakasan nga kape.
8: Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingog nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santone, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: X FM.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
9: X. X.
2: F. M.
9: X. FM.
11: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
12: Magvision X Plus Softgel Capsule.
13: Magvision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
15: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
14: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Hala! Ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Pare. Oo, ikaw.
5: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-assist the pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assist the pain.
9: Pangkalang pain.
10: Fast and safe.
9: Assist the pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Assist the pain.
10: Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
11: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
13: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: oras, alas 11:18 na sa aga. Kagini nga oras, ang Guilo ginadulong sa inyo, Sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Sentro.
0: Alright mga katropa, pabalik diri sa Platuntunan Sentro. Kags gapon, kaupitin nyo inyo lagad katropa ang Christine Diane Ropa.
1: Sentro.
0: Kagini nga man bahin ang ginadulong man sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule na kalusugan ng puhunan sa araw-araw. Gani katropa, pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa bikas man nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig man sa pag-alaga sang inyo sini nga lawas.
1: Sentro.
0: Nagabulig man sa pagsuporta sa resistensya, nagapadugang sa sigla, kag nagabulig sa mas aktibo naton nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam.
2: Yahoo!
1: Sentro.
0: Yes, mga katropa, available na ang ato nga Santon Plus Herbal Capsule sa aton diri nga mga leading drugstores, particular sa may Mercury Drugstore sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy.
1: Sentro.
0: And sarang nyo man nga ma-add to cart na, kag ma-please order mga katropa sa inyo diri nga mga Shopee kag TikTok Shop, Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
1: Sentro.
0: So this time mga katropa, lagat-lagat tuntang at nga patrol with katropang Elmer Diretso Estimo. May kang tanan ho sa sininga formal man nga pag talos no ni Police Captain Maria Fe Umiten sa pagserbisyo dira sa may Banwasang Pontevedra bilang labing una man no nga officer in charge nga babayi dira sa may Pontevedra Municipal Police Station.
1: Sentro.
0: Alright, tara na, katropang Jace. Sige, sa piyak nga linya, katropang Elmer, sa report, please proceed.
3: Live report.
4: Katropang Christine, formal na gani nga nagapungko bilang bago nga officer in charge sa OIC Municipal Police Station sa Banwaya, sa Pontevedra. Ining si Police Captain Maria P. Topas Umitin, no? Talos. Sa kaya Police Captain Mark Anthony Garcia nga bago lang gid nga kakasaya sini nga pwesto bilang hepe man sa may banwa sa Pontevedra ini matapos man sa gin rekomendar sa Police Regional Office 6 nga administrative relief kaupod ini si Police Lieutenant Colonel Lumia Enlidawan may kagtana sa sining nagluntad man niya shooting incident sa Gincabulbaran niya Police Captain Rian Ampuyos sa tinalikdan niya Hulyo 19 subong lang man nga bulan katropa niya Christine. So ining si Police Captain Maria P. Umiten ang nagikan inisya sa bahin niya sa Capiz Police Provincial Office kag ginassign naman diri sa may banwa sa Pontevedra. Now sa aton sining pagpagangot sa kaya Police Captain Umitin, first time yun ay katrapang Christine bilang nagpungko, bilang officer in charge sa isa ka munisipyo kag diri na assign sa bahay niya sa Pontevedra. Now sila nga gani diri katrapang Christine nga as of now more on adjustment pa ang nagkatabo siya kaya man sa namin sinarata na first time yun ay katrapang Christine kag isa pag diri nga naging historical kay man ini ang labing una nga officer in charge sa nasambit man nga banwa no ang nangin hepe or OIC sa nga police station nga babayi. So ini si Umitin ang nag-adapt naman sa karon kag nagapasalamat man siya katropang Christine sa mainit man nga pagbaton kag nagapakita gid sa suporta labi na gina nga ton sini nga mga local government unit diri sa may banwa sa nga Pontevedra sa pagpamuno man ni Honorable Mayor Henry Tomlos. Now katropa Christine, subong nga ni nga adlaw masako ni si Police Captain Umitin. Kay man subong nga ni nga adlaw ikaduan ni nga adlaw sa nga ginakandak nga seminar sa mga bipat diri sa bilog nga mga kabaranggayan sa banwa iya sa Pontevedra. Bata katropa Christine na sunod diri siya maswerte siya. Kay man ang ini nga programa iya ang ginapatigayon pa before ni Police Captain na Garcia kag siya lang ang nagpadayon. So katropa Christine na sa lingit to nga apisar nga wala na sa pwesto si Police Captain Garcia sa gyapon nagasuporta kag nag-assister no sa sining ginakandak man nga be patrining. So dako man nga bagay sunod siya, good nga maka-adapt man siya sa mga idea bla, mga panibag-o nga mga idea sa iya sini nga pagpungko bilang hippie man. Now gapasalig man si Police Captain Umitin nga pagaymuon gyud ang iya sini nga ikasarang kay nagapasalig man niya sa gihapon sa mga pamulo sa Banwa sa Pontevedra nga pagapadayunon niya ni ang mga naumpisana sa mga anay nga mga hepe ang pag mintinar sa kalinong kagataway sa ila sini nga Banwa man. Now katropa Christine sa subong nga mga tinion ining si Police Captain na Umitin iya ang sa namisyonar talaga ni halini sa Capiz PPO kag first time yan nga na-assign sa mga kabanuhanan man particular ining Banwa iya sa nga Pontevedra. So sunod diri si iya sa katapusan katropang Christine sa initial tanigi ng interview nga gapangabay gid siya sa suporta sa mga pamuluyo sa bilog nga Banwa sa nga Pontevedra kaya sa gihapon na magapadayon ang iya sining pagpanerbisyo diri aton sa probinsya sa Capiz. Way pare sa kabalo actually katropang Christine kusan o gini siya mag pabilin diri nga bilang officer in charge but sunod diri siya negative pindi pa ni sa karon pinagi man siya sini nga performance 1 month performance kay tropang Christine kaya dira ginapasalig naman nga ipakita igid ang sini nga ihibalo no kaalam kaya siyempre dedikasyon sa pag servisyo good nga man nga mangin satisfied man ang bilog nga pamuluyo sa Banwa iya sa Pontevedra.
0: Alright.
4: So para kay tropang Christine so muna ang aton sini nga impormasyon nagikan diri sa Banwa iya sa Pontevedra ang buylogin nga ginadulong sa inyo sa hindi kalidad nga produkto sa inyo Stockhol Incorporated ang Turbo Dietary Food Supplement for Men ang meras ang makagaglabo waska herbal extract na popular gid sa South America nga ginagamit agod nga mapakusog kag mapabakod nagapataas man ini sang enerhiya kag libido level sa aton sini nga mga lawas sa mga mister dira gamitan niyo ni 30 minutos antes maglabi-labi sa kamisis magtumar sa gidlamang nga kapsula, sigurado mas manami mas mabakod ang inyong relasyon kagang imong nga performance sa inyong quality time. Turbo Dietary Food Supplement for Men, sulig ka kung nakaturbo ka. Mabakalin sa pinakamalapit kagsukin inyong mga butika sa inyong lugar and pwede nyo man ma-addocard sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, inis katropang Elmer Estimar ang katropa mo. Live report.
0: Sentro. Alright, thank you kay katropang Elmer Diretso Estimar. Si S nga gindulong man nga balita diri sa ating pagpangalagad. Sentro. Ang oras alas 11:26 na sa aga, kag ini nga oras ang gindulong sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Sentro. Alright mga katropa, ti ara na no, nagpungko na si Police Captain Maria Fe Tupaz Umitin. Sentro. Bilang officer in charge man mga katropa sang Pontevedra Municipal Police Station. Kagasto diri sa iya, di pa niya balaan kung tubtub san o siya da magapungko. Sentro. Pero subong tinaga-adjust pa siya, no? Kasi syempre, halin siya sa CPPO. At isubong magadumala siya sa isa ka police station. Sentro! Dira sa may Banwa sa Pontevedra, kag knowing nga ang Pontevedra, laparo na mo. Dako-dako man nga Banwa, diri sa probinsya sa Capiz. Sentro! At isubong makabigtan ni nga isa man ka pasidungog, no? Kasi syempre, siya, mga katropa, ginagkabig man karon bilang labing una nga hepe o kon officer in charge dira sa may Banwa sa Pontevedra, particular sa Pontevedra PNP, nga babayi. Wow! Girl power tayo today. Sentro! Girl power, subong sa may Pontevedra Municipal Police Station. Sentro! Kag hopefully, no, magdugay dira si Ma'am Umitin. Sentro! Kag buot manda ang mga polis ah. Masinadyahon kag mabiyabihon gid mga katropa. Sentro! Kaso muna lang abe, no, budlay kay syempre ikaw nagadumala. Ati ikaw man ang gamanage dira sa kung ano-ano sa stasyon. Pero kaya na ah. No? Tayo pa bang mga babae? Ayoy! Yakang yaka na ni Police Captain Umitan. So, salamat, congratulations, no?
1: Sentro!
0: Kay Police Captain Maria Fe Umitan. Gaga si Police Captain Mark Anthony Garcia naman mga katropa, ginrelieve anan. Butang siya na idiri sa may kwan man sa may operations.
1: Sentro!
0: PPO mga katropa. Habang padayon ang investigation, but ay kang tanan ng mga katropa, siya sininga natabo, no, na pagpanglutang patay kay Police Captain Rian Ampoyos.
1: Sentro!
0: Alright. So, sa dugang panatundring ng mga balita, mga katropa, oti ang kwan ho, ang atons ninga CPPO gani kahapon, o ati nagpatigayon man sang kwan sang firing media proficiency firing mga katropa.
1: Sentro.
0: Ati arato present to day katropang Zaldi, katropang Joven, kag si katropang Elmer. Si katropang Elmer nagabihian gid to siya puli kagapon mga katropa.
2: Ayoy!
0: Nagabihian gid siya puli. Ha? Kay pagkatapos no diri sang firing nila ni nagbasketball pa. Ati congratulations man sa tatlo naton diri ka mga katropa nga nagpasakop sa sining activity man no ah.
1: Sentro.
0: Ati sa Capiz Police Provincial Office. So kami abi ninday katropang Joy kag ni katropang Ira la inya nga plate amon gintiro.
2: Ayoy!
1: Sentro.
0: Literal nga plato gid. Kay kahapon nga adlaw, ati si katropang Mary Joy Delphine si Ma'am MJD
1: Sentro
0: nagpa merienda ti ang amo niya per merienda diri mga katropa tig alauna sang hapon
1: Sentro
0: pagkatapos sa panyaga ano dayon merienda
2: ayoy
0: di pumaldo sa pagkaon ng mga katropa.
1: Sentro!
0: So, muna ganay, nagpatagayon mga katropa ang Capiz Police Provincial Office ang media proficiency firing activity. Kaupod man ang naglinlain ng mga media practitioners. So, sa nagkalinlain man ng stasyon diri sa probinsya sang Capiz.
1: Sentro!
0: Good tong mahanas man ni mga katropa sila, no? Kag magkahibalo man kung paano ang insakto nga paghawid sang pusil, no? Kag paano ma-secure nga safe gid ang paggamit nila sini sang armas lutang.
1: Sentro.
0: Kag kung paano ang responsable nga paggamit sini. So manami man ni tani mga katropa eh.
1: Sentro.
0: Kaso daw ako abi daw way gid kuya hilig sa mga pahiriyo
2: sini. Ayoy!
0: Mga activity nga ambot daw subong niya daw mas piliun ko na lang mag ano magpahuway magkwan mala magkatulong
1: Sentro
0: kesa mag join pero thank you no sa Capiz Police Provincial Office sa sini nga inisyatibo man no sa pagpamuno man ni Police Colonel David Cachumbo Jr.
1: Sentro
0: ang ato si nga mga kaupod man diri sa media na ka-experience no nga magkahawid man sang ginatawag nga pusil no kag makita mo man nga nag-enjoy sila ah no mga katropa
1: Sentro
0: salamat sa mga katropa nato nga nag-join congratulations ah no ati amat-amat na kamo da pangita sang driver
1: Sentro
0: driver nyo nga makaupod
2: ayoy
0: mahabyog kita mga katropa sang isa ka kwananay, no? Katropaleta, katropang Jason Kerry. O, sige.
1: Sentro!
0: Ito yung mga commercial lang ko danay, ah.
1: Sentro!
0: Alright, so this time mga katropa mag-abyog ko danay sa pilaman ko mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: Sentro!
3: XFM
5: XFM
6: Vitamin C Mag-Vitamin C Mag-Santon

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilihan sa kasarangan ng presyo. Ang ilang mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
6: XFM.
8: Ooh, wow. Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
1: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
1: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santone Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong magaan.
1: Santone Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult a doctor.
11: Sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
1: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Centro.
1: All right, pabalik diri sa Palatuntunan Centro. Kag sige hapon ka putin inyo lagad ka tropa nga Christine Diana Ropa.
0: Centro.
1: Okay, isaluot ko lang ni mga katropa. Ining natabo bala sa isa ka karwasya no nga nagkala tunggi tuhod.
2: Ayoy!
1: Di tamabalaan kung literal ni nga overdrive or trip-trip lang. Ining natabo mga katropa sa isa kakarwasyan sa may Barangay Bago, Galliera, Talomo District sa may Davao City. Tapos din mga katropa kung nara o makita nyo sa video nga duha ka mga salakyan diri nga ginpakarwash lang kung tani ang nagkalawasakya mga katropa.
2: Oh no!
1: Bangod sa ginaligar, gin driban sang car wash attendant.
2: Oh no!
1: Pati amak mo na, no? Gin salig-salig sang tag-iya, ang iyas ni nga salakyan. Agod tong nga mangin mapawa, mangin shining, shimmering, splendid. Ati pagbalik kaya sang tag-iya mga katropa. Ati, wasak!
2: Ayoy!
1: Wasak kag hindi na mapusta.
2: Oh no.
1: So base sa initial diri nga investigasyon mga katropa sa mga awtoridad. Ginkuha so diri sang car wash boy ang salakyan sang isa ka kliyente kag gindriban nga wala sang pahanugot. At samtang nagamaneho, ginaligar nga nadulaan ini sang control sa iyas ni nga manibela, tubtob nga nakabunggo ini sa isa pa kasalakyan nga nakapark.
2: Oh no!
1: Tiyamak muna. Nang mga tawo nga hindi kabalo maglantaw.
2: Ayoy!
1: Kabalo nga maglantaw lang, kundi tabingon, gid. Oh, pareho man ko sina actually, no? Pero why kuya nag-take, Chris? Budlay na naiyabaw, malayran ka pa.
2: Ayoy!
1: Kung ang sugo say mo, car wash lang, di car washan mo lang, hindi nga tabingon mo gidya ang salakyan, katropang Toto Valdizon Escalada.
2: Ayoy!
1: Base ang salakyan nga na, wala pa na impas, kundi baldagid.
2: Oh no!
1: Ati sa karon padayon pa nga ginaibalo mga katropa sa mga investigador ang kabugusan nga gastos ang kalitan, kagiban pa nga mga detalye tuga sa sining natabo nga pagkabunggo. So tan-awa nyo bala mayad mga katropa sa ato sing FB live bo. Inang gray nga kwan nga daw SUV.
0: Centro.
1: Di na madrawing ang itsura mga katropa.
2: Oh no.
1: Bangod sa pag tabing, no? Pag drive nga wala sang pahanugot sang tag-iya.
2: Ayoy!
1: Ano na lang karon ang kwansini? Pila man lang abi nang ginabayad man sa mga car wash attendant na to. Di kaya na mapakayo daw. Hindi na kaya, no? Katropang Jason.
2: Ayoy!
1: Yupi-yupi. Ba tudu-tudu gijaguro iya nga pagkambya. Ano na? Matik na? Ha? Matik. Ay kung matik pa, ay kung tinuduhan niya pa to, kwan? Nang gasolina door o tibal dagi din.
2: Ayoy!
1: Siguro na curious ng ining car wash attendant, no? Mga katropa. Ti daw manami gid ni kuno no. Daw ihalin ko sa kay manami to ang kwan ang pwesto sa pihak. Ti pagalin niya, ginpandar niya, ti basiway pa na ka-neutral ay nano na lang to.
2: Ayoy!
1: Siguro nagatuon-tuon man kung tani, bala mag-drive-drive. Baldagid eh. Nagani ako, nagatuon-tuon. Gid ko yan, ginatagan kami oportunidad nga mag-driving school. Ito, gin-grab ko na yan.
0: Centro!
1: Para at least, no? If in case, no? In God's timing, magkabakal tayo sang salakyan. Kundi, carry na nato.
2: Exciting!
0: Centro!
1: Pero ay, no, ako ang naluoy sa tag-iya sini, no? Kaluluoy man at the same time ang car wash attendant mga katropa.
0: Sentro.
1: So, nga wala man kun tani ito gina kuan, gina expectar, no? Nga matabo, nga mabungguan ang isa pagid kasalakyan. Oh, ati why gid no? Nadi malas gid mga katropa.
3: Ayoy!
1: Pigado iya pagtapak sang preno katropang tin, hindi siya kailog sa imo magtapak preno nga daw mauna pa sa likod ang gasakay.
3: Ayoy!
1: Omsim katropang Rafael Digno, bagaling katropang Elmer Bugat pa kuno ako ti. Pante way kaya gamudmod, way kaga tawag sina oga. Ngud-ngud to saan unahan sang imo sa laki.
0: Sentro.
1: Kag importante gid ya katropang Rafael nagpreno. Ay kun waay ka nagpreno ti mas balda pa gid.
3: Ayoy.
1: Sa mga katropa naton da lesson learned, no. Kun hindi inyo hindi pagtabinga.
0: Sentro.
1: Kung wala permission, hindi pagtabinga, no. Kay madisgrasya.
3: Ayoy.
1: Lalo na kung sa lakyan, motor, no? Disgrasya, gina.
0: Sentro!
1: Kaya ano na lang ang mapakita mo sa tag-iya, sina nga itsura man, no? Kaya gintabing mo na iya nga hindi imo. Gintabing mo na iya nga wala permission sa tag-iya. Tipigado, gidya ang nag-drive kay kamote.
3: Ayoy!
1: Kasi nagtuon-tuon lang sa gani katropang Zyron.
0: Sentro!
1: Sinabi ang budlay kung ginaunahan kita bala sa kuryosidad nga ginatawa. Daw kating-kati kita nga tabingon ng isa ka bagay nga feeling naton kaya naton gali indi.
0: Sentro.
1: So kung nagaduwa-duwa kita, wag mo nang pilitin.
3: Ayoy!
1: Wag mo nang pilitin, magagastusan ka lang katro.
2: Oh, ay, no!
1: Sige, makatropaleta na ta.
0: Katropaleta.
4: Katropaleta.
0: Sang XFM Network Philippines.

0: nag-share, nag-like and follow, kag nag-subscribe sa tons ning mga accounts. Ari na ang inyong swerte base subong nang adlaw sang Biyernes.
1: Exciting!
0: Sige, ari mga katropa, ang una na produktong atos ni Ngayga, hatag sa inyo mo ang Santon Plus Herbal Oil. Wow! Paborito ko gini ang Santon Plus Herbal Oil, mga katropa. Kay kapo, nakagi ko sa kite yan. Uy, isa ko lang pahid, bala. Dula dayon ang ako singa nabatsyagan nga sakit. May naka-effective mayogit, no? Ang ining Santon Plus Herbal Oil. So, gani sa makakuha, sinibaw swerte-swerte mo ba? Wow! Swerte-swerte, gid. Alright, katalapan, Jason! Spin mo na yan. Ginalawag, gid siguro, tultin mo na gani. Good morning, Ma'am Tin. Kag sa mga katropa, ako bala matudlo si mo mag-drive, Ma'am Tin, kay mag-mag-an, gid na imo nga bugat na tiin. Kabalo ko ya mag-drive sang motor. Kabalo ko mag-drive sang motor nga di-clutch. Gani daw, easy na lang man sakon magtuon-tuon sang manual nga salakyan bala. Pero nabudlayan ko lang. Magkambya. Kaya nagatulok, gid ko sa stick. Kaso normal lang na, basta nagatuon ah. Managani, gatuon para magkabalo. Wow! Di ka man na magtapak, dira kung kabalo ka na, di wala katropang Eric. Para na mga katropang, gapundo na ang ruleta. Oy, congratulations kay katropang Kenneth! Pasate!
1: Exciting!
0: Katropang Kenneth, ang imo nga 1 minute and 14 seconds sa magatukar na.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa!
1: Oh, no!
2: Oh, balanon gid si katrupang Kenneth, no? Nga si katrupang Ira lang gid ginalantaw.
1: Ayoy!
2: Ah, sige, another one, ah! Mapa-shout-out ka lang, balanon.
1: Ayoy!
2: Oh, pero karon sa programa ni katrupang Ira, oh. Present, ginasaya.

0: ay mayong aga na kay katropang Jack Lau. Taga Purok Tubi, Dalama, Tubod, Lanao del Norte. Oy, good morning ha, kay Sir Jack. Kapizan nyo, halindira sa may Lanao del Norte. Halong-halong gidira, sir, ha? Oy, congratulations kay katropang Louis J. Dimo! Katropang Louis J. Comment na, dasig, ah.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katupa, exciting!
1: Oh no!
2: Pero na lang supla sa kon programa ba? Sige, another one, katropang Jason, spin mo na yan.
3: Katropa Leta!
4: Katropa Leta!
3: Sang XFM Network Philippines!

0: eto mga katropa.
1: O, ano naman ang malawagan by Gabay Pangaari sa D.
0: Oy, congratulations kay Ma'am Leia Baez. Katropang Leia, imus ni nga 1 minute and 14 seconds magatu karna.
2: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: natin, ano na lang, ne? Sige, another one, another one, ah.
1: Katropaleta!
2: Katropaleta!
0: Oy, dasigan nyo na comment kay Mapa Gcash ko! Yes! dasigan nyo, dasigan nyo, comment present na yun, ah. Okay, ang next Mapa Gcash ko, 100. Okay, birthday sa akong BB girl.
3: Ayun!
0: Sige, ah, sa mga gadaog subong, dala Gcash nang kay Way na Tauras. So, ah. Ang madaog subong, may Santon Plus Herbal Oil, kag 100 pesos nga Gcash! Wow! Comment present tayo na kay Wa. Kung Wa'y may ma-present, Wa'y na oras o kanugon lang. Hindi ko, kaila ko eh.
3: Ayoy!
0: Charot-charot lang. Sige. Pero dapat ang comment, happy birthday ah. Hindi present. Charot lang. Sige, okay na katropan, Jace. Sa magadaog, congratulations nga lagi ah. Spin mo na yan!

0: Sino balaihan ang mawaslikan sang isa kagatos?
1: Ayoy!
0: Kansang Santon Plus Herbal Oil. Sabay pa nga present ka. Subong aga.
1: Wow!
0: Awali katropang pet ni Kenneth oh. Present katropang Aira!
1: Ayoy!
0: Ay, congratulations kay katropang Joan Bofil! Katropang Joan, comment happy birthday kag ang imo nga 1 minute and 14 seconds magato karna. Daw bag ulang ni comment kani si katropang Joan. Ano ba kaswerte?
2: Katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!
3: Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulit.
0: Ah, pakaisa galing ni katropang Eric.
3: Abalagi
0: sa balik. Ay, representative, representative ba?
3: Ang ngiti mo.
2: Exciting dito.
3: San man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa.
0: Hindi na lang sa kapa-shoutout.

Congratulations kay Ma'am Joanne Buffy. Nagdaog ikaw siyang Santon Plus Herbal Oil. Kag 100 pesos nga GCash halin sa akon. Wow! So, di ba dapat happy birthday ang comment? Sige na lang gani. Ay, butang da katropang Joanne sa comment. Happy birthday, Happy birthday, Dayan. Wow! So, aran. Mo nag-intra pag idakon amay ho. Ayoy! Okay, Papa Orly Ropa dira sa may Tinajeros Malabon. Good morning. Ay, thank you gid sa mga katropa naton nga nag-upod sa ato sing Biyernes ng edisyon sa Platuntunan Centro. Centro. Kag sa ato sing winner. Katropang Joanne Gid ang

0: Okay gid kuno niya sa arthritis. Moto nga gin nadlo-adlo man ang paginom. Okay gid kay wala nang atake ng arthritis ko.
1: Southone Plus Go. Mabakal sa mga butika.
2: X X F M X F M.
3: Exciting time, katropa, alas 12.
4: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
3: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Department of Labor and Employment Secretary Tolentino tanggap ang pasya at sinabing susunod sa husgado kaugnay ng pansamantalang pagtigil ng wage increase sa NCR.
5: Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando nag-alboroto kay Dole Secretary Tolentino sa pagtanggap ng pasya ng korte laban sa 85 wage increase.
3: Panukalang taasan ang tax exemption para mas lumaki ang take-home pay ng mga manggagawa. Isinusulong naman sa Senado.
5: Panawagan ni Meralco Chairman Manny V. Pangilinan na talakayin ang pagtanggal ng system loss charge. Magandang senyales ayon sa Malacanang.
3: Department of Transportation naglatagpo ng non-negotiable conditions sa Bilyar Group kaugnay sa lupa para sa LRT 1 Las Piñas Station.
5: Attorney Man Scarpio kinuwestiyon ang paglabas ng tax records sa impeachment trial. Kong Ridon tinawag na tirang piko ng reklamo ni Carpio.
3: Balitang regional, publiko pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng China rocket debris sa karagatang sakop ng Palawan.
5: Sa balitang international, US President Donald Trump inanunsyo ang umano'y kasunduan para sa complete disarmament o dismarment ng Hamas.
3: Showbiz star Magic nilinaw po na tuloy ang kaso ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid.
5: Sa balitang sports, Carlos at Aldro Yulo pangungunahan ang Philippine Gymnastics Team sa Asian Games.
4: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, araw na po tayo ng Biyernes, huling araw sa buwan, July 2026-31. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sabayan po ninyong napapakinggan ang XFM News Nationwide sa pamamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, bukod sa ipapang XFM Station sa buong Pilipinas.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
5: Ako si Brian De Paz.
4: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, inihayag ni Labor Secretary Francis Tolentino ang kanyang pagkadismaya sa inilabas pong temporary restraining order na pansamantalang nagpapatigil sa pagpapatupad na sana ng wage increase dito sa National Capital Region. Gayunpaman, sinabi ng kalihim na inagalang pa rin niya ang proseso ng hudikatura at hahayaan ang hukuma na magpaliwanag sa naging bataya ng desisyon. Sa kabila nito, tiniyak ni Tolentino na magpapatuloy ang Department of Labor and Employment sa pagtupad sa mandato nitong pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa alinsunod sa umiiral na batas.
4: XFM News Nationwide.
5: Sa kaugnay na balita, naglabas ng matinding puna si kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando laban kay Labor Secretary Francis Tolentino matapos tanggapin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Pasig Court laban sa ipatutupad sana ng 85 pesos arawang dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon sa mambabatas, dapat umanong ipagtanggol ng DOLE ang wage order sa halip na agad tanggapin ang naging pasya ng korte.

0: Bakit ayaw niyong kumampi sa mga manggagawa? Bakit ayaw niyong magsalita para sa mga manggagawa? Hindi pa nga umiinit yung implementation ng 85 pesos, 2 gibs, hulugan na nga, installment na nga, 2 gibs. Hindi na nga sapat, barya-barya na nga, sinuspende pa. Ngayon lang nangyari itong mga boss, under this administration, kakaiba, bending the law.
1: Igirit pa ni San Fernando na malinaw sa batas na ang mga apela laban sa wage order ay dapat munang dinggin ng National Wages and Productivity Commission o NWPC bago ito umabot sa hukuman. Dahil dito nanawagan siya sa dole na ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa at tiyaking may patutupad ang dagdag sahod na matagal nang hinihintay ng mga minimum wage earner sa Metro Manila.
2: XFM News Nationwide.
3: Nagpahayag ng pagtutol din ang Federation of Pre-Workers sa inilabas pong temporary restraining order ng Pasig RTC na pansamantalang magpapatigil sa implementasyon ng 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Sa panayam ng 99.5 Mega Manila, sinabi ni FFW Vice President Julius Cainglet na ikinagulat daw nila hakbang ng korte dahil ito umano ang unang pagkakataon na kinakwestiyon ng isang RTC ang wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. At iginit po na ang tamang apila ay dapat idaan sa National Wages and Productivity Commission at hindi sa RTC.
4: Ano bang kinagulat po namin, sa tingin po namin ay wala sa jurisdiction ng RTC ang magdesisyon sa pagpigil. Mukhang barking at the wrong tree ang mga nagpetition po laban sa ating dagdag sahod. Kung meron po silang damdamin pala tungkol doon sa panukala na taas sahod, dapat po unang-una nilabas nila ng mga hearings.
3: Nanindigan din si Cainglet mga katropa na may kakayahan na mga employer na ipatupad ang wage increase at iginit na matagal nang dehado ang mga manggagawa sa mga naunang wage orders. Sa kabila ng pangamba ng ilang employer sa epekto ng wage hike, sinabi ng FFW na mas makabubuting maghanap ng solusyon kaysa pigilan ang dagdag sahod ng mga manggagawa.
2: XFM News Nationwide.
1: Panukalang taasan ang tax exemption para sa mas malaki ang take-home pay ng mga manggagawa isinusulong sa Senado. Narito ang report. Isinusulong sa Senado ang panukalang batas na magtataas sa income tax exemption upang mas lumaki ang take-home pay ng milyon-milyong manggagawang Pilipino. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2344 na inihain ni Senator Kiko Pangilinan, itataas ang annual income tax exemption mula 250,000 pesos hanggang 350,000 pesos. Layunin ang panukala na mabawasan ang pasanin ng mga manggagawa at mapalakas ang kanilang purchasing power sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nakahanay rin ang panukala sa panawagan ni Pakulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang sona na repasuhin at taasan ang personal income tax exemptions. Kung may isa sa batas, tataas din ang income thresholds ng iba pang tax brackets upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa mas mababang buwis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, may panawagan po. Panawagan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinang talakayin ang pagtatanggal ng system loss charge. Magandang senyalis daw yan, ayon naman sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
5: Magandang senyales para sa Palasyo ng Malacanang ang panawagan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan na talakayin ang planong alisin ang systems loss charge. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinapakita lamang nito na bukas si Pangilinan sa diskusyon kaugnay ng layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapababa ang singil sa kuryente. Sinabi ni Castro na kailangan pa itong pag-aralang mabuti dahil maaaring maapektuhan ang consumers, investors at utility companies. Ayon kay Castro, sinusuri na ng Department of Energy ang mga regulasyon ng Energy Regulatory Commission, mga batas at iba pang polisiya. Anya, target ng pamahalaan na bumuo ng patakarang magpapababa sa electricity rates nang hindi nagpapabigat sa mga consumer at mga kumpanya. katropa mo mula sa Palacio ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Magkakaloob ang MRT 3 ng libreng sakay sa lahat ng national ID holders tuwing Miyerkules ng Agosto mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at 5 PM hanggang 7 PM. Saklaw ng programa ang Agosto 5, 12, 19 at 26 bilang paggunita sa paglagda ng Philippine Identification System Act. Magkakaroon din ng libreng sakay sa September 16 para sa pagdiriwang ng Global Identity Day. Maaaring mag-avail ng libreng sakay ang mga commuter sa pamamagitan ng pagkapakita ng Physical National ID, Digital National ID at E-Fill ID. Samantala, magsasagawa rin ang Philippine Statistics Authority o PSA ng National ID Registration sa Araneta, Cubao at TAF MRT 3 stations hanggang Agosto 31 ngayong taon.
2: XFM News Nationwide.
3: Naglatagpo ang Department of Transportation ng tinatawag na non-negotiable condition sa Bilyar Group kaugnay ng donasyon ng lupa para sa itatayong LRT 1 Las Piñas Station. Kasabay mga katropa ng babala na take it or leave it ang alok ng gobyerno. Ayon kay Transportation Sec Banoy Lopez, kailangang payagan ang gobyernong agad makapasok sa lupa. Maisama sa deed of donation ang pag-alis ng anumang pananagutan ng pamahalaan at maalis ang mortgage sa mga lupang idodonate. Binigyan din ng kalihim na kung hindi tatanggapin ng Bilyar Group ang mga kondisyong ito. Ipagpapatuloy ng DOTR ang konstruksyon hanggang sa pote at Niog Stations at pansamantalang iiwan ang Las Piñas Station. Ayon pa kay Lopez, hindi anya dapat maantala ang proyekto at maapektuhan ang mga commuter sa Sapote at Bacoor dahil lamang sa isyo sa lupang kailangan para sa Las Piñas Station.
2: XFM News Nationwide.
1: It target ng Department of Transportation o DOTR na buksan ang interim operations ng Unified Grand Central Station o Common Station sa unang quarter ng 2028 upang masimulan ng magamit ng mga commuter ang bahagi ng proyekto. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, inaprobahan na ng Economy and Development Council ang variation order ng proyekto kaya maaari nang ipagpatuloy ang konstruksyon matapos ang pag-terminate sa naunang kontrata. Habang hindi pa tapos ang buong Common Station, nakipagkasundo na rin ang DOTR sa Trinoma para magkaroon ng access way papunta sa MRT 3 upang maging mas ligtas at mas maginhawa ang paglipat ng mga pasahero. Kapag ganap nang natapos ang proyekto sa 2030, pagdurugtongin naman ang Common Station ng LRT 1, MRT 3, MRT 7 at ang Metro Manila Subway para sa mas mabilis na biyahe ng mga commuter.
2: XFM News Nationwide.
3: Land Transportation Office o LTO, mga katropa, iginiit na hindi po muna kukumpiskahin ang lisensya ng mga mahuhuling lumabag sa trapiko. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Nilirong ng Transportation Office o LTO na pasamantalang hindi na kukumpiskahin ang driver's license ng mga motorista na mahuhulin lumabag sa batas trapiko. Ayon sa LTO, ito ay bahagi ng pagpapatupad ng Department of Transportation o DOTR Memorandum Circular Number 001-2026 na natatakda ng pulisya laban sa agarang pagkuha ng lisensya sa oras ng operation ng mga LTO deputized law enforcement officers. Gayunman, iginit ang ahensya na mananatiling may pananagutan ang mga lalabag sa batas at ipatutupad pa rin ang kaukulang proseso at parusa alinsunod sa umiiral na mga regulasyon sa trapiko. Binigyan din ng LTO na layunin ang bagong pulisya na matiyak ang mas patas, maayos at pare-parehong pagpapatupad ng batas trapiko sa buong bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Iginiit ni Attorney Manases Man Scarpio na dapat dumaan sa tabang judicial process ang usapin sa pagpapalabas ng kanilang tax records ng kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Bagamat sinabi niyang iginagalang nila ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court at patuloy na sumusunod sa mga legal na kautusan ito, nanindigan siyang may mga isyong konstitusyonal at legal na kailangan munang malinawan kaugnay ng pagpapalabas ng naturang mga dokumento. Binigyan din ni Carpio na wala umanong inilalabas na tax assessment o deficiency finding ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa kanila at ang magiging legal na halaga at pagiging katanggap-tanggap ng mga isinumiting dokumento ay nasa pagpapasya pa rin ng impeachment court. Dagdag pa niya, ipagpapatuloy ng kanilang kampo ang paggamit ng lahat ng legal na remedyo habang iginagalang ang proseso at kalayaan ng mga institusyong sangkot sa kaso.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Samantala, nagain po ng counter affidavit naman sa Quezon City Prosecutor's Office sina Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, Manila 3rd District Representative Joel Chua at Kabataan Party List Representative Rene Co at Act Teachers Party List Representative Antonio Co o Antonio Tino. Kaugnay naman to katropa na reklamong isinampa ni Attorney Mance Carpio laban sa kanila at iba pang opisyal. Sa pahayag sa media, sinabi ni Ridon na kumpiyansa siya na ibabasura rin ng piskalya ang kaso dahil anay wala naman itong sapat na batayan. Iginit pa naman mabatas na reklamong inihain ni Carpio ay isa lamang umano na tirang pikon. Matatanda na gain si Carpio na reklamo laban sa Anti-Money Laundering Council, Bangko Sentral ng Pilipinas, sa ilang mambabatas dahil sa muna'y paglabag sa bank secrecy at data privacy laws kaugnay ng paglalabas ng ilang financial records.
2: XFM News Nationwide.
1: Iginit ni Vice President Sara Duterte na nagsisilbing alimbawa umano ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y tunay na kalagayan at reputasyon ng International Criminal Court. Ayon sa Vice Presidente, ipinakita umano sa mga isinagawang pagtitipon sa Dahig na may bahid ng politika ang reklamo laban sa kanyang ama at iginit na ang war on drugs ay programa ng pamahalaan at hindi lamang ng isang tao. Sinabi rin ni VP Duterte na sa kabila ng edad at kondisyon ng kalusugan ng dating Pangulo, nananatili itong nakakulong dahil hindi pinagbigyan ng ICC ang hiling na mapalaya. Dagdag pa niya, maaaring magsilbing batayan ang nangyayaring kaso ng dating Pangulo para suriin ang ibang bansa ang reputasyon, interes at direksyon ng ICC.
7: On that note, magagawa siyang, maipapakita siya na example ng iba't ibang bansa kung ano ang reputasyon at ano ang interest at agenda ng ICC.
1: Yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din katropa sa XFM 89.5 Pagadian, XFM 104.7 Puerto Princesa, Palawan, at 96.5 XFM Calibo.
2: Balitang balitang regional.
3: Ang publiko pinag-iingat sa posibleng pagbagsak ng China rocket debris dyan sa karagatang sakop ng Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Nagbigay paalala ang mga otoridad sa posibleng pagbagsak ng debris ng Long March 6A at Long March 8A rocket ng China na posibleng ilunsad sa pagitan ng araw mula July 30 kahapon hanggang August 4, 2026. Kabilang sa mga itinag ng drop zone ng Long March 8A ay nasa karagatang sakop ng Puerto Princesa sa 52 nautical miles ang layo at 194 nautical miles naman mula sa munisipyo ng Busuanga, Palawan. Dineklararing drop zone na bahagi ng dagat ng Bajo de Masinloc, Tubata Harif Natural Park na sakop ng Palawan. Kaugnay niyan, pinayuhan ng publiko lalo na mga mangingisda na maging maingat at umiyos muna sa mga lugar na idineklarang mga drop zone sa oras ng paglulungsad. Dagdag pa dito, may advice din na huwag gagalawin ang rocket debris sakaling ito ay makita at agad itong i-report sa mga kinauukulan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Pototan Pilot Elementary School sa Iloilo nakatanggap umano ng pagbabanta na babarilin ang lahat ng mga estudyante. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
2: Live report.
9: Walang pa Pasok ang Pototan Pilot Elementary School sa probinsya ng Iloilo ngayong araw dahil sa natanggap na pagbabanta kahapon. Ang pagbabanta ay natanggap ng estudyante sa kanyang TikTok account kung saan ayon sa sender ay pagbabarilin ang lahat ng mga estudyante rito. Pinapahanda ng sender ang lahat ng grade level kung saan ito ang target ng pamamaril. Ipinadala rin ng sender ang litrato ng baril na sinasabing gagamitin. Ayon kay Police Major Dominic Pareño, ang hepe ng Pototan Municipal Police Station na sa ngayon patuloy ang pag-identify at pag-locate ng Regional Anti-Cybercrime Unit sa nagpadala ng pagbabanta. Isang estudyante lamang ang nakatanggap ng threat at siniseryoso ito ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
3: Samantala, matinding pag-ulan, nagdulot po ng malawakan din na pagbaha dyan sa Metro Cebu. Katropa natin sa Balita Alvin Mata na XFM Cebu.
10: Nagdulot na malawak ang pagbaha, landslide at pagka-stranded ng daan-daang residente at bahero ang matinding buhos ng ulan na mula sa thunderstorms na tumama sa Metro Cebu kahapon. Hindi kinaya ng mga drainage system ang tuloy-tuloy na pag-ulan kaya maraming kalsada at residential areas ang lumubog sa baha. Pinakamaluba ang sitwasyon sa sityo Dakit, Barangay Guadalupe kung saan umabot umano hanggang taas ng basketball ring ang tubig baha dahilan upang hindi na madaanan ang ilang kalsada at pilitang lumikas ang ilang residente. Binahari ng Katipunan Street sa Labangon, Paluma Subdivision kung saan umabot hanggang ikalawang palapag ng ilang bahay ang tubig. Gayon din ang mga lugar sa Tisa, Punta Princesa, Basak Pardo, Kinasangan, Inbacalso Avenue at Guadalupe. Pati ang Fuente Isminia Circle, Zapatera Elementary School, MJ Cuenco Avenue, Amol Area, Sityo Laray sa Panagdait, Colon Street, Manalili Street at Ayala Access Road ay nakaranas rin ng pagbaha. Nagkaroon din ang landslide sa Miramonte, Barangay Pitos kung saan gumuho ang bahagi ng burol at tatabunan ang kalahati ng kalsada. Wala namang naitalang sugatan o casualty sa insidente, ngunit inilikas ang ilang residente. Dagdag pa nito, nagpakalat sa Cebu City Mayor Nestor Archival ng 4 na bus para sa libreng sakay ng mga na-stranded na pasahero. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Bacolod, itinuturing na hotspot sa mga kaso ng online sexual abuse at exploitation of children. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
11: Itinuturing na hotspot ang Bacolod City sa mga kaso ng online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC ayon sa Department of Social Services and Development o DSSD ng lungsod. Inilarawan ng ahensya bilang nakakaalarma ang mga patuloy na pagtaas ng mga kaso ng online sexual abuse, human trafficking at iba pang krimeng may kaugnayan sa pagsasamantala sa mga bata. Mula Hunyo hanggang Hulyo, nasa 10 menor de edad ang nailigtas sa magkasanib na operasyon ng DSSD, Philippine National Police at iba pang ahensya. Patuloy naman ang investigasyon sa pagtugis sa mga sospek habang pinaghahanap pa rin ang iba pang mga batang pinaniniwala ang biktima. Sa isinagawang press conference kahapon Hulyo 30, sinabi ni DSSD Head Dr. Rachel Verliprado Manga na iisang facilitator ang tinuturong nasa likod ng magkakaugnay na kaso ng USAEC batay sa testimonya ng mga nailigtas na survivor. Karamihan sa mga biktima ay mga batang may edad na 12 hanggang 17 anyos mula sa mahihirap na komunidad ng lungsod at umano'y sinasagawa ang mga operasyon sa mga inuupahang bahay. Dahil dito, nagpapatuloy pa ang operasyon ng mga otoridad. Hindi muna isinapubliko ang iba pang detalye upang hindi maapektuhan ang pagkahanap sa mga sospek. Ang mga sangkot naman at sospek sa likod na nasabing krimen ay mahaharap sa paglabag sa Anti-USAEC and CSIM Act, Safe Spaces Act, Cybercrime Prevention Act at mga batas laban sa human trafficking. Samantala, nanawagan naman si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa publiko na agad iulat sa mga otoridad ang mga anumang kahinahinalan samantalang aktibidad na may kaugnay sa pagsasamantala sa mga bata. Kinon din na rin na alkalde ang naturang krimen at tiniyakang suporta ng pamahalaang lungsod sa mga biktima at pagsasampa ng kaso laban sa mga suspect. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ato si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: At Katropa SK Chairman dyan sa Cagayan City, Isabela, ang posible pong masibak dahil daw sa hindi pagbibigay ng honoraria ng mga kasamahan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
12: Posibleng humarap sa administratibo at legal na pananagutan ng isang sangguniang kabataan o SK chairman ng Barangay San Francisco, Cagayan City, Isabela matapos umanong hindi may pamahagi ang honoraria ng mga kapwa opisyal nito sa loob ng 3 buwan. Ayon kay sangguniang panlunsod member Mico Delmendo, sinabi nitong maaaring humantong sa pagkakatanggal sa pwesto o pagsasampa ng kaukulang kaso ang naturang SK chairman kung mapatutunayang may paglabag ito sa umiiral na mga batas at alituntunin batay sa resulta ng isasagawang investigasyon at sa itinakdang proseso. Sa panig naman ng SK chairman, sinabi nitong naantala ang pagpapalabas ng honoraria dahil sa pagpapagamot nito na umano'y nakaapekto sa pagproseso ng mga kinakailangang dokumento at iba pang administratibong tungkulin. Ayon naman kay SP Delmendo, nagkaroon ng kasunduan ang mga kinauukulan kung saan nangako ang SK chairman na ibabalik ngayong Biyernes ang umano'y nagamit na pondo para sa honoraria na nagkakahalaga ng 32,000 pesos. Binigyang diin ni SP Delmendo na may pananagutan ng bawat halal na opisyal na tiyaking ang pondo ng sangguniang kabataan ay nagagamit alinsunod sa batas at ang mga nakalaang benepisyo para sa mga opisyal ay naipagkakaloob sa tamang panahon. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.

0: na nalagay pa rin ang panahon karamihan sa Luzon maliban sa mga posibleng localized thunderstorms na karaniwang nararanasan sa hapon at gabi.
1: Pinapayuhan ng PAGASA ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather bulletin, lalo na ang mga nasa lugar na maaaring maapektuhan ng pag-ulan at pagbaha.
0: Sumikat ang araw, katropa, 5:39 at lulubog po 6:26 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ihatid sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Pwede niyong subukan ang Santon Gold. Inihayag po ni U.S. President Donald Trump na nakamit umano sa peace talk sa Cairo ang isang historic agreement para sa complete disarmament ng Hamas na ipatutupad sa magkakasunod na yugto. Ayon kay Trump, layunin po ng kasunduan na magkaroon ng bagong Palestinian government sa Gaza at matiyak ang seguridad ng Israel sa pamamagitan ng pagpigil na magamit ang teritoryo bilang base ng mga pag-atake. Gayunpaman, tiling hindi tiyak ang kapalaran ng kasunduan matapos sabihin ng isang opisyal ng Israel na hindi sapat ang kasalukuyang proposal dahil hindi po nito natutugunan ang kanilang panawagan para sa complete disarmament ng Hamas at demilitarization ng Gaza.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ng Star Magic na nagpapatuloy ang kasong isinampa ni kapamilya actress TV host na si Kim Chu laban sa kanyang kapatid na sila Kambini o Lakam Chu sa kabila ng kumalat na lumang panayama na naging dahilan ng spekulasyon na nag-aayos na umano ang magkapatid. Ayon sa talent management, ang naturang interview ay naitala pa noong 2023. At hindi na sumailalim sa kasalukuyang sitwasyon matapos umanong lumitawa ang mga bagong impormasyon noong 2025 na nagbunsod kay Kim na magsampa ng reklamong kriminal. Iginiit ng Star Magic na nananatiling determinado ang aktres na ituloy ang legal na proseso upang maitaguyod ang katotohanan at mapanagot ang mga responsable sa umano'y nangyari. Kasabay nito, hinihiling po ng kampo ni Kim ang paggalang sa kanyang privacy habang dinidinig ng mga otoridad ang nakabimbing kaso. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports!
0: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Magbabalik sa Asian Games si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo bilang leader ng Philippine Men's Artistic Gymnastics Team para po sa Aichi Nagoya Asian Games sa Japan ngayon pong September. Makasama ni Carlos sa pambansang koponan ng kanyang kapatid na si Eldru Yulo at kasama rin si Miguel Besana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez matapos nilang masungkit ang kanilang pwesto sa Asian Championships. Bilang paghanda, sasailalim din ang men's team sa training camp sa Japan bago po sumabak sa Artistic Gymnastics Competition ng Asian Games na gaganapin naman mula September 21 hanggang 25.
2: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Paalala lang po, katropa, advisory sa mga tagapakinig po ng XFM 99.5 Mega Manila. Pansamantala po na mag-sign off ang inyong XFM 99.5 Mega Manila sa araw po ng Linggo at Lunes, August 2 and 3, para sa pagsasagawa po ng technical adjustment. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na suporta at pag-unawa, mga katropa, muli po tayong magkarinigan sa susunod na mga araw.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon niyo na po XFM News Nationwide ngayong Friday, last day of July 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa susunod. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: XFM.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR Permit Number 0293, Series of 2026. Drink responsibly.
3: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
4: At ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Team at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 user.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Xanthon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Xanthon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
8: Xanthon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Xanthon Plus Herbal Soap.
10: Mga katropa, kinatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na natiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Aparih hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
16: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
17: Oh.
16: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
17: Aray ko!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM,

ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigid naton nga mga tagpanamati diri sa programa The Secrets of Health. Aber mga musta kita sa inyo, kamustang inyo sa ninyo ay kayong lawas? Kamustang inyo sa ninyo pamatyagan o ay man masakit? Mayad man balang paningkay singkay ta? Basta mapagsik ganing ato sa ninyo lawas, butang balon sa ninyo, manami man ang ato sa ninyo kondisyon. May mga sinyalis kung kaisang lawas ta nga nagapatimaan nga dapat kita magpahuway or if not dapat kita magkaon sa mga masustansya pagid nga pagkaon. Kung ano nga mga bitamina, ano nga mga minerals, ano nga mga nutrients ang kinanglan pasudlon sa ato sa ninyo lawas, dapat kahibaluman kita. Paano ninyo mahibaluan kung ano nga mga nutrients ang kinanglanon sa lawas? Kadto lang kamo sa Yes to Health Wellness Center sa clinic arada sa siyudad sa Iloilo sa A Young Building sa Yulo Street sa Iloilo City proper atubang na sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Dira may baluan kung anong anong kulang ang mga nutrients sa lawas para nga matuluan pagid kamo kung ano pagid ang mga pagkaon nga pwede makuha ninyo sang kulang ang nutrients. At least sa sinapamahagi, mapapagunta ato sa ng immune system para nga may iaway kita sa mga nagadala infeksyon or masakit. Nagadala masamisang infeksyon o kung masakit, number one is virus and viruses. Number two is bacteria. Number three is mga fungi. Well, sa ato sa ring pagparaga, the morning purpose ko nga ang ginahimahimay, tano ba lang makuha na ito sa ring mga sustansya, nutrients sa mga pagkaon, yara man lang sa aton palibot, pananom ba lang, tanon, prutas, kararuton, para magiyahan ka mo kung ano ang nagakadapat ninyo sa ring himuon. Kung may makitaan ka mo nga binusang una, kung nagalutaw-lutaw lang sa tubig, kung kaysa gani, gatulubo-tubo lang sa ugsaran. Gali mo kay puno sang nutrients, ha? Well, ato na ipaghambalan upon sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa ato sa ring pagparagad. Pero basi kon may ara ka mga concern, ha? Palihog lang i-text ina sa 0950-975-6970 amo na yung ato sa ring text hotline or inigan i-comment sa ato sa ring live Facebook streaming para mapalabot sa ato sa ring consultant, ha? Kaya as always, upod ta sa ato sa ring pagparagad, ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, we have the Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kaga welcome man sa aton sa ring pagpangalagad. Kaga siyempre, sa ring edisyon sa aton sa ring programa, ano? Padayon kita nga magasugpon sa mga adlaw-adlaw na aton sa ring ginestoryahan. May angot sini sa pagpakamaayo sa aton lawas, pagpabakod sa aton sa ring kalawasan. Paghatag, Sir Josil, sa mga question kung ano makabulig yung makapaayo sa ilas ng mga balatian. But most especially, diri kita sa patag, yan, no, sa naturopathic medicine, nag-focus kita as much as possible, mapabakod na ton, mamintinar na ton, ang kabakod sa aton sa ring lawas para kutob sa mahimo, malikawan na naton, Sir Josil, ang hasol sa kalain, sa pamatyag, ang mga discomfort, tira. Kaya syempre, dako nga his all financial kung kita sini may balatian.
0: And sa ato sa ring edisyon, sa ato sa ring pagparagad, actually mag-discuss kami ni Doc Leo sang pwede ta naman ay makaon. Actually, kung kay balo kita magpreparar, pero ang iban siniway na gani kakilala siguro, mm-hmm. sang makita naton ini sa uma, labi na gid sa talamnanan. Labi na gid kun ang talamnanan ni mo, tawag naton sini bala daway ginawad-an sa tubig bala, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Masami ini nga nagatubo. Kag bisan isipon yung iya sini nga dahon apat gid na permi mo.
1: Mm, hindi gid na siya magkulang, hindi man siya magsobra.
0: Oo, kay kon kulang kag sobra, ini na nakaron apat-apat.
1: Amo eh.
0: Ang apat-apat actually. Makita ninyo ini, kon kaysa gani ang iya sini nga stem nagaluta nagatubo sa duta, pero kon kaysa gamot yara sa duta ang stem niya tubi. Pagkatapos, galutaw lang ang iya sining dahon. Correct. Apat ka dahon, Doc Leo.
1: Tama.
0: So, istoryahan ta karon kung ano ang benepisyo nga makuha ta sa apat-apat. By the way, siguro mga isa na kadikada, Doc Leo, ay kung kakaon pa ka apat-apat.
1: Mm-hmm. Doon, hindi man guro maglayo kita, Sir Josil, ano? Kay Masaling na to nya may mga lugar pa subong may ara pagiman sini. Pero may mga lugar nga sang una may ara pa sini kag bastante nga susubong Sir Josel maiwat naman.
0: Bangod sang cultivation bala sa ato sini talam na nandamo na sa mga gina-apply sini mga fertilizers, pesticides, insecticides, pati herbicides.
1: Correct Sir Josel ano? Kag upod na lang naton pagada mga conversions sang duta eh. Nga ate sang una ang
0: talam. Ati subong apat-apat man katubo Dok Leo, 4 aguas.
1: Kagwan pa na, gadikita na yung Sir Josel.
0: Oo, kompleto na mo. Makuha may CR, may bedroom, may dining room, may kitchen. Pagkatapos may balcony. Oh, 4 aguas ang design.
1: Oo, tapos si Bansi na Sir Josel, dingding lang pagitan mo.
0: Ti, sa unang duta, ano na subong. At sa unang talam na nang subong, ano na eh, subdivision. Pero ti, sa mga nakakilala pa yung apat-apat. Kaya ba si kon... masumalang nyo bala, hambal, oh, ano tanaran? Kaya mga kabataan, nag-edad, subong mga 30 and below, wain halos ni kakita sang apat-apat, Dok Leo. Sa picture na lang nila ni makitaan.
1: Correct, Sir Josel, no? Pero sa picture tama ka bastante, you know? Kadto ka mo sa Google, sir, eh, damo ka makita sa rin apat-apat. Wala na galing din na makaon ka subong sang freska. Kag physical kaya nga apat-apat. Though sa experience na kun Sir Josel, may mga pila ka mga merkado. Kun market day, may pila ka pa ka makita sini nga ginabaligya nga apat-apat.
0: Oo. Oh. Galing kiti daw ano lang eh, hot cake Dok Leo basta gani tumalagsahon sini nga mga utanon lulutuon daw hot cake lang sa pag dapat ya sini sa papag kumpra dayon Dok Leo.
1: Correct Sir Josel. Kag ayhan sa mga tao nga panahon pa nga nagahimugasa gina nga patapat ba si Sir Josel way man gali nila mahatagan sang dako nga pagtamo do kon importansya sa rason nga makasilin sila nga apat-apat man lang ini why nila matukiban siguro mga bioactive compounds dara ang iya sa nga mga nutrients nya kun tukibon gali naton makasilin kita nga bawo tani subong bastante pang apat-apat ba.
0: Oh, okay, sa una sini sa talamnanan actually nagdako kami ni Dok Leo sa uma sa talamnanan ginapatubog mong karbaw mo kon may tubig ang talamnanan sa uloonhan niya sana sigurado kita gatubo ang apat-apat.
1: Correct Sir Josel, kag sa mga matinlo nga kanal bla, nagyan sa mga matinlo nga tubig bala dira gina sila paborito gina nila dira magpadamo sining apat-apat nga sa una. Magyan mo lang Sir Josel galatay ka sa kahon, pwede ka lang sining maka pang kuno maka panghamras sa tubigon nga talamnan mo.
0: Oo.
1: Kay bastante ini nga nagatubo.
0: Sa mga kauturan ta bala nga way pagidya makakilala kun ano ning apat-apat. Actually, ang iya sini tama kahumok ang isining stem. Magamay ang isining stem. Enough only para makadala sang apat sini ka mga daw petal-like nga dahon.
1: Correct.
0: Sa ibabaw. Ang pinakataas sini kiguro ang tubo ya unless otherwise galutaw sa tubig matag isa ka dangaw ina ya tambok na nang apat-apat.
1: Correct Sir Josel, pero paborito man sini nagalutaw lang sa tubig Sir Josel eh. Sining apat-apat. That's why mahiligon gid ni sila Sir Josel sa ambal sang kilala ko sa mga humuk-humuk kag mabasa-basa mo. Nga environment.
0: Oo, daw pareho man sa aton kati permi kita mahilig man sa basa Dok Leo mo. Dapat may ara sabaw ukon utan.
1: Correct.
0: Pero ti speaking about apat-apat, ari-ay. Nga ano gid ang makuha naton sa apat-apat kay sa una sini sang gamay kita daw ay taman gani kina sa paki ni magluwas na wa kita tapli how ay ta sudan la. Hambal mga malamso na daw ay kita sudan ha. Hambal daw may apat-apat pa man tukuha bala didto. Kang ginahimo kung kaysa sini daw gina teeman lang gani butangan mo balingon kag butangan itlog sa una kag teeman sa dahon sang dahon sang ano saging Dok Leo enough.
1: Correct.
0: Na
1: correct
0: tinuom butang mo lang kamatis gani kag gamay nga asin okay na pero ano ang mga nutrients nga ara sa apat-apat Dok Leo how
1: kung nutrients Sir Josel bastante nutrients rin no sa ginatawag dahon sang apat-apat sobra una kay utan ni siya ara gidang dietary fiber kag sa pagkilala sa paghibalo sa iban Sir Josel ng protina sa kalabanan ha, ara lang gid sa meat or ara lang gid sa isda, makakuha magali kita sa protein dere sa apat-apat. May ara man sa carbohydrates, may gamay nga fat, may vitamin A halin sa beta-carotene, may vitamin E, may B vitamins, may calcium, may iron, potassium, may magnesium, phosphorus, may zinc, pabakod yung atong resistensya. Idugang pagid naton, magluwas sa vitamins and minerals ang mga bioactive compounds niya, ara man ang flavonoids, polyphenols, ferulic acids, tannins, saponins, terpenoids, kaga iban pa. Nga amo ini sila Sir Josil, ano? Ang bioactive compounds, nutrients niya, amo nagahatag sa benefit o kon health benefit sa tao nagakaon sa niya.
0: Dako kagdamo gali ang mga nutrients nga ma-harvest naton if prepared sang insakto ang patapat, Dok Leo, ha?
1: Correct.
0: Kung paano ini-preparar, basi kasugata ka mo sa apat-apat, muna kung makapanyenda ka mo bala. Sa mga kabanwahanan, talagsala ni galabot dari sa syudad, hindi na gani kalabot siguro dari sa syudad, tuluan namun ka mo karoon ni Dok Leo kung paano ang proper nga pag-prepare sini. Iti na hibaluan ta naman ang madamo sini mga nutrients na makuha naton. Now, sa health benefits, abi. For example, halin kita sa ulo pagkantos tiil. Ang iya sining benepisyo abi para sa ato sining utok, Dok Leo, or brain.
1: Dahilin kita sa ulo gid Sir Josile. Kita importante gimo ti amon ning aton sining gidatawag command center. Ang aton sining brain. Nagasuporta sa brain health ang apat-apat na batian nyo naman ng nutrients and bioactive compounds sa ang concern ni. Isa ni sa ginatawag interesante nga research area Sir Josil sa mga researcher ang pagtuon nagapakita nga ang apat-apat nagabulig protect sa aton sa ng nerve cells, nagabulig reduce brain inflammation, nagabulig man reduce ang oxidative damage, kag nagabulig man panami pagid sa aton sa ng memory performance nga base iya sa mga pagtuon antioxidant, no, ang ila sini nakita dari nga largely responsible sa sini mga benepisyo.
0: So ti ara sa aton sa ng utok, actually dako-dako ang bulig ya sini. Batian niya naman, brain health, natin overall brain health. Pero ang ato sining central nervous system, nakasintro man gid ini, Dok Leo, sa aton sining utok, di ba? If we speak about central nervous system, we are being given signal. Ang aton yung mga intelligence networks, kagang aton sining mga tagapag panilag amo ni ang natawag nato sining man neurons, kaya mo ni sila gabaton impulse block kon mainit kita nyo ang kamuta dayon ta kuwaon kay mainit kay may impulse ina naga sulod pakadto sa aton utok mainit na kuwa na dang imo sining kamot. So may mga naglalain man sining mga neurons, no, pero naga degenerate man ini mga neurons naton buta man sini kun sa mga tao pa pari sa overall body ta do naga tinigulang na, pero dako actually ang function sa neurons tani kay ti kun mag dupol do gani ang neurons ta buta man you can no longer react immediately. Di kun ni kadayon ka react immediately, mahinay ka maghulag kun sa salakyan pa ara ka sa karsada, labal-labal bungkuan na ikamu or mabungkuan ka sa salakyan. Anong mabulig niya sini, Dok Leo?
1: Makabulig, Sir Josil, protect against sa neurodegeneration. Magambal kita nga neurodegeneration, Sir Josil. Alam mo na yung pagka-damage o pagka-loss sa aton sa nga neurons or nerve cells sa aton sa nga utok kag sa aton sa nga spine. Ang oxidative stress, Sir Josil, tuman kadako ang iya sa nga ginatawag contribution sa sininga ginatawag neurodegeneration, ano? That's why samtang nagyada din tao, Sir Josil, kundi sa mga mahalungon, kapino kundi man sa panakaon, sa mga utanon, more sa ginatawag mga hindi masustansya sa ninyong mga kalanon, tiyarakin, Sir Josil, sa ang dako nga risgo sa sa ginatawag condition like Alzheimer's disease, Parkinson's disease. Samantala, kung nagkaon gali kita sa utan, kasubong sining ginatawag tanom, ang ginatawag apat-apat or water clover sa Ingles, makabulig para ma-reduce ang oxidative stress sa aton sining brain cell. So in effect, Sir Josil, mapanubo man aton sining ang risgo sa posible sining Alzheimer's disease or Parkinson's disease.
0: Amuning mga ma-harvest naton, hindi gidman ni damo parehas ni sa iban sining mga tanom, maluwas lang gid sa mga noon na gid iyang makabig naton sini do miracle tree, just like malunggay, no, halos tanan nga nutrients ara dira kag kon panakaon lang kita laban-laban masuplementuhan gid kita. Halin abi sa utok kadto kita stulan, Dok Leo, the fact na may calcium content man kag may ma-harvest kita calcium sa apat-apat in short sini Dok Leo, ako bulig ya gali sini para magpapag-on sa ato sini nga bone o kon sa ato sini tulaan, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Kay diri sini isa man sang ginatawag interesante o kon interesado sa mga researcher dari sa pag-explore sa sining water clover pag-abot siya sa nga benepisyo. Kay pila sini ka mga laboratory studies, Sir Josiel, nagpakita nga makabulig gali, no? Stimulate ang bone building cells sa mga osteoblast, nagabulig reduce ang bone breakdown, kaya support sa bone remodeling. Kung nga nagagabok ang tulaan ta, Sir Josiel, kati nag-iilis ini mo. Pero ang problem na ton karon kung dasig sini ang ginatawag pag-ilis, kag, I mean, ang pagka-damage niya or suppose nga ang breakdown bala niya, kag hinay, Sir Josiel, sini ang nagabulos. Ito kinanglan na ton, dara ang bone remodeling, kinanglan na ton, dara ang ginatawag ma-stimulate sini ang bone building cells. Pero kung di kanini mabalansin, Sir Josiel, diri sini amat-amat nagagabok ang tulaan sini sang isa ka tao. Gani, sa padayon na pagtuon sini sa mga researcher, nakita nila nga may ara, Sir Josiel, gali sini sang benepiso kung makabulig man sa aton sa nga tulaan ang pagkaon man sang apat-apat. Nga kung tani, kung bastante lang ni diri sa panahon na ton na subong, especially kung bataon ka pa, Sir Josiel, tuduhan mo kaon sini, makalikaw ikaw sa balatian kung problema sini sa tulaan pag-abot sini sang panahon.
0: Hindi lang calcium ang nagabulig sa papapag-on sa atong tulaan. May mga supplementation sa calcium. Makabulig man papag-on sa atong tulaan, actually, isa pagidira, vitamin D, Dok Leo, no?
1: Mm-hmm.
0: Which is supposed to be libre, basta mapisan lang kita. Ara lang kung tanin na sa silak sang adlaw, ipasilak man lang kita sa adlaw, may makuha na kita ng vitamin D.
1: Actually, damo, Sir Josiel, kung tani, sang binipisyo ang silak sang adlaw, magluwas siya sa vitamin D.
0: Oo.
1: Kung nagapasilak lang kung tani kita sa adlaw. Kati ultimo, ganyan, Sir Josiel, ang sanag palang way pang silak sang adlaw, kundi ang sanag palang bala. Sa

0: tao nga kadamo siyang rason.
1: Kun
0: nga ang hindi sila sini makapasilak sa
1: damo adlaw. Balibad.
0: Siguro Sir Josel, no katiginahan bagay na sa Tagalog na pag gusto marami ko nung paraan mo.
1: Pagayaw maraming dahilan.
0: So ano balay na? Lehitimo balay na ang mga kabangdanan or mga rason na ton o kung balibad na ton tungkol tamaran kita sini mag-expose sa kaugalingon na ton sa libre kontani sini nga pagpakamaayo.
1: Kay parehas lang manis ang nagatulubo ng mga bagay sa palibot. Nakita ninyo ang mga tanom, hilamon, manda, or may garden ka mo, nga napalibutan sang kahoy nga hindi mainitan.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag ninyo, arikutoy, agud-ud, hindi, why gadako? It's because kulang sa silak sa adlaw, Dok Leo.
0: Nagkaluspad eh.
1: Oo, kaputi. Alugbati, tistingin nyo bala tanom sa alugbati sa dalom sang kahoy bala.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga alugbati nyo, ramution man.
0: Kagkun may mga kahoy, Sir Josel, sini nga nagatuloparay bala, manotis na ton kung maikit balang pagtanom ninyo sang kahoy, sini nagapaindis-indis sila sini taas. Ton ginatinguha nila sini nga makakita sini sang silak sang adlaw.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang tawo, Sir Josel, nagatinguha kung paano makapalagyo sa silak sang adlaw.
1: Mangita puno kahoy. Kaya actually, sa kahoy, there's what we call as photosynthesis.
0: Mm-hmm.
1: Amo niya kinanglan nilang adlaw, silak sang adlaw, para makaluto sila sang pagkaon sa kaugalingon nila.
0: Sa amo man, Sir Josel, sining rason para padayon kita sining mabuhi, kinanglan taman sining ang silak sang adlaw. Pero kung hindi na ito na mahimo sa kung anuman nga rason o kung balibad, di pwede kita, Sir Josel, makatumaraya sa ato sining premium D3 soft gel capsule.
1: Magkabulig ina eh, ha, pa baskog sa ato sining tulan, together with calcium intake na ito, sa nagrinlain sining mapagkaon nga ginakaon ta.
0: Correct, Sir Josel, kagti may ara pagin sa Josel package ni kapin pa doon nagahina immune system mo pero may ka nagaiga-iga nagaubo-ubo sakit likod mo hinain mo sa nga lungs respiratory system makabulig ang pagtumar sa ni sang premium D3 soft gel capsule ang isa pagin sa package sa nga manami Sir Josel nga may pagpakamaayo pagin sa lawas antibacterial antiviral mga pathogens nga posible maghalit sa aton karisulta sa infection Sir Josel mahimo kag mabuligan yung matapna tungod may ara sa Sir Josel sa isang VCO o kung virgin coconut oil kag hindi lamang ina. Giindugangan pagid para nga mas mangin manami pagid nga sining efekto ka benepisyo pinagi sa moringa oil.
1: Kiti ang moringa o kon ang malunggay actually ginatawag ini miracle tree no. Damo lang sa tawag siya the mother of all trees, miracle tree. Bangod man
0: queen, queen of vegetables pag ni Sir Josel.
1: Tanan niya titulo sang tanan niya superlative. Maghambal kita mo ng pinakamataas ini nga ma-describe na ton nga kadayawan is balunggay aras balunggay mo magluwasin nati if you like pare si talag sala mo kaunutan ni kamo kaun apat-apat kay why naman subong kamo makuan halos sang apat-apat gamay na lang apat-apat ang iban siguro ti nagtinigulang na why kakaon or why pagani kakita sang apat-apat no sa picture lang. Inom ka mo sa Sanson Plus Gold Capsule, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Actually, amuni ang kwani, amuni ang pinaka-conveniente nga ma-suggest naton sa ila. Kapin pa, timiara, gaman niya tao, Sir Josel, nga bisan na noon mo kapilit pala. Hindi kin sila yung magpasilak sa adlaw mo, hindi kin sila yung magwa. Kag, may tao, gaman niya, ako, hindi man naton nga, gusto man kong tani, pero anon mo, Sir Josel, kaya yung trabaho nila sa gabi.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, adlaw, tulog sila.
1: Ang ato Sanson Plus Gold Capsule memang gusti ng palaya, malunggay, garlic, at spirulina. Ining mga nutrients na makuha natin sa apat-apat actually, dietary fiber, protein, carbohydrates, including vitamin E, B vitamins, calcium, iron, potassium, magnesium, phosphorus, zinc. Halos sa isa lang na ingrediente sa Sanson Plus Gold Capsule, ara na datanan sa balunggay pa lang, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: Ti magluwasin na may magustin pa. And then may ampalaya, may garlic, kag may spirulina. Pero, kung mag-inom ka mo sini, kumplituhan nyo lang ang Ultimate Trio sa Yes Tools Incorporated. Inom na lang ka mo dahil sa Sanson Vitamin C.
0: Correct, Sir Josel. Kati, kung nabalon tanig man ako, sino ang gusto sini nga magbalatian, Sir Josel? Why gid sing may isa sini nga mag-volunteer, siguro mo? Nga hatagan sa isang balatian o kung magkabalatian siya. Pero kung pamangkuton, anong ginahimo mo para ma-maintain ang kabakod sa mo sa lawas? Damo siguro Sir Josel ang guilty sa ni. Nga nagahimo sa hindi amo. Especially, nagasugod ba lang ini sa ginagmay sa ni Sir Josel nga kakulangan. Pero adlaw-adlaw nga kulang bala sa lawas, eventually nagaresulta sa pagbalatian. Damo na ginasuggest na mo ni Sir Josel, kung magtumar ka mo sa Sanson Plus Gold Capsule, may ara na ka mo sa Premium D3 Capsule, kumplituhan nyo na lang para hindi kulang-kulang kagbugos ang benepisyo ara nga ton sering Santhon Vitamin C kay ti ko nang problema sa lawas sa Radyosil nagaumpisa sa ginagmay nga kakulangan

0: ang solusyon sa ni sa ginagmayman nga pagdugang para mabalik ang balanse.
1: Why man dayo nagakasipot ang mga nutrients sa lawas ta in a day? Bisan magabusar kita sa lawas, ta way man nagakasipot, ganyan 0-0, kag negative?
0: Correct, Sir Jocel. In fact, ang B12 nagastore kita sa nikag, bisan uay na kita sa isang B12 nga ginapasulod sa lawas na ton, tinuig pa man, antes kita sa ni maubusan, Sir Jocel.
1: Ang problema lang galing kay may sistema man ang lawas na ton, what we call as the degeneration, nag-degenerate ang ato sining lawas pareho sa abi sa mga kababaihan, notable gini sa kababaihan. Pag tapos ang ila sining monthly periods bala or tawag nato sa ni menopause. Pagkatapos ila sining menopause, why na sila sang menstruation? So resulta ay sina hormonal imbalances or hormonal imbalance because of secretion of estrogen, for example. Pero dako gali mabulig sini sa natawag nato sa ni hormone balance effect sa lawas naton sa pagkaon nukleo sa apat-apat.
0: Kaya nga apat-apat, Sir Jocel, sunod sa pagtuon, kitaan nga may mga compounds with phytoestrogen-like activity. Ngayining phytoestrogen-like activity, kasubong, Sir Jocel, ano, sa ginatawag kinahanglanon masang aton sa ninga lawas, like kung may ara, kasi ginatawag phytoestrogen o kung ginatawag estrogen, halin sa nisa tanom. Kung plant estrogen, nag-interact ni Sir Jocel sa aton sa ninga estrogen o kung estrogen receptors, basta sa kababainhan, nag-suporta sila sa ninga bone health after menopause. Kaya pag menopause, pag untat sa pamulan nun, Sir Jocel, sa babae, madasig sa nimo. Ang paggabok sa niya sa ninga tulaan. Kapin pa kundi pagin sa mahalungon siya sa ninga lawas.
1: Changes sa body structure figure, ha? Figure. Body figure nag-occur gidera. Kung hindi ka magniwang laban-laban babae sa matambok.
0: Correct.
1: Pagkatapos, ang itsura sa imo sa ninga pamanit, dere nag-umpisa ang dasig niya pagkurinot. Pagkatapos, ang imo sining overall resistance gidya, bisan sa panglakat na lang gidya, Dok Leo, masami sinireklamo sa mga naka-menopause na nga masami sila yung gabatsyag, kagali sila magbatsyag yahapo.
0: Correct, Sir Jocel, ano? Actually, kalabanan sini, kung nga ang may mga amo sinang symptoms, Sir Jocel, sa menopause and even post-menopause, tungod hindi nangin healthy ang ila sining lifestyle samtang sila ang bataon pa.
1: Oo.
0: Amo ni kalabanan, Sir Jocel, kumbaga, sa pagtanong bala, Sir Jocel, why man sila nga nagtanong kita sumusong humay pagkaga, ma-harvest na yun mo? Kundi takes time pa, pila pa kabulan, sa kabuhi na ton, pila pa katuig, sa niantes mag-efekto, kag ang harvest, yung ginatawag na ton, Sir Jocel, kung nalang yung tanong, samtang bataon ka. Like, alimba, baskog ka pa, nagasigi kay inom ka ron sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, Santhon Vitamin C. Kasubong, Sir Jocel, na ginasupplyan mo sa gisigi sa isang nutrients ang lawas, bioactive compounds, nga makabulig maintain sa maayong pamatsyag para pag-abot sa panahon, Sir Jocel, kumbaga kung sa balay, palain ganyan mo samtang galipas ang panahon, pundasyon na ginistoryahan natin, Dre.
1: Ang poor nutrition, gali, Dok Leo, nag-resulta man gali sa early nga pag-set in, temprano, nga pag-set in sang menopausal sang babae, no?
0: Isa sang rason, Sir Jocel, no? Kaya kung maghambal kitang poor nutrition, may labot kita na, Sir Jocel, ang mga ginapasulod sa lawas mo.
1: Oo.
0: Ang mga ginakaon, kag ang mga ginainom. Tama, kadako nga factor ina sa ginatawag temprano sining ginatawag pagbatyag sang babae sang symptoms, mangin mas mahapos sa iya ang transition sa pag-menopause o kung mas mangin mabudlay, depende siya sa sinigin kaon. And even, ang nutrition o kung ng pagkaon, Sir Jocel, nag-influensya man sa temprano sining ginatawag puberty sa mga kabataan subong.
1: So, ang good nutrition that would mean, Dok Leo, sa transition sang kempo nga way kapag menopause, hasta nga mag-menopausal kakag post-menopausal after sa imo sining menopause, grabe na batyag sang tao dira sa mga babae, ha. Ang mga ginatawag naton hormonal imbalance symptoms, number one gidira pagkalabuton. Hindi lang maintindihan kung manguyab sila, mainom sa ininit o kung mainom sang cold. Ginapamalhas pero ginalamigan. Ginalamigan pero ginapamalhas. Daw amo na blang kalibawa, daw hindi sa mapahamtang kay hindi man sa kontento sa kun anong iya sinihimuon, daw nagutom sa makaon sa way man sa gana magkaon. These are some of the complaints sa mga kababaihan. Pero ma-minimize gali nato ina sa proper nutrition. Mabuligan gali, Dok Leo. Ma-minimize ini ang mga discomfort ngini sa mga babae sa menopausal stage. Kag post-menopausal stage. Kung healthy living.
0: Correct, Sir Josil. Kag tiyali ba, abi, kung panahon nga damo apat-apat, palakaon ka utan, arakid pa rin apat-apat.
1: Oo.
0: Or hindi man gani, especially sa panahon na naton, subong Sir Josil, ti maiwat ang apat-apat. Ti ara man suggestion naton sa ring, aton sa ring ultimate trio. Pero sa mga kababayanan, especially kung balaan yung hindi healthy niya sa ring lifestyle, syempre, hindi na naton na Sir Josil mapabalik ang nagligad. Kapag uhun mo pa kung ano ang mga na-damage dito, kagdiri sa aton sa ring lawas, biologically. Pero, bisan paano, Sir Josil, meremedyuhan, mapahagan-hagan na ton, abi tilawin nyo, instead nga nag-inom ka mo sinisang kung ano-ano nga ginainom nyo, pasulod nyo sinisang nga lawas, mga makalamay, o kung ano dira, try nyo abi inom sang Santhon Plus Coffee Mix.
1: Oh.
0: Instead, kaya makabulig, Sir Josil, kaya may plant estrogen man siya eh. Nga nagabulig siya para sa ginatawag estrogen receptors inyo sa inyo sa ring lawas dira. Parang bisan paano mapahagan-hagan niya itong mga symptoms nga kamo mismo gani hindi makaintindi because of imbalances nga nag-involve sa inyo sa ring hormone.
1: No. So ang isoflavone, no, nga sa Santhon Plus Coffee Mix could also help pariho sang bulig sang apat-apat, Dok Leo, sa mga wai pa nagmenopause sa mga kababayanhan, labi nagis kababayanhan na nga wala pa gamenopause and sa agud to nga ang transition during premenopausal and postmenopausal, hindi sila magsuffer sang too much sining simptoma nga ginpang inyo marit naton bago lang gidok layo.
0: Correct yun, Sir Josil. Kati paano ka bala maghanda sa pala abuton ha? Dito pa mismo or samtang may time pa?
1: Hindi na nako no early warning device.
0: Mm-hmm.
1: Kon ang imo warning device ara na mismo sa place of construction.
0: Mm-hmm.
1: Early gani na dapat layo sunhan eh.
0: Kaga pero kung nambalon tagin gani Sir Josil, intindihon tan lang ang warning device suppose kag huna-hunaon gid naton ang warning permanente mas timprano kag mas advanced gid na siya.
1: Oh, hindi pwede warning sa katapusan.
0: Te, siguro, masalingkan lang kung ara na siguro. Te, ano mo na kay ara na na?
1: Kung hindi, pag hinulsol, pamalasulano na lang na yung kunulihin.
0: Correct, Sir Josil. So, dapat maging responsable. Kami accountable kita sa aton tugodingon. Beside, ang aton, Sir Josil, nga ikayang lawa sa aton, man responsibilidad mo.
1: Oh.
0: Hindi na aton imabasol sa iban. Ang mahimo na aton, pero aton ginpabayaan.
1: Pero sa mga babae, bala, especially those approaching sa menopausal age, testingin nyo bala nga mag-maintain inom bala sa Santhon Plus Coffee Mix so that niya ang transition period ninyo hindi ka mubudlayan, hindi ka mo masami pagtawgon niya labi na ginagin kumataan na ka mubla, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Mambalo niya panilagi niya naman to ang panilagi niya naman sinanay niyo to nga Arab.
0: Mm-hmm.
1: Oo, siya taga Middle East na sa Subong kaya Arab mo. Mm-hmm. Arab mo.
0: Mm-hmm.
1: Arabuton.
0: Pero may isa man na ka scenario, Sir Josels, panimalay.
1: Oo.
0: Tingala man sila kung maglinong ka.
1: Mm-hmm.
0: Tingala man na sila kung maglinong ang nanay.
1: Oo.
0: Pero ang tataya ka balo, may nabalaan kuya mo.
1: Uh-huh.
0: Kabalan sa kanya naglinong eh. Kaya ginpainom niya, ginbakla niya kaya ginpainom sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Oo. Pero ang benepisyo iya sa Santhon Plus Coffee Mix, nga dako iya kumpara nato na bisa apat-apat sa mga lalaki. Sa teonya sang changes man sa lalaki. Abi nyo kung babae lang may hambal, may menopause, lalaki may andropause man ah. Nag-amat-amat man degrade ang function sang ansecretion sa aton sining lawas sa lalaki. Sa inatawag nato sining androgen. So, isa sa mga epekto man sini sa lalaki, hindi man tanan ang pag-set in bala sa inatawag nato sining prostate problem bala.
0: Correct.
1: Kung mag-worst amo na tawag naton nga prostate cancer. So malikawan naton ang pag-set in sina. Makabulig para malikawan ta kung bastante kita sa supply sang isoflavone nga makuha naton ina sa Santhon Plus Coffee Mix.
0: Correct, Sir Josil. Though ang prostate, Sir Josil, mahinay man ini ang yasa nga pagdamol o kung ang pagdako. Porti imaginable nga sa inahinay amat-amaton yung Sir Josil nga kada adlaw bala hindi mayong emotion nga pag-ihi. Ginakuga ya dito karon ng alagyan tubo ginagyan sini sang ihi nga ang problema, Sir Josil, do mangihi ka na nagrush ka karon sa toilet bowl or sa urinal pero pag abot dito hindi man magwa. Tapos pagwa, Sir Josil, kisa ginhawa mo pa kapilit hasta nga maubos. Kagabi mo maubos, abi mo naubos na, parang balsang kilala ko siya, napitik-pitik, nauyog-uyog ko na, may arap pagali. Malikawan na to ni Sir Josil. Kung may mga ginakaon kita nga healthy nga even sa coffee galing nga ginainom na to, kasubong sang Sunthorn Plus Coffee Mix, bangod sa yasin nga mga sangkap like soya bean, upod na din pila ka mga utanon kag mga prutas nga sustansyado, makabulig Sir Josil nga mahalungan ng prostate.
1: Oh. So that's it. Kaon ka mo apat-apat, pero kung hindi ka mo kakaon ka apat-apat, para sa hormonal imbalance symptoms, ma-minimize na ton balang yasin nga discomfort, inom ka mo sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Kagari, ha? Abin nyo, ti mahambal ka nga, apat-apat malang na, damo, sinasang pwedeng bakal to sindahan. Pero dako, galing mabulig sa apat-apat, Dok Leo. Ano may aras sa apat-apat that could help maintain sa ato sa ringa eye health o kondisyon sa ato sa ringa mata, Dok Leo?
0: At ini, isa man sang source na ito, Sir Josil, sa ni sang carotenoid, makuha na ito ini sa ginatawag apat-apat man. Nga ginakonvertery sa vitamin A. Nga ti nagabulig ang vitamin A para ma-maintain ang matinaw kag maathag naton sining panulukan. Nga kung gabi iwala Sir Josil, why nagaburo na imo sining panulok, may night vision o night blindness kita Sir Josil mo.
1: Oh.
0: Nga kung gabi iwala, ang iban sining gapang hurikap na lang.
1: Ang iban sining, ti sanag man ang mata sa iban, hambal nila siya daw ginpanamkon ka sa daplak ba?
0: O kung di ganyan sa bukaw.
1: Oo, sa bukaw.
0: O pero may kilala ko yan Sir Josil nga atag mga panulok sa gabi, pero mang hurikap gapon siya. Why nilabot yas mata, ha? Healthy corneas, tear production, isa man sang ginatawag beneficial gali sa pagkaon sa apat-apat, maprotehiran ng aton sa ring eye surface. Butang balon, Sir Josil, sa gagmay o kon sa apat sinikapanid nga dahon gani isang apat-apat, kada kaon gali naton sina kung makuha naton na ginatawag recommended daily consumption na sinakagsigisige, kung may ara pa kontani, mabuligan nga makalikaw kita Sir Josil sa pagburon o kung temprano nga pagburon sa aton panulukan, temprano Sir Josil nga pagbatyag sa mga discomfort sa aton sininga mata. Tungod sa ginatawag carotenoid or beta-carotene, nga rin din gina-convert sa lawas naton sa vitamin A.
1: Amoy niya, abi naton tuod, ano man ang galutaw-lutaw na tubig sa talamnanan or hindi gani, ano man ang apat-apas niya kabudlay pa sila sa mga harvesto. Pero dako, galing mabulig niya. Labi na gid, sa aton man sila ay support, no? Amo na nga kung hindi ka mo kakaon sa apat-apat, ari naman ay, ginpapos na lang sa inyo sang Yes to Health Incorporated. Ang source naton sang supplement to maintain good eyesight, ara na sa soft gel capsule, Visionix Plus. Kompleto na may lutein, may beta-carotene, may vitamin E, may siyasantin, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kaya kung dirigan ni carotenoid na makuha na ton. Sa aton, sa ring Visionix Plus soft gel capsule, may carotenoid man. Pero may upod pagid siya, Sir Josil. Nga lutein, may siyasantin, kag may vitamin E pagid. Kag ining Visionix Plus soft gel capsule, hungod gid iya, Sir Josil, na ginhimo ini para sa aton, sa ring eye health, eye support, and eye protection. Especially sa mga tao, Sir Josil, nga tuman kalawig ang oras nga ginapertenisir nila sa pagatuban sa computer, sa ila laptop, desktop, or television. Kag lalo-lalo, Sir Josil, sa ila sini nga mga gadget o kon mga touchscreen nga mga smartphone.
1: Ang isa pagid ka benepisyo sa apat-apat, ari pagiday, sa may mga low-grade inflammation. Yan naman na ton siguro dapat pa-explicar kung anong botamalo sa low-grade inflammation. Pero nga, kung mag-persist, magpadayon bala ang low-grade inflammation, Dok Leo, most likely anong resulta yun, sini negative yung resulta sa lawas tahaw?
0: May ara man na Sir Josil, sining ginatawag acute inflammation, ang pagbanog, kung masamaran kita, may injure kita, nga nag-aayaw man lang. Part of healing. Pero magambal kita nga low-grade inflammation, gina-refer sini kung botang ba doon, sining mumanig ginatawag na na chronic inflammation. Padayon sining inflammation sa sulod sa aton sining lawas. Long-term, low-grade inflammation is associated with conditions kasubong sang obesity. Agipan, budlay, Sir Josil, magpa-slim o kung magpagamay, may labot na ang chronic inflammation. Type 2 diabetes, heart disease, arthritis, kagiban pag-insining mga problema o kung ginabatyag kondisyones baratian sa lawas. Sa pagtuon, may mga flavonoids o polyphenols nga dira sa apat-apat nga nagapakita nga may anti-inflammatory effect. Sa pirasini ka mga pagtuon, Sir Josil, nga butang balon sini, makontra niya ang ginatawag chronic inflammation tungod sa anti-inflammatory action niya.
1: Oh. Amoning ang resulta sang chronic o kon low grade inflammation. Isa dari ti obesity no, pagtambok do kayo. Hindi lang normal nga pagtambok kundi tambok-tambok kita na. Ambal ka kilala ko to, amigo ko, sila niya tani ang tambok nga ina sila niya if we speak about inflammation, ang ginpahabok ya sa ubos-ubos tani sang tiyan ba.
0: Do pakot ko na ni Sir Josel kung anong yasa nga problema sana.
1: Kaya titood man, di nga nga nagatambok ang imutsyan niya, sa ubos-ubos sa imutsyan niya, gusto mo pagit patambok kondok layo, nga huwag katambok.
0: Para Sir Josel yung matumbok na ton, siguro dira negro parte, siguro sa ubos-ubos ang pusod, kaya babaw-babaw sa tuhod.
1: Amo na yung hambal nila nga sintro sa kamaturan. Ti dako ang mabulig ya sa chronic inflammation. Apat-apat na ha, maiwat ini pero kung makita nyo sa tiyenda, try ninyo nga bakla kag i-preparar. Now, sa ato naman nga skin condition ng layo, damo kita may gina-apply sa ato sa ninyo skin. Lain ang gina-apply sa guya, lain ang gina-apply sa batiis, lain ang gina-apply sa aton sininga butkon. May harap pagid sang total sa lawas, lain pagid. Amo na kun kaysa nga ang seremonya sa hindi lang babae pati man lalaki ha. Kadugay-dugay kung kaysa Dok Leo. Nya dali lang ara pa lang kus guya, ti may butkon pa, may lawas pa, may TL pa Dok Leo nga. For the protection, for the nourishment sa ila sining skin. Pero pagkaon gali ka patapat, Dok Leo, nakubulig ya para mapanami ato sining skin condition?
0: Correct, Sir Josil. Pero tagon lang naton, hindi man malain, Sir Josil, nga gina-enhance na ng aton sining beauty. Ang aton sining ginatawag pagkaambong o kung pagkatahong pinagi sa paghalong sa aton panit, Sir Josil.
1: Uh-huh.
0: Just be careful lang sa mga gina-apply naton nga instead nga rikaw na una kita nga makapaayo, basi makadamage pa.
1: Oho.
0: Amo nang aton sa nga halungan.
1: Siguraduhon talaga gina-apply ta makabulig in makabulig paayo, hindi makabulig guba.
0: Correct, Sir Josil. Like for example bala, may iba nga nag-apply sa kundano nga mga creams or lotion sa ila sa nga guya pag masilakan sa adlaw, nagaitom.
1: Nagakolorinot
0: or instead nga nagnami nagatuman pagit gani ka dry. Samantala Sir Josil nagakaon ka sang apat-apat ang pagbaka maayo gani makuha nimo kay ngaman. Dira na nasa package ni Sir Josil, may beta carotene, may vitamin C, may vitamin E, kung may mga antioxidant yung nagabulig support para sa collagen production para madasig sini magpali ang pilas o kung mga ginatawag irritation. Dira skin barrier function, maprotehiran batok sa oxidative damage sa silak sang adlaw, but specifically sa tuman sini nga silak sang adlaw, Sir Josil.
1: Oh, so muna for the protection sa ato sini nga skin actually. Kape kag habon enough na plus sa oil.
0: Mm-hmm.
1: I mean tatlo ni ha para magdami ang ato sining skin condition ng tali collagen kinang lanatanda para ma-detox aton lawas para maglimpyo man ato sining skin na texture kinang lantada ang glutathione. Ara na sa Santon na gold coffee mix sa Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Amo ni bilang ginatawag mga gawi naton nga hindi naton basta-basta mabiyaan bala. Common, Sir Josil, sa mga Pilipino na madamo sini nga hindi basta-basta makabiya. So common ha, nga naandan ang pag-inom sini sang kafe.
1: Kaya daw halos 80% ka Pinoy kuno gapangapi. So magpangapi ka mo, make the, sure to get the real value of your money. Nang may ara ka bala makuha sining nutrients, Sanson Gold Coffee Mix. Now protection for the skin sa habon na Dok Leo. Do not after sang hamot gid nga habon.
0: Mm-hmm.
1: Please be tawag dato sining mangin mausisa kita sa detalye kung anong may ara sa ginapanghabon. Ta pareho sabi sang Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin Herbal Soap Dok Leo.
0: Correct.
1: Kung sa din may ara da sang nagamoisturize sa ato sa ninyo skin, pagkatapos mild lang ang iyan sa ninyo scent Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kasi alaba ang ato sa ninyo Santon Plus Herbal Soap. May ara, Sir Josel, sang bayabas. May ara sa ginatawag papaya. May ara sang malunggay. puro gid na sila Sir Josiel paborable sa aton sa ninga panit. Ang iban gani dumdumando gani sa nasang una. Iban subong abot I don't know kami nagahimo pa sa ning nagabagnos gani Sir Josiel sang dahon kapayas panit nila mo.
1: Para kuno ang kalabanan sila nang may kibol bla. Para magnipis. May kalyo para magnipis.
0: Bagay tinipis gani humok gani kuno karne. Kibol pa. Ang iban Sir Josiel ang luto ng kapayas ginamash nila pagkatapos gani himo ng mas or ginapalhit o ginapahid dira sa ila sa ringa panit sa ila sa ringa butkon sa ila sa ringa lawas samantala subong Sir Josiel mas ginpahapos ni Yes to Health kay through sa paggamit sa isang Sunthorn Plus Herbal Soap makuha na nato ng mga benepiso Sir Josiel sa mga sangkap nga ginapangabudlayan pa naton sa una proseso Sir Josiel kag may antibacterial property pa ini mga samad-samad mo pilas-pilas katol-katol nga dugay magpalik ag pabalik-balik mabuligan sang Sunthorn Plus Herbal Soap pati body odor gani Sir Josiel eh. Nagapangalis nga wang imo sa nga lawas imo sa nga ilok kung ikaw sa nga balhason kag pagamot naman sa aton sa nga guya may ara man Sir Josiel sang Clear Skin Herbal Soap. Aria, there is any ang glutathione, there is any ang kojic, especially sa mga ara bala Sir Josiel panit nga may mga itom-itom o mga dark spots. Sa kombinasyon sa ning gluta kag kojic acid nga bulig amat-amat pampaputi. Kay tigina recommend kanina mo ni Sir Josiel permi nga kung gamiton niyo sa inyo sining guya, budlay man ang karon Sir Josiel kung guya lang magputi. Tapos ang liog itom.
1: Sibra, gwa mo.
0: That's why kung gagamit ka mo sa ni, sa inyo guya, updo nyo na lang inyo liog. Pati inyo sa nga botkon. Pero siguro Sir Josiel, maging hindi pagin ang ayan, no? Kung nalimbawa, ang guya itom, tapos liog lang puti. Ganit sa lamahon na lang, no?
1: Mabal sila, guros niya. Nagbaliskad, guros niya, pag ubra si imo. Ang guya mo, aras niya sa liog. Ang liog, aras sa guya. And ang isa pag-idari sa protection pag-idari sa panita, makaproteksyon sa saton sininga panit kasi somehow nagaparelax pag-idari sa ato sininga kaunuran. And then ang iya sininga mga ingrediente could help protect our skin also. Hindi harsh ang iya sininga ingredient and scent. Makaprotect pag-idari overall sa aton kaya hindi ka palapit ang mga insekto katulad sa lamok kay basi kung may dengue ina ang lamok or dengue carrying mosquito maggamit ka mo sa Sunthorn Plus Herbal Oil.
0: Correct, Sir Josiel. Actually, isa ni sa masiling na ton, Sir Josiel, nga tuman kahapos nga pamaagi nga sa paghaplas pa lang, kung sa pagbanyos pa lang, tuman kadako nga benepisyo ang aton sa nga makuha. Imagina, bala, sa dengue pa lang nga daan, kung maluwas ka sa dengue, tungkol di ka mapalapitan sa lamok do, ano balay na kadako sa ni Sir Josiel nga pagpakamayo. Di pag-abot, Sir Josiel, nga nagpamanyos ka, ang purpose mo ay para lang sa dengue. May ara, yas ang ginatawag mga sangkap nga nagabulig pa namin man sa aton sa ring skin condition. Like ang oleic acid, kag vitamin E, nga ara sa moringa oil, nga ginupod sina dira. Pagkatapos, sa scent pa lang daan, ang peppermint oil nga ara dira, nagabulig paaktibo sa aton sa ring brain, yung kinang lang kita mag-focus. Nagabulig man pa-relax sa aton sa ring panghuna-una, kung kinang lang aton sa ring magpahuway. Kada mo sa benefit Sir Josiel. Kagang bintaha pagid sa ni, kay hindi siling paro sang iban Sir Josiel nga gusto mo nagintani magpamanyos pero ara kas publiko. Doon nagpangalang-alang kay basi mapanimahuan bala.
1: Ambal nga sino naman yos da kun lonsay man lang bala sultiro ka mo bala. Ya sino o siling may asawa da naman yos na siling ya. Tamalo do kyo na lang gid blamal amaw.
0: Pero ari Sir Josiel mo humot ang iya siling scent kabisan sa opisina, sa eskwelahan, hindi naman sila na maghulat ka pa sa balay nga para makapamanyos si Sir Josiel kung tuman ka nakakapoy, nagapalamoy po, nagapalamaol ng imo sa nikalawasan. Kundi dira-dira mismo, kung may dala ka, pwede mo na magamit.
1: Okay. Balikan na mo ni Dok Leong apat-apat kung paano magpreparar. Pero before that, actually, yun na panglawag na mo ni mga produkto inis ang Yes to Health Incorporated. And good news, aprobado na sang Food and Drug Administration and Department of Health ang operations sang Yes to Health Laboratories. So, may permit na ina and pwede na siya makatool, makaubara na siya. Pati mga, tuloy ko na balon na rin, pati antibiotics, may gamit na to produce na ginapatool mo sa laboratory, very, very sensitive ang operations. Pero ang tanan ni mga produkto sa Yes to Health Incorporated, arat na ubrahon tanan sa Yes to Health Laboratories, arat na sa Cavite. And ang mga produkto ngayon ni Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3Soft Gel Capsule, Sunthorn Vitamin C, ang tatlo ka variants ang kapeta ha, ang hot cake subong Santon Gold Coffee Mix kag Santon Plus Coffee Mix followed by Premium D3 Coffee Mix. Kalakip man ang Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Visionix Plus, Turbo Dietary Supplement for Men, pagkatapos ang Pain Reliever tang assist the pain. Kag ang Santon Plus Gold Herbal Tea, initaran mga quality products sa Yes Health Incorporated. Din ka mo pwede kabakal. Una, ang Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga Santon Gold Coffee Mix, available sa tanan nga branches sa Mercury Drugstore nationwide. Kag ini nga mga produkto ta, available ini sa Mercury Drugstore siyempre. Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, sa Watson's Pharmacy, even pwede ka mo maka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Pwede dira. And then, sa Bacolod City actually, may store ang Yes to Health Incorporated. Ang store naton located sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City in France, sa Marayo Bank. Kompleto na da ang produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo, may clinic. Libre pa ang konsultasyon da. Available ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Ara da sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street sa Iloilo City proper at ubang sa Midtown Hotel. Libre dang konsultasyon na gina. May consultant kita dira ha. Kag kanto lang kamo dira. Umpisa mga 9 o'clock in the morning bukas na nato sa ninyo clinic. Kung wala sang clinic, wala sang Yes to Health store, wala sang branch sang mga pharmacy gin panglawag ta, sasukin niyo mga butika. Dira kamo kadto na para magbakal sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Siguraduhan ninyo nga may tatak Yes to Health. Okay? Now, dere kita. Tapuso na mo ni Doc Leo kay pamangkot ang iban kon paano kuno magpreparar Doc Leo kuno sang apat-apat. Ano gid man ang pwede kag manami ngahimuon sa apat-apat para makaon ta nga ma-maximize naton tong mga nutrients nga makuha naton Doc Leo.
0: Amo ni Sir Josiel, kay importante ang papel bala sa ginatawag husto sa ning preparation. Kay hindi bala mahulog nga nagakaon lang kita Sir Josiel sang utanon nga wa man halos ang sustansya nagali.
1: Oo.
0: Sa aton sa ning lawas. Hindi lamang sa apat-apat ta, pero sa nagapamangkot kung paano Sir Josiel prepare sigurado ko may apat-apat pagro na sila sa ning lugar no. Preparation method ang pinakamanami best for retaining nutrients aton lang Sir Josiel lapuhan kadali.
1: Naho.
0: Amo lang gid na. O halimbawa, pabukal kita sa isang tubi. Siyempre ha, nasigurado na nga natinluan na nato ng apat-apat eh.
1: Mm-hmm.
0: Na kuan na nato, nahugasan na nato na maayo. Tapos pabukal kita sa isang tubi, ibutang sa ni ang ginatawag dahon sang apat-apat. Mga isa lang ka minuto, Sir Josiel.
1: Naho.
0: Pagkatapos, haunon dayon naton. Prepara na nga lang kita sa isang tubig nga cold or tubig nga may ice.
1: Mm-hmm.
0: Ibutang na tondra para ma-stop sa Josiel ang cooking or ang sige nga pagkalata sang dahon para ma-retain na ton sa mga heat-sensitive vitamins sa subon sa ni Sir Josiel sang vitamin C. Samantalang, ginapahumok lang naton sa hustuhan ang iya sa nga dahon.
1: Pwede gali ini, Doc Leo, nga daw himuon mo dahon sa kamuti nga sakutan mo na sa kamatis kag sibuyas bumbay.
0: Pwede gin, Sir Josiel?
1: Pitik-pitikan mo lang gamay nga asin, mm-hmm. If you like. Hindi nyo pagpatamaan, ha? If you like, hambal nila daw kinilaw nga ugbos or talbos ang kamote.
0: Correct, Sir Josiel.
1: So, iniya apat-apat.
0: Ariya apat-apat, pwede mo man himuon nga amo sina, like sa kamote, pwede mo man kaunon siya nga puro langgit.
1: Actually, kagi ko ni kaunia, ginsakot namon sa tambo, Doc Leo.
0: Sa manumduman ko, Sir Josiel, sa mga kaon sa apat-apat, sa munggo. Ginlakot.
1: Instead of dahon or talbos ang kamote, apat-apat ang ilakot.
0: Correct.
1: Okay. May ara inisang matawag nato nabi. Recommended nami kadamuon nga makonsumo nato nabi. Kung may ara gin man Doc Leo.
0: Pwede makakaon Sir Josiel sang tumtob isa sa nika tasa nga luto.
1: At idamo na Doc Leo.
0: Luto kuno.
1: Oo. Up to 1
0: cup.
1: one cup.
0: Nga luto sini, ang gin kuan mo to Blaser Josil, ang gin blanch mo to for 1 minute.
1: Mm-hmm.
0: Isa ka tasa sa do pwede makakaon kag pwede actually no magkaon sini. Hindi man gin siling Sir Josil nga adlaw-adlaw gin magkaon as per recommended da.
1: Oo.
0: Pwede ka lang makakaon gani 2 to 4 times a week.
1: Mm-hmm.
0: Sa sini nga patapat kati kargado sa sustansya Sir Josil man no. I mean kadamo sa sustansya sini. Okay na bisan kaduha o kung kaapat kasi ni magkaon sa isa ka simana.
1: Ang wise ni every other day.
0: Pwede.
1: Kaon ka subong, buwas hindi. Mm-hmm. Sa sunod niya buwas kaon, kasunod pagid niya buwas hindi. Na.
0: Correct, Sir Josil.
1: Alternate.
0: Oh, hindi lang naton pag siling na ambalblan, Sir Josil, nagligad. Hindi naton pag tingbon, ha?
1: Oo.
0: Nga good for 1 week, isa lang kakaunan, bla.
1: Mm-hmm. Isa ka halaunan tawag nila, bla. Mm-hmm. Isa ka pag-blanch mo, isa gawa ka gantang hambal, tingbon ko ni subong, sunod si mana, hindi na ako magkaon, ha?
0: At likod pwede lang, tani, Sir Josil, tama tani kahapos mo.
1: Mm-hmm.
0: No, kati damo, pa siguro maubrata nga iban nga lubrahon siguro kon natingob ta nang isa ta ka lubrahon good for 1 week siguro eh.
1: Oh.
0: Pero amo gani nang rason nga nagarecommend gani kita nga sa pag-inom nyo sa Santhon Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C regular kon ugalion nato nang pag-inom.
1: Mm.
0: Kon pwede man lang galing pang isa ka semana, imla nyo na lang kada Domingo na lang kamo inom.
1: No.
0: Tingbon nyo na lang tanan nga capsules dira kada Domingo na lang kundi 1 week way na kamo imnon.
1: Tigaling oh. Kitay daway man kita gin bata Dok Leo gadagyang nakita dayon sa bukid.
0: Correct Sir Jocil. Sa gina-recommend na ton, ugalion ninyo ang pag-inom.
1: Sige.
0: Adlaw-adlaw nga pag-inom. Kaya pag-abot sa naturopathic medicine, ang ginagmay na ton nga gawi, pero maayo, tuman ka dakong impact sa Diyosil sa ton sa ningalawas kung sige-sige.
1: Oo. Oh, amo nang hambal nila nga, may halambalanon sa Tagalog, daig ng masipag ang, ano ni, matyaga.
0: Mm-hmm.
1: Buta mo na sa'yo, mapisan ka bala, dapat pisanan mo gid kag panumdumon mas always ngang imo sini ginaproteksyonan kag ang nakataya da lawas mo kag kabuhi mo.
0: Correct Sir Josil no. Pero kun diri ba masipag sa bagay ang kalabanan Sir Josil sang masipag matyaga gid na mo.
1: Uh-huh.
0: Kag may tiyaga gid mo nang balbla nila kun may ano kuno kun may tiyaga may ambal sa kilala ko siya kung may tiyaga, te, may sudan eh.
1: Lain subong.
0: Mm-hmm.
1: Pag may tiyaga, kung may subdivision. Ako nang bago eh. Nagtaliti. Sana ka pinamang court again. Nga patapat makabulig man for the protection of our eyes. Kiti may ara na siya sa nutrients. Nga makonsumo sa ato sa ring mata. Ang manami na to niya kondisyon, dala abikon panakaon kita sa apat-apat. Actually, kung kaysa siguro ba si talag, sana laman gid kita gani magamit guro sang turbo dietary supplement for men Dok Leo kon pala kaon ikaw sa masusansya nga pagkaon pareho sang apat-apata.
0: Actually Sir Josil no, pag-abot iya sa sexual health sang isa ka tao.
1: Mm-hmm.
0: Tuman ka dako ang papel sini sa mga bitamina kag minerals. Para nga mapabilin ako na maintain ang pagkaaktibo baladira Sir Josil. Tungod nga nagabulig na sila pa namin sa aton blood circulation, gabulig halong sa aton sa ning kaugatan nga may labot Sir Josil ano. Sa manami sa ning performance.
1: Mm.
0: Kag ti ang pwersa bala. Ti kinang lang tagin mo pag-abot siya na dira. Ga-exercise kita, kinang lang kita may pwersa. Nga ubra kita, kinang lang kita may pwersa. Ti kung sa pag-abot ya Sir Josil sexual activity, kinang lang taman niya po ng pwersa.
1: No.
0: Pero galing lang, ang iban sa ni tungod sa bisyo, tungod sa kakulang sa nutrisyon, Sir Josil, nagkaka-affectuhan sila. Diri sini nagasulod iya ang aton sa nga turbo dietary food supplement.
1: Mm.
0: Kaya nagabulig siya, nourish sa aton sa nga specifically reproductive system. Munib lang hambal na ton nga, kung ka pamali planning ka mo, tindihan ay ka mo sa nga mag-inom sa turbo eh. Pero kung mapadamo ka mo, di makabulig iya ang turbo.
1: Mm. So one capsule man lang actually, 30 minutes before ng loving-loving, that's the recommended nga tempo sa pag-inom ninyo. And could help you up to mga 72 hours. That's equivalent to 3 days.
0: Mm-hmm.
1: So isa, duha ka best magamit sa kasimana. Galing kiti, gamiton mo sa isa kasimana, kaduha ikaw mag-inom, amo nang hambal nila, kaisa ka malang takdan siling niya sa ngarado, tiyanhon mo abi ang isa.
0: Mm-hmm.
1: In short, sini, if needed. Kung kinanglano ninyo, pero kon hambal nila ti permi kay moya pala arado. Ati twice a week ka dako na nga bulig sa imo sana. Dok Leo?
0: Correct, Sir Josiel, no? Kay ti, balon to nagiman, isama na sa kinahanglan nun sa aton sa nga lawas. Kasubong bala, Sir Josiel, kung nagkakaon kita, isa sa pundasyon sa aton sa nga healthy lifestyle.
1: Oh.
0: Ang healthy nga sexual activity, Sir Josiel, may benepisyo man sa aton sa nga ikaayong lawas.
1: Okay. Kabay pa sa mga tagparamatita na kahatag. Kami naman ni Dok Leo sa inyo sa mga mapuslanon nga mga health tips and information. Kaya daw lang alangon kami ni Dok Leo sang tiyempo ha, nawili kita ka discuss partiya sa apat-apat. Sa mga kabataan da, basi may makitaan ka mga bagay-bagay, be inquisitive and dapat mangin curious kamo para hibaluon kung ano ang iya sininga value sa ato sini ikayong lawas. Kaya kung kay balo lang gali kita sini magpreparar, damo gali sa mga bagay tanom nga masumalang ta sa ugsaran ta kag palibot ta nga makabulig gali para sa aton ikayong lawas. Lastly, kuanta lang sa iya sa ring parting statement ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos. Doc?
0: Hindi man ko sigurado, Sir Josiel, kung tuod yung chat dari sa ato, no? Sige, Dok, ang turbo do apat-apat man ba? Kay maka-apat ako.
1: Maka-apat sa isa lang kasi. So, no, kung basi ko, maka-apat lang sa isa kabulan.
0: Hindi ko sigurado, Sir Josiel. Basta mo nang yambal niyo rin, no? Abi, follow-up ang imo sa nga chat. Pero,
1: kadang... Congratulations!
0: Kung maka-apat sa isa, Sir Josiel, kakuan, ano? Maka-apat ka sulit, ah.
1: At least, kung naway na sa nag-decimal point, Dok Leo.
0: At least na lang.
1: Oo, hindi mga tag 3.5.
0: ano na, Sir Josiel, tambing kung sa sulduhan na ipa?
1: Ambal nila. Balikon ko lang sa itong away ko tapos.
0: Okay, sa aton, sa mga tagpo na mati, ginagmay man lang kakulangan ang ginhalinan sa dalagko nga balatian. Gani, ginagmay man nga dugang sa pagpakamaayo sa lawas kasubon sa paginom sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, padayon sa nga madugangan ang ginagmay ang kinanglanon sa lawas para hindi kita sa nga magkanto kung magkanto sa dalagko sa nga mga perwisyo kung mag-abot ng balatian tungod sa aton ginagmay nga kapabayaan. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dok Leo Amos nga nagabilin sa pag-ayo sa badatian, disiplina ang kinahanglan. Mayong hapon.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos. Top-top sa masunod naman ang edisyon sa ato sa ring pagpalagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health. XFM.
3: XFM. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega M. Luelier. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sang Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

Ang oras sa 106.5 XFM Rojas, alaunas 49 na sa hapon. Ang inang oras, ang builog agredulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Biyernes, petsa 31 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arciga.
2: Kagkatropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: Meralco na sermonan sa hearing sang Senado sa tunga sang pagtalakay sa system laws.
0: Headlines! Headlines!
2: Mga nagakita sang 50,000 kada bulan ginapa-exempt sa income tax.
0: Headlines! Headlines! Express Balita! Express Balita!
1: Kagkaroon dito na kita sa countdown sa nga tunggin paninyad ang mga headlines sa nagapangunang top of the hour news.

0: Ginsirmo na ni Senate Committee on Energy Chairman na Erwin Tulfo ang Meralco angot sa isyo sang pagkakas sang pagsuluktan sa non-technical laws nga nagaunod sa system laws. Sa idalom sang pagsuluktan sa system laws, yara ang technical laws nga nagatumod sa natural o kung hindi malikawan nga pagkadula sang kuryente. Samtang ang non-technical laws naman ang nagatumod sa illegal nga connection action jumper kag meter tampering. Sa deliberasyon sang Senado, ginpanindugan ni Meralco Regulatory Management Senior Vice President and Head Attorney Jose Ronald Valles nga para dalayon nga ma-zero ang non-technical losses. Magagastos ang Meralco sang tuman kadako sa ila operations kag capital expenditures para sa mga dugang nga tinawo nga maga-expansion o kung maga-inspeksyon kag magalibot sa mga kabalanyan kag sa mga poste sang kuryente agud mas siguro nga wala sang kinawatay nga matabo. Dugang pa sang Meralco nga tuman sini kag gastos kag posible nga ikarga ang dalagko nga gastos sa taripa bangod wala naman sang distribution utility ang mapasugot nga mapierde. Ginsita ni Senador Erwin ang Meralco nga bagbaylo na lamang sang negosyo kung hindi gali si di gusto nga mapierde.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Kaga sa atong padugang nga balita nasyonal, ginaduso na Senate Senior Deputy Majority Leader JV Ejercito nga i-exempt sa tax ang mga mamumugon ka mga empleyado nga nagakita sang tubtob 50,000 kada bulan o kon 600,000 kada tuig. Sa Senate Bill number 2341 nga gindihon ni Ejercito, tinutuyo sini nga himuon nga mas dako ang take home pay sang minilyon nga mga mamumugon nga Pilipino sa tunga sa padayong pagsaka sang presyo sa mga nagapunguna nga balaklona. Sa idalom sa ginaproponer nga hagna, hindi na pagpatungan sang income tax ang mga individual nga mamumugon nga nagakita sang 600,000 halin sa karon nga 250,000 nga sweldo kada tuig sa idalom sa Republic Act number 10963 o kuning tax reform for acceleration and inclusion o contrain law. Pahayag ni Ejercito nga hindi lang iniisa ka tax reform measure kundi iniya para sa mga middle income earners nga nagatrabaho sang dungganon, nagabayad sang buwis kag nagaamos sang dako sa ekonomiya sa piyak sa mataas nga presyo sang balaklon. Madamo sa mga middle class earners ang may magamay nga purchasing power bangod sa stagnant nga sweldo, padayon nga pagtaas ang inflation, nagasaka nga tax obligations samtang nagapabilin sila nga wala ginalakip sa mga nagabaton sang bulig sang gobyerno.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, nabatihan ang mga top of the hour news. Gabuylogin nga ginadulong sa inyo sang Zanton Gold Coffee Mix. Feeling nyo bala, wala kamusang energy kag lutoy pierne. Oras na agad mag-reset. Pinagi sa pag-inom sang Zanton Gold Coffee Mix. Iniang himo sa premium coffee kag may perfect blend sang glutathione, collagen, mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, marguso kag malunggay, mga ingredients tenga puno sang health benefits. Ginapakigbatuan sini ang fatigue, kag ginapabaskog ang focus, gina-enhance ang skin radiance, kag elasticity, gina-cleanse, kag detoxify ang lawas naturally. Feel energized and beautiful or handsome the whole day with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
1: X-FM
3: XFM
1: Southon Plus Gold.
4: Ako gali si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Naghambal sa ako nga imnan ko kuno sang Southon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold.
6: Sa mga butika.
1: Southon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Naingidyang sabor sang Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Suwabe ang aroma. Southon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Southon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Bang system pain.
17: Muscle fever,
16: acute pain,
17: kahit ano pang pain,
16: basta pain, mag-assist the pain,
17: pangkarang pain,
16: fast and safe, assist the pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist the pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

0: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na kit man ako. Mabuligan na kamo ni tatay.
2: Ga, buksigo ga.
3: Hubog ka naman! Hindi naman halin!
2: Bisan pala hubog ako. Pero top-top sa ulis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw ang may isang akong kinadala. Panindugi ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bahala, kres ka buhi mo.
6: Amo, ginaangambal ko sa imo baliling. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina? Aww.
0: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
7: Bang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. Wari, oh, oh. 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay. Maugat. Ay, dako. Dako, gidya. Ay, dako.
4: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitin ko na sa
0: ina, mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated.

0: Mayong hapon! Mga katropa! What's up, mga katropa peeps? Happy, happy Friday, everybody! Alright, tete, kamusta mga katropa peeps naton ha? This afternoon, maging kaupod nyo naman ang inyong mga DJ Chika Babes sa kahanginan katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy!
0: Yes na yes, sa programa nga...
2: X-Rated!
0: Yahoo! Mga katropa peeps, musika, istorya, sangkabuhi. Tiari na tanat diri asaton nga katropang station. Gani kong nagapulo pa ba, ti kamudala sa subong nga kahapunan. Ti standby na akag, stay tuned in ha, only here on Next FM 106.5 ang katropa niyo. Exciting! Alright, today mga katropa is Friday. Yes, biyernes na. Gani mga katropa peeps, basta Friday, gani it's
2: Pagkalam-kalam Day!
0: Wow! Kita na nga na yung sound effects. Katropa, ngilpan na rin na di ako nga PC, ho. Ay para, do ka boring, gid mo yung katropang Joy kung wai sound effects, no?
1: Pero pwede na itong imawaw, katropang ay.
0: Ay, di ikaw lang sa mga ano ha? The rest. Uy, ginano ka ta katropang Neil. Sa liwat mga katropa peeps, today is Friday, July 31, 2026 na. Kamusta, kamusta, kamusta ang last day sang July? Mga katropa, ay, wala ba nagpaperde si katropang July? Ah, kay mahingabot, gidsa sa 31. Sige, pasugtan. Ah, alangan man nga i-reson sa kalenda. Di ba lang katropang Joy?
1: Yes, katropang ay, sige lang. Kay last day na ba lang sa July? Kagbuwas nga adlaw Sabado. Aba, nataba. Gidsa rest day sa mga katropa. Amo man ang entrada sa bulan sang Agosto.
0: Yes, ati petsa di peligro na buwas.
1: Ay, tas bulan pa sang tigkiliwi, hambali tutuval.
0: Sige, totoo, Val. Basta importante, may ginakaon na ikaw dira, ano pa na iyaman. This time, mga katropa, ha, tiululupod niya naman kita nga mag istorya hanay.
1: Magtamiawanay.
0: Kag.
2: Magbardagulan!
0: Yahoo! Yes! Magbabardagulan na naman tayo for today's live.
2: Wow!
0: Gani, ayaw nakamudara maghalin-halin, anay. As na nga magtako pa nga itong programa. Kaya syempre, later on, tibiyara na naman kita hasang pakatropaleta.
2: Wow!
0: Syempre, ang ginaabang-abangan nyo, pero ang iban, why man sang gana nga magpa-present. Kinanglan pa yung tapikon, iwaragwag bago maka-present. Awagani, nagkakatulog siguro. De, sige mga katropa peeps ha, ang ato na rin nga pagpanamyaw sa aton mga katropang listeners sa radio.
2: Yahoo!
0: Transistor Radio Manina o kun

0: na Bluetooth speaker man ni na mga katropa peeps o kung base ang radyo ina nga naka-fix no sa isa ka istasyon sang XFM Rojas.
1: Wow!
0: Happy happy tuning in mga katropa peeps. May ayad gid nga afternoon sa inyo tanan. Sa mga katropa dira naton nga naga-break time subong tipulo pa mati anay kamoderi sa malipot lang nga tion para pagbalik niya sa inyo nga trabaho ti my energy man kamo. And of course, mga katropa nato, ang nakaposisyon na, ang nakaposisyon sa ilang mga radyo, nagatanaw na sa ilang mga cellphone, sa ating Facebook Live subong. O, sakit ka magalumon ha? Magalum ang baladra sa inyo, mga katropa. At siyempre, sa mga katropa peeps nato, ang ating magagawa sa karon sa hapon, or may sulugaton ng mga estudyante, ating magdalagi na sa inyo mga pananggalang sa ulan dira. So, sakit ka maitayad nga hapon sa mga katropa nato, nagagapamati sa aton subong, din mga kabunga kabaranggayan din sa syudad sa Rojas, sarawang kamusta mga kabanuhanan sa Bugos yung nga probinsya sang Kapi sa mga kaiping natin nga kaprobinsyahanan. Kamusta, kamusta, kamudra mga katropa. And of course, TJIF once again, thanks God, it's Friday na.
1: Wow!
0: Mga katropa. And of course, makaopo nyo this afternoon ang inyong mga Chika Babes, DJ Chika Babes, DJ Ira, and of course, DJ Joy. Sa subong hapon, maghahatag na naman sa inyo sang ano akasadyahan, good vibes, kagpakalam-kalam, subong Friday afternoon.
1: Yahoo!
0: Yes, mga katropa, bago na magkanto sa aton nga pabangkot sa subong nga Friday. Titam yawon taanay hang mga katropa peeps naton diri sa may bahin sang Barangay Tiza. Especially na dira sa may hydroline water section. Ang katropa naton nga nag-deliver diri asang tubig, especially na hadra sa ilang manager nga si katropang Fem Bofil Bulilan. Mayong hapon gid dira sa may Dadales Street, Barangay Tiza, Rojas City. Kaga syempre si katropang Eduardo Napoli dira sa Buboy Bulkitan, diri man mismo sa Barangay Tiza. Hati nagalagubo man dirang ilang radio. Thank you so much gid kay katropang Edison Bisori dira sa may SMC Water Equipment Supply. Mayong hapon sa Barangay Tisa man mga katropa peeps. Kay Ma'am Melanie Akako dira sa may Lanis Ethery sa Barangay Utro. Good afternoon kay Marcelo Uwadan dira sa Shell Company dira sa may Rojas Avenue. Good afternoon.
1: Yahoo!
0: Kag syempre sa iban pa dira naton ng mga katropa peeps, katropang Joy o sino pa dyan.
2: Yes, of course, mga katropa pa naton nga tinagalandong subong ilang mga XFM specialized radio sa subong hapon. Good afternoon gidra sa mga katropa naton, especially na dira sa bahin sang Lanis Eteri sa may Barangay Utso, syudad sa Rojas, especially na kay katropang Melanie Akako. Siguro subong ti tapos na ang pulupanyaga sa mga customer nagapanghimos, nagapahunay-hunay na aday katropang Ma'am Melanie Akako sa subong nga hapon. Kag syempre dira sa bahin sang Pueblo Terminal, dira kay katropa nating Glenn Panes sang Arvin Eteri and Insurance Company sa bahin sang Pueblo Terminal. Maayong hapon dira mga katropa. Kag of course dira sa bahin sang Chodor Arsenal Trade Center sa mga katropa nato dira sa bahin sang Chris Carinderia sa Plaridel Street sa tubang niya sang DATC. Buti for sure nagalandog na ang ato dito nga transistor radio, ang ato nga XFM specialized radio sa ilang Carinderia. So thank you so much once again mga katropa sa pag-monitor dira sa aton programa sa subong hapon.
0: Yes, syempre this Friday, kadtuan ta na ang aton nga question of the day. Ara na mga katropa peeps, ang aton nga pamangkot sa subong nga Biyernes. Mga katropa, may kilala man bala kamo nga ganit-ganit sukto? Grabe, naging nga word ang ganit-ganit ha. O katropang Joy nung ginaharik-ik. May kilala, siguro si katropang Joy.
2: Kaya pagbasa ko sang ganit-ganit kay na ginaganit, kaya ganit-ganit.
0: Ay, inom ka na Vision Next, katropang Joy.
2: Oh, sus, kalapit kila sa screen, pero sala pang basa ko. Diba, katropa, hati, syempre, may araw man, may mga kilala, bala kita nga ganit-ganit, sokto, na ba, for sure, may ara, git, mga tropa, pips, na ba lang, tipo, nga, ti, ikaw na lang, nga, mahuya, mag, sokot, kay Shaya, wala, Shaya, nahuya. O, nga hindi magbayad.
0: Ikaw, bika tropang ay? Yes, may ara man ika tropang Joy. Hindi gina iya madula. Siyempre, kita man gani mismo nang gautang. Wala.
2: Yes.
0: Gani, feel taman na.
2: Pero iba ya katropang ay ang nagapangutang sa or iba ya ang naga or managutang sa maganit sokton.
0: Yes, oo, amo gani. Okay lang yan nga nagautang ka. Ang true. Importante, kabalo ka magbayad.
2: Yes.
0: Kabalo ka magbayad sa adlaw nga imo gintugan. Hindi kayo pirmi ka lang tugan, waay man nagatupa.
2: Oo, kag may nabasa ko bala katropang ay nga di ko sure kung tuod ato siya nga study or article. Pero hambal, ang mga Gen Z kuno ang muna kalabanan sa mga Gen Z broke subong. Kay man kalabanan ko na sa mga Gen Z nahuya magsukot sang utang, especially na kung abiyat or kilala nilang nagautang, hindi na lang sila magsukot kaysa mahuya sila nga masukot.
0: Oy. Yes. Amo man kita sina akong kaisa katropang Joy. Amo na gani ko may mag-chat. Molo ko mundo hindi na lang ko mag-scene.
2: Ay, do ka relate si Kwan.
0: Yes. Di bala katropang Joy kay man ikaw na gani nagpautang do ikaw pa ang nahuya nga magsuko. Ilabi na kong malapit sa imong isa ka tawo. Di amo na ahambalo nila daw si Sin. O ka nagin. Daw ni wala ta pinagsamahan kag.
2: Oo, kagambag ila sang kilala mo katropang ay kinakulbaan siya kuno po may long time na nosy siya nga friend tas sino? Nag-chat sa iya. Ay hindi mo kilala.
0: Sino akong kilala katropang siya?
2: Oo, di ba tiyan ko malang kainan, nakulbaan siya ko nung
0: okay,
2: ano.
0: Okay, nadumduman ko na si katropang nila. Hindi yan ni Luzada, ya ha? Lain man yan nga Neil, ang aton nga abiyan sa luwa siyang pungsod. O, si katropang Zahiron or Das Agiha po, may ara ba siya kuno kilala?
3: Wow!
0: Di ba na, katropang Zahiron, nagpautang ka man ha? May ara, gag ko sinakilala nga maganit sukton, mga ma'am. Mag-utang, gani lipay-lipay, magbayad, gani dugay-dugay. Daw yu di uplok, gil. Ang balik. O, si katropang Doy, kis alam magsabat, hum? Basa ha, gani katropang Joy.
2: O, diyan, dalaw ko kakuha nga nagsabat si katropang Doy sa aton. Question of the day, tisabat ni katropang Doy. Boundary sa amo, damo-damo, di ganit-ganit.
0: Abo. Ano ka ganit, katropang Doy Arthur? Sige, balan mo pet siya, di peligroso mong sugti na lang. O, si katropang Sir Melbs, damo si paing kilala, ganit-ganit sukton. Ginapaganit niya sa ido. Sige, magsukot, gali dapat may dala ka nga ido, no? Para kung hindi magbayad. Ikaw na bahala. Gura musa to.
2: Okay, si katropang Michael or Tatis Asser. Isiling niya, no comment kung ang katropang ay kay damo maiguan.
0: Ay, play safe man si katropang Michael ka. De, sige. Muna na iyakay kung maghala ka pa katropang Michael. Makasala ka pa. Ano, close na lang ang mouth ha.
2: Okay, si katropa nating Balbal. Si Tuto Val. Si Tuto Val na walang malay. Sili niya, may ang mga tao gidman or may mga tao gidman kung sukton sila pa may gana nga mga kig. Mayad pa ang bato kung ilampos kung ilampos mo nagabuka pa. Ay.
0: Ano to ang connect?
2: Hindi lang pag ilampos to asa nangutang kay do ano man ina to basic maagrabyado pa ikaw ah.
0: Yes. Si katropang Capiz Adventures Vlog. Kidamo siya kuno kilala ho dito sa ilang tindahan.
4: Huwag mong subukan.
0: Ay, sige lang katropang Capiz. Magabalik wala sa Japon sa ila ang karma nga ginatawag. Sige katropang Rafael, may ara mga DJ bisan lagaon mo tigagi hapon pahumukon daw mag-ilinaway na lang kamo sa pagpanukot. Ikaw na lang adjust katropang Rafael kay magadoble pa ng blessings nga mag-aabot sa imo.
2: O, si katropang Zyron, dumaganit pa kuno sa panit sang baka.
0: Sige, tropang si Lino V. Marian. Dugay magbayad tapos mag-utang sa tiyanggi. Kuhaon ang items. Gali utang arad sa Lunoy, Sitio San Juan. An si Lino Castillo.
1: Yahoo!
0: Sino ina? Ay, basig iya amega nga naka-relate man ho. De, sige, ikaw pero, na dira, bahala katropang Marian sa pagpanukot ha.
2: Nabay lang ako katropang, ay, doon dumako sang gamay kami. Pag ginsuga kami nga mautang sa so Changi, dapat ang imo tawag, pabakal. Tapos sa araw nang gabaligya, mautang ko na si mama.
0: Ako yung katropang Joy, hindi ko yung magtuman, basta utang yung ginasugo, sakon niya.
2: Ay, wala tamahin mo katropang, yes. Ay, kaysa mabakulan kita.
0: Ay, kinahuya ko daan. Si katropang, MJD nag-present na present na ang mga pangalan sa nag-utang sa imo. Si katropang ano naman niya, si katropang Maria Gabia Bermejo. Tama gid, may gautang di wala gasapak. Pinagani makautang lang tapos no strangers na lang magsugat anay katropang Maria. Punggui bala. Ah, sino ba dyan?
2: Ay, si katropang Tutuval. Ako bala pa utang nga, mga ma'am. Uy,
0: ay, why ganito? Balan mo, August na buwas kami dira ang pautanga kay Paldo ka.
1: Wow!
0: Paldo ka sa pinansyal pero ang puso mo wasak na wasak. Sige, anong update to ha? Inform mo lang kami di ah.
2: Ay, si katropang Pasete, wala man nagpaulihin, nagsabat man ho. Tisali niya, pero kung si katropang Ira, hindi ko gitpagsukton, kay palangga ko grabe siya.
0: Ay, bongga, kadira katropang Kenneth. Si katropang Zyrex sa Ordas Agihap. Sili niya may kilala, gid ko sina, nangutang sa tasala ya. Sa katapusan bulan niya islan, hasta nag-apat pakabulan, amo palang nagbayad.
1: Wow!
0: Importante, nagbayad oh, katropang Zyrex, kaysa naman sa wala. Ay, sakit-sakit, ginaiya. At sige mga katropa ha, padayon lang dira sa pagsabat. Kay syempre, balaan ta pag-about sa utang. Relate gina nga ton nga mga katropa peeps. Ang inanay nga question of the day, ang builog gagraduloong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Nga mayara sang maka kag Clavowasca Herbal Extract. Nga di popular gida sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Gani sa mga katropa peeps naton dira, tigamitan nyo na iniha 30 minutos antes sang labing-labing kay misis. Magtumar sang isa ka kapsula, sigurado ang mas manami kag mas mabakod gid ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong nga quality time. Mga katropa, ang Turbo, di ang kalidad ginhanga produkto sang Yes to Health, FDA approved, kag safe na safe git kung inumon. Mabakal ginha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar, o kung pwede man mabakal online, pinagid ra sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kung nakaturbo ka. Alright mga kitropa peeps, sa subungan na yung tinion, tinagapalayag na kita sa Gyapon ha, sa tag sa kalilisuan, diras ang inyong mga radio all over Panay Island.
1: Yahoo!
0: Gani mga kitropa peeps, tunuga na ang inyong mga radio, baskuga ng inyong mga speakers, para the more, the merrier pagit kita this afternoon. Kitang mabatian, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capi. Kag syempre nagapalayag man kita ha dira sa mibahin sang XFM Antique sa 93.3 MHz.
1: Wow!
0: Sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan mayong hapon.
1: Yahoo!
0: Sa 98.5 MHz sang XFM Kanlaon.
1: Wow!
0: Good afternoon. Hello, hello gida sa aton nga mga katropang sister station sa mayong hapon gidra ha, especially sa inyo dira gabaga station managers.
1: Yahoo!
2: Kaga, syempre sa mga katropa naman, nga nagapamatiya sa mong sa aton sa ilang mga radyo, nagatanaw sa aton ng Facebook Live. Babati mga katropa peeps, hindi lang kita mabatian sa radio or sa Facebook man, nagapalayag mo kita pinaagiya sa aton ng XFM Radio Network app. Yes, you heard it right mga katropa. At ano pang ginahulat nyo, mag-install na. Kung wala pa ka mo na naka-install sa inyong mga cellphone or tablet, once again, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network sa inyong mga Google Play Store. So ano ba lang inyo makuha sa pag-install sa ngatong nga application? Abati syempre mga katropa, all in one na ini siya. Kay man ari diri tanan nga istasyon nakabutang sa isa lang ka application. Yes, nanilisaring istasyon sang XFM Philippines included of course sang inyong 106.5 XFM Rojas City Capiz. Di man kamo magkadto, may kalatuan man kamo kinahanglan magbiya sa inyo balay kag sa inyong radyo. Abati, no worries na. Isa man lang ka open sang application nga XFM Radio Network app, mabatian muna kita, mga katropa.
0: Yes, kag syempre, hindi lang sa radio, hindi lang sa aton nga app dira, mga katropa peeps, kundi pati man sa aton nga Facebook page.
1: Yahoo!
0: Yes na yes, mga katropa, right now, at live na live man kita ha sa gihapon sa aton nga secondary Facebook page, ang XFM Rojas 106.5. Ngati sa subong nga July 31, mag-celebrate na naman kita asang 5,100 followers.
1: Yahoo!
0: Thank you so much, Gid, ha, sa mga naka-like and follow. Alam nyo na na akong sino ka mo. Pinipatayon lang, Gid, ha, kay syempre nagpatayon man sa gihapon ang aton nga mga papremyo pinagi sa paroleta. Kani mo ang kitropa peeps, siguraduha, Gid, ha, nga naka-like, follow and share. Kag syempre naka-subscribe sa atin nga YouTube channel. Kaya amo ina ang mga requirements para ma-include ang inyong pangalan sa aton nga ruleta. Kag kung matuunan, ay ti produkto sang Yes to Health ang inyo pagabatunon.
1: Yahoo!
0: Kag syempre mga katropa peeps sa atin nga comment section. Ti feel free gid to drop your comments. May gusto ka mga i-shout out. May gusto ka mga ipag pabutsyag, hindi nyo mapabutsyag sa personal at hindi sa kahanginan na at least tago. Amo lang kay sa kahanginan. Kag syempre ba si may gusto man kamo dira nga i-greet sang happy birthday, happy anniversary o kon happy fiesta, pwedeng-pwede gid mga katropa. Comment down lang sa atin nga comsec kay kami na gid ang bahala ni katropang joy.
1: Yahoo!
2: And of course, mga katropa naman nato, nga iti wala isang data nga pang tanaw, wala isang data nga pang comment sa ato yung Facebook Live sa buong hapon, nga nagapamati lang sila sa ilang mga transistor radio dira. Pero may gusto man sila tamyawan, katropag ay, may gusto man sila i-greet sa happy birthday, anniversary, ikon anong pamat nga okasyon, di pwedeng-pwede man sa gihapon mga katropa. May chance sa man sa gihapon, magpalabot sa inyong mga panamiyaw, pinagya sa pag-text sa aton nga XFM text line number. Yes, mga katropa, be you save na dira ang aton nga numero. Ang aton nga updated number 0970-129-2319. Once again, that's 0970-129-2319. Amo na siya ang aton nga XFM text line number. Basta may gusto ka mo tayo ipanawagan or kung ano pa man, abatin niya maguya-huya, i-text lang once again sa aton nga XFM text line number, mga katropa. Kasi syempre, ang aton mga pag-inganiyo sa inyo adlaw-adlaw na lang sa pag- subscribe sa ating nga official YouTube channel mga katropa, ang ating 106.5 XFM Rojas City Capiz. Basi wala pa kamo na subscribe ha sa ating nga YouTube channel. Di mga katropa, feel free gid. As in literal nga feel free ka man, libre lang mag-subscribe sa aton nga YouTube channel. Walang isang bayad mga tropa peeps. Once again, pangitaan nyo lang ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Yes, kung gusto nyo magtanaw sa inyo mga flat screen dira or smart TVs, aba pwede gid mag-agi sa aton nga YouTube channel. Kag of course, ang aton nga TikTok account, basi nagatulo TikTok man kamo, maagyan nyo ang 106.5 XFM Rojas. Paki-follow, like manang aton nga mga content dira mga katropa peeps. Kag of course, ang aton ginagamit sa mga active naton nga secondary Facebook account, ang XFM Rojas 106.5.
1: Yahoo!
0: Alright, mga katropa, time check kita, Anay. It's 2:26 in the afternoon na. And this time, we're gonna say BRB, Danay. That's be right back. Mga katropa, peeps, di magaboy lamang kita ha sang pila ka mga pahibalo. So kindly, stand by.
3: X FM. The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
6: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, tipipitsugin. Dapat, dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
7: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: The secret of health.
5: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan, swabe hanggang sa huling patak.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
5: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
10: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
9: The Secret of Health.
5: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
13: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
15: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
11: Santone Plus Herbal Capsule,
10: garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
17: Coffee break na naman.
18: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
19: Mga katrupa, exciting!
20: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
21: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
4: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
1: Sa doctor. Pagpili sa mga butika.

Mga katropa, ang inaneng programa ang buhilog ang gradulong sang Zanton Plus Herbal Soap. Ang Zanton Plus Herbal Soap, pag-isa ka sabon nga makapakinis ang aton nga kutiyas, ang sabon nga makapatay sang kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zanton Plus Herbal Soap, ang himo sa mangosteen extract, kalin sa prutas nga mangosteen, nga mahamot kag may astringent property, nga nagapahugos ang aton nga paniet, kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buhubo sa itsura, nga pwede tipunan sang balhas kagigo. Ang Zanton Plus Herbal Soap, ang may araman sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabasko gyud sang humot sang mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa magidakabig nga good carrier oil. Kag sa ito herbal oil, mga katropa, nga kung ilakot mo sa ibang ingrediente, hindi magubangya nga properties kag ka-epektibo. Gadaro pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa, mag-Zanton Plus Herbal Soap ka na. Mapakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online, pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zanton Plus Herbal Soap, quality product of Viesto Health Incorporated.

0: And we're back, mga Katropa peeps. You're still tuning in to your favorite Katropa station here on Next FM 106.5, ang Katropa niyo. Kaupod niyo, sige hapon, ang inyong mga DJ Chika Babes sa kahanginan, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga
2: X-Rated!
0: Yahoo! Alright, mga Katropa, this afternoon, tibalik na, balik na, tapos na nga ito na break time. Nag-ano ka mo daan, nag-timo makadali. Sige pa, sugdan. Ah, basta busog ka mo da. Ano pa naman? Alright, this afternoon, ginatamiyaw taan na ihaangatan nga mga Katropa peeps. Dari sa comment section. Tiyatan, check yaron dari kung sinogin wala ihan sa mga Friday. Ang excited sa aton nga programa. Ay, di, basta excited. Kina-bless na ni Lord. Good afternoon kay Tato Valdez on Escalada, ang aton nga solid nga katropa.
2: Yahoo!
0: First honor ka gid to ba? Abi ko bisibisihan ka na da sa pagmukmok. Sige lang to, okay lang, ina importante masadya ka. Siling niya, nagpa-highlight na siya ho kag. Ngayong hapon to beautiful chika babes, Ira and Joy. Kamusta ko no ang tiyempo? Di, kaina mainit pero subong. Daw nagagaloom, dumahana na siya nga maulan niya to. Sala mo naman ni. Sige ha, kag siyempre nagapangadwa naman si katropang Sir Melbs Anisco.
2: Wow!
0: Shout out nila sa inyo katropang Mel. Mayong hapon gid, salamat gid sa pa-highlight. Thanks God, it's a Friday, mga guwapahon. DJ I and DJ Lee Gaya, nakatutok na ang The Pumpkin Boys. Ang Tirik Toda, ang Tropang Buklan, ang mga Marites, Five Cell Boys, kag syempre ang katropang class member.
2: Yahoo!
0: Thank you so much, katropang Melbs. Kag shoutout gira sa mga active naton nga katropang class.
2: Wow!
1: Kaga, syempre, naga-third honor man. Nagasunod man ang aton nga katropang class member solid. Si katropang Ma'am Emmy Villagracia Tandog. Oy, are sa ato yung comment section. Thank you so much, Ma'am Emmy, ha, sa pag-visita dere kayo na sa station. Upo doon ay katropang Eric at katropang Solomon. Nagpa-highlight na kag nagpa-follower sa Ma'am Emmy. Thank you so much, Ma'am Emmy, sa pag-pulupamati man aso buong hapon. Kag, syempre, ari man si katropa nating Menias Leonard. Oy, mayang hapon ko na Ma'am Ira kag Ma'am Joy. Pag-greet lang sa Rebisco kag Creamline Warehouse sa bahay sang Lawaan. Salamat, Getty. Sige, nga itong gigapagpanamiyaw dira ha sa ang isang gig kamaylight nga hapon. Mayang nga pulupamati dira sa mga personnel, mga staff, warehouse men sang Rebisco kag Creamline sa bahay sang Lawaan, Rojas City.
2: Yahoo!
0: Mayong hapon man kay Ma'am Maria Gabia Bermejo.
2: Wow!
0: Thank you gina ma'am ha sa everyday nga pag-monitor dira sa aton.
2: Yahoo!
0: Kay katropang Ma'am Rhea Loyola Malapitan.
2: Wow!
0: Thank you so much man sa pa-highlight. Kagda na siya kuno sa pag-like and share. Sige, abang-abang dira ba si later on maswertihan ikaw.
2: Yahoo!
0: Si katropang Melbs, tingin na shoutout niya gina ang iyang wifey nga sexy. Guwapa-guwapa kag upod niya kuno ang mga promos sa Gaisano Marketplace.
2: Wow!
0: Uy, ara galida si wifey mo katropang Melbs. Sige, share a route gina. Basta mga taga Gaisano, guwapa na kagwapo. Halong-halong lang dira sa imong wifey ah. Si katropang Capiz Adventurous Vlogs, nagpa-followers and pa-highlight naman.
2: Wow!
0: Ay, nakabalik si katropang Ariel Fanugan. Good afternoon, mga katropa peeps from katropang Rhea Loyola Malapitan.
2: Yahoo!
0: Sige. Te, mayong hapon, man kuno katropang Ira and Joy. Subong lang ko kalantaw kay BCG. Adi, balahambal. Tagad importante, katropang Ariel, bumalik ka.
2: Wow!
0: Yan ang bahala ka.
2: Yahoo!
0: Sige, sino pa dyan?
1: Si katropa nating Doy Arthur. Good afternoon, mga katropang Iron, katropang Joy. Watching and listening live si katropang Doy dito sa bahay sa West Villa Flores, Maayon, Capiz. So, kamusta dra katropang Doy? Makamusta ba lang paniyang puhon dra sa Maayon? Nag-ulan na bala dra o ko nag-gulugal omlang? Sige. Thank you so much, dra katropang Doy, sa pag-monitor dra sa XFM from sign on to sign off. Si katropa nating Sir Mobs Anisco ay naglatag na sige mga pa-shoutout, bigger, louder shoutout kuno kay Watchman Joey Bogart, the big boy, Catalan. Kay Foreman Marlon na Palpa, kay Engineer Wiligo, kay Tutoy Archie, kay Christian na Mandaragat, kay Bonbon, kay Junjun Arlun, kay Buko QC, kay Inspector Vance, kay Tonton Lodi, kay Elmer, kay Vanger, kay syempre, hindi magpaulihi si Joe Bert, ang paramyaw halid of course, kay katropa nating Sir Melvs Anisco.
2: Yahoo!
0: Kag syempre gina-shoutout na ginanay ha ang mga katropa naton no? Dira sa may Marcos Fuentes Integrated School. Kikitropang Uncle Pinky, good afternoon. Kag sa imo dira mga kaingon nga nagapulo pa mati sa imo gamay nga radio.
2: Wow!
0: Raman kikitropang katropeng katropang Tolitz Alinsog dira sa may Patag Lawaan Talipapa. Di kamusta ka tropang Tolitz? Duway ka naging kabutuwa, diba? Di kamusta na ng inyo pamaligyang anon? Kamusta ang mga karneta da? Importante, nagapulo pa nga, pinakamudra siguro, ha?
2: Yahoo!
0: Sige, shout out gidra ha, ilabi na sa imo mga kaingod. Kaga syempre, sa aton nga comment section, balikan ta. Di si ka tropang Zyron, naka-standby naman. Ang lalaking walang pahinga. Di ba la? O sige tropang Doy Arthur, oh, nag-drop man sa ngayon ng mga emoticon. Thank you so much.
1: Ay, ang isa pag-idaton ka, katropang walang pahinga. Si katropa nating Lloydy Navales ang City of Smile, Bacolod City. Good and cloudy afternoon, katropang Iron, katropang Joy. Have a nice weekend to you and enjoy. Kung nahambali, katropang Lloydy. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Ay, inaiyak ang...
0: Nanay na microphone mo, katropang Joy.
1: Kaya haba ko, the more ko siya nga ginapatindog. Ay!
0: Naya-surrender na. Nanugay na busar si katropang Joy, oh. Sige, katropang Nili, ho, gani anak. Sige, doon nag-give up. Nag-idea ang aton nga microphone. Sige lang, kinakaya naman ni katropang Joy. Of course, this afternoon, ha, gina-shoutout man ho ni katropang Zyron, ang Salbakuta member, dira sa my President Rojas. Kota na kuno sila, ho?
2: Wow!
0: Ay, tiwag kita, katropang Zyron. Sige, importante, nakakota sila. Madamo, gid nga salamat, mga DJ. Tilibri naman pamahaw mo, eh. Sige, sila yung katropang Christine Diana Ropa.
2: Yahoo!
0: Happy birthday sa baby niya. Ay, baby da mula, guro. Nga si katropang Ma'am Diana Grace Lavalie.
2: Wow!
0: Wow, sige, ready naman. Manda ang tanan. Si Ma'am Diana lang ang kulang. Sige, kay birthday sang imo nga uyab. Kantahan tayo na sang happy birthday song. Kay karon may utang naman kami sa imo. Na sige ha, kay katropang Diane Grace. Kag sa iba nato nga mga katropa peeps nga nag-celebrate sang ilang nga birthday. So mag-a-adlaw July 31, 2026. Ang ini nga kanta ang paragid sa inyo.

0: Saliwat ha, happy, happy birthday gid sa baby ni katropang Christine Dayana Ropa.
1: Yahoo!
0: Enjoy, enjoy ka mo later ha. Kag preparahin na dira ang imo nga intro. More birthdays to come lang dira sa imo nga baby. Kag syempre, stay strong sa inyo nga duwa.
1: Chupapi mo nyo!
0: O katropang Joy, basi may wish ikaw.
2: Ay, sige. Once again, happy, happy birthday gira sa aton katropa peeps. Nga nag-birthday sa buong kay Ma'am Diane Grace Lavalia sa Bebe Loves ni katropang teen. Of course, yeah! Kanato nga wish dira sa imo. Syempre, good health always kag mailang paglawason ni kag madamo pa nga birthday ang maabot sa imo.
1: Wow!
0: Yes, thank you gali ka tropang teen ha sa imo nga palitro kag sa pa cookies. Hindi tani adlaw-adlaw na lang birthday sa imo nga uyab.
2: Hindi man ta ka saka kay na sang kwan ba?
0: Yes, amo gani sang kabulusgon na.
1: Yahoo!
0: Te, sige mga katropa peeps ha, kag sa iban pa dira naton ng mga katropa. Same, same lang nga mo nga ano sa inyo, wish sa inyo. Ah. Kag syempre nga dira nga mga kaugalingon nga wish, gabay nga matupad.
1: Yahoo!
0: Alright, mayong hapon nanay kay katropang Rafael Dignot. Mga guwapahon, diwata DJ I and Joy, nakatutok na naman ho ang Tirik Toda Kapis.
1: Wow!
0: Kay pakalam-kalam na. Sige, at nawili naman ang mga katropa naton. Si katropang Melbs, happy birthday man kuno GDL. Mabuhay ka hanggat gusto mo.
1: Yahoo!
0: Happy, happy birthday. Kag syempre si katropang Melbs, silinya nauntat kau tirik-tirik kay mamati kau gid sa pakalamkan.
1: Wow!
0: Amo ginaiya basta si katropang Paeng. Amo na inaiya nga kuhan ah. Ginaabang-abangan. Loading ba?
2: Sige, sa katropa natin, Ma'am Elma Ordas Agihap. Ay, ari man sa ating comment section. Nag-upload man sa ating programa. So always si Ma'am Elma. Thank you so much. Good afternoon ko ng mga guwapa. Ti, maang hapon lang dira ah. Katropang Ma'am Elma, kagmayang pagpulo pamati dira sa imong radyo sa mong hapon. Si katropa natin, Rafael. Shout out ko kay delivery rider Eric Pax. Manunog sang Food Panda. Ay, greetings coming from Rafael. Or katropa natin, Rafael Turbo Digno. Sige. Si katropa nating Noy De La Cruz Pareño. Siling niya katropang ay, I'm the person who always smile and always seem to have no problem. But do they sometimes think that my happy face is just a cover for my tears? Uy, good afternoon kuno. Good afternoon kuno katropang Ira kag katropang Joy. Pa-request man sang kung pwede lang sumigaw by
1: wow!
2: Eureka.

0: Good afternoon man, kikitropang Tatay Mosok Biring, kikitropang Eric Biring. Salamat sa inyo pa highlight. Mayong hapon ko ng mga ma'am, ginatambiyaw niyo kinang mga silent listeners dira sa Panay.
1: Yahoo!
0: Kay Ma'am Amelyn Marbebe, kag Rosemary Barogo.
1: Wow!
0: Mayong hapon sa inyo ha, kag si Ma'am Delilah Y, aka Ma'am Flor Abelio. At good afternoon man ko sa aton katropang Joy.
1: Yahoo!
0: Sa Tikinet, good afternoon katropang Ian Joy. Nagapamati na sila dito sa Barangay Poblacion Norte, Sigma Capiz. Take care ko na always mga katropa Piyas. Dancer naman siya at i-include na ngalan niya katropang Neil ha. Wala man na siya nag-present. Si Ma'am Delilah Y nagpa-highlight na. Shout out kay Dramam sa Floor Store.
2: Si katropa dating Joey Bogart, the big boy Katalan. O, iari sa atong comment section once again. Sa linya, good afternoon kuno katropang Ira and Joy watching live na subong si katropang Joey. At sige, may pagpulo pa mati dira katropang Joey ha sa batching plant. And of course, share na dira sa atong nga programa para ma-include naman karon na imo pangalan sa atong nga roulette. Si katropa nating Ma'am Delilah Y, ang matahom na atong nga katropa, si Ma'am Flor Abelio, nagpalatag sa iyang pa-heart-heart. Nag-heart-heart ang iya mga mata sa ato nga comment section. Si katropa natong Giselle Marco. Good PM ko kay Giselle Marco sang Barangay Lunoy sa Pian Capi. Sa Pian Capi.
1: Yahoo!
2: Thank you so much once again, katropang Giselle Marco. Maayong pagpulo pamati dra sa Barangay Lunoy sa Pian Capi.
0: Si katropang Zyron, at isuling niya, sana all ko no, pakalam-kalam na.
3: Sana all.
0: Hindi ka relate how, pero dugang niya first Saturday na buwas, tagsilimba naman sa Agtalin Shrine.
1: Wow! Ako
0: mapagtalin, gigaling ato niya katropa. At sige, halong-halong gid ha, pero siling niya sis, Ma'am MJD, where na you? Di anay magsaka sa bukid ha. Amugid kibasi, bala karon matuuna naman ang pangalan mo. Kagabisyo naman si internet connection. Di kanugon gid ina. Di abang-abang anay ah. Kikitropang Ma'am Joanne Bofill, good afternoon man. Ay, congratulations mama na daog ikaw kaina.
1: Wow!
0: Sampa Gcash ni katropang team.
1: Yahoo!
0: May balanios ka pa sa mga masakit-sakit mudra nga kalawasan.
1: Yahoo!
0: Si katropang Duy Arthur in Lababo naman. Agaton nga tropa. Sige, si katropang Zero number one. Gigyan ng XFM.
1: Wow!
0: Si Ma'am Celino V. Marian, saliwat good afternoon dira sa imo, ma'am ha.
1: Yahoo!
2: Si katropang Rafael, shout out lang kuno kay katropang Kenneth Pasete, nagapamati sa XFM Roja sa radyo. Pero wala siya kabalo nga siya na nagdaog kay or sa paroleta. Tama ka dyan, katropang Rafael. Diin balaya si katropang Pasete, hindi siya ka-present every time. Di sige lang kay ginakuan manina ginaruleta manina liwat kag iba naman iya ang makapresent ang makakuha sige ah. Si katropa nating Zyron consumption gini niya hindi pa kalam-kalam.
0: Ay ba si boat katropang Zyron malay mo may pakalam-kalam at the same time may consumption.
2: Ang muna nga tawag ng mixed emotion.
1: Yahoo!
0: Mix and match.
2: Sige, si katropang Capiz Adventurous Vlogs, yes ko ng katropang Ira and Joy. Ay, di inahihan para ang yes ni katropang Capiz Adventurous Vlog. Ang katropa nating in Lababo, ang babae, ari sa ating comment section, si katropang Crystal Maria Joy Libardo.
1: Yeah!
2: Naghagis na sa iya mga pa-heart-heart, ginit siya niya pababaw, tatlo kabilog katropang Ay.
0: Ay, kiara si Toto Val sa dalong. Gano'y sa babaw lang.
1: Yahoo!
0: Tsakto ginaya katropang Crystal. Ti along-halong, ikaw dira sa Palawan, ha? Kag sa sunod, bisibisita ka man dira sa Abon para makamit man kita in person.
1: Wow!
0: Walang ma-excited man ang mga katropa naton nga makita ika.
1: Yahoo!
0: Katropang Kenneth, good afternoon katropang I and Joy. Di may kilala ko sina kaso nahuya ko mag-mention dira sa X-Rated. Ay, ayaw na pag-mention karon magkinarit eh. Hi, pakamuda nga doon. At sige, alias silang basta hindi niya mabalaan nga siya na. Si katropang Zyron, okay na ba sana inikaina ang ilagalik nga mga sabat sa aton nga mga pamangkot? Sino pa dira katropang John?
2: Ay, nag-correct-correct na naman ang aton nga comment section. Pero nakita ko si katropang Monroy kaina nag-comment sa aton nga programa. Maayong hapon ko ng katropang Ira and Joy. Maayong pagpulupamati dira katropang Monroy together with katropang Ma'am Matilde. Nga aray dira kaina nag-claim sang imo na dagan at the same time naghulog na naman sa iya mga entries. Ay, by the way ha, sa mga may entries dira para sa ato nga Zantone and XFM libo-libong papremyo. Abati, abang-abang ka mo later on. Pagkatapos ang ato nga X-rated kay Manti Idro na ina, bulahon na naman ina ni Katropang Ira. Kag wow! Magagabot, of course, ang maswerte nga magabutan, magabaton sang 3,000 pesos.
0: Yes, kag syempre dira kay katropang Ernesto Alvarez dira sa Legazpi, Ilawod, Barangay 5, Matcom, Borcos. Dira sa Tubang Sangmang Tinapay, nagapamati sa aton nga programa.
1: Yahoo!
0: Thank you katropang Ernesto, ara kami tagina ni katropang Tin. Ginsidiin ka namon, duwa ay kaman. Basi nagpaniaga ikaw. Basi katropang Zyron, magsukot ka na gani, tug-anan ka lang, may buwas ka ron daw animalistic. Okay, at sige ah, bala ka da, lugay lang pa high blood. Pero sila ni katropang Rafael, wala pa ruleta tol, bago pa lang umpisa. Amugid, ga-advance so si Ma'am MJ para sure.
1: Wow!
0: Si katropang Ma'am Floor, ba may kilala man siya kunuhot? Nami, gan iton kay pala utang gidya. Oh, yung pinautang mo manabi. Gan ita lang Ma'am Floor. Si katropang, ay nabasa na ini.
2: Ay, si katropa nating Nene Bacas de la Tenda. O yari si Ma'am Nene, nakapa-followers kag nagpa-highlight na. Thank you so much katropang beautiful Ma'am Nene sa pa-highlight sa ating programa kag kuha na dira pag-share man sa ating program para later on, basi ikaw naman ang mapunduhan na sa ating patropaleta. Si katropang Ernesto, wasak na wasak ko na ang puso ni Nasty Mac. O yari si
0: it really hurts, eh. Sige lang, katropang Ernesto. Si katropang Zyrex, siling niya ba isa pagit siya kuno kakilala, ho? January pa nag-utang, asta yanda, uway pa kabayad. Ay, di ko benas na to kaina, pero konsumisyon subong. January, hay, tipila na nakabulan. Sige, salig lang, ah. Samtang may pag-asa. Ano ko, no?
2: Gabalalis ka na.
0: Amo gani. Sige, si Ma'am Nene, mayong hapon mga ma'am nga guwapa. Oy, thank you Ma'am Nene. Ha?
1: Wow!
0: Same to you. Ah. Si katropang Ma'am Elma Ordas Agihap.
1: Wow!
0: May ara, gid ko no tawo nga sobra-sobra gid kamakunat. Grabe ba? Sukton. Siya pa ang nangakig. Tisa sobra ko kaakig. Sa sobra niya ko no kaakig man. Naimpito. Ano ini? Naimpit sa koron eh. Sige aman ko, ginhambal ko siya nga. Sige ah, mayo na may limos na ko da sa imo sus patawara. Aray ko. Sige lang, Ma'am Elma. Kalma lang, high blood tada, ha?
1: Yahoo!
0: Sige, tropang Totoval, nang pinatawa lang mo. Kay man, naganitan man din siya magsupport sa iyang mga costume.

0: Yes, hindi pwede magpakailan mo.
1: Ay! Si katropang Ira, siguro mo na ito nakapaskil sa ila, kwan, tindahan.
0: Ay, huwag man kami tindahan, katropang Joy. Sige, ang mga katropa peeps, time check kita anang it's 3:02 in the afternoon. Di bago kita magkado sa aton nga istorya, di syempre alam nyo na, paroleta kita anang.
2: Katropaleta!
3: Katropaleta!
2: Sa XFM Network Philippines.
0: Yes, amat-amat na! Amat-amat na kamo do! Kaya sa subong una sang hugnat sa aton nga ruleta, ang aton nga iparuleta, ang Zantun Gold Capsule! Isa ka box mga katropa, tag, pwede nyo gininihan mahulog o kung magamit bilang entry sa aton nga Zanto na Next FM libo-libong pa-premyo.
4: Yahoo!
0: Gani, go na sa comment section kitropang Neil, palibutan na ang aton roleta. Anong pala tawaan?

0: Uy, di ba, absyan kin si tatay mo, sok ba? Basi nagpasuba ko na umbalik ka tropang Zyron, ho? Gapang mentol sa suba. Anong mentol? hi, kanugon. Sige ka tropang Nilpali, butaliwat.
1: Katropaleta!
2: Katropaleta!
1: Sa XFM Network Philippines.
0: Balik ka tropang Rafael, nagbatak, patulambat si Taimusok. Muna nga absent. Oy hala, si Taimusok, balik ka tropang Mampur. Ay, late ka na ta, Taimusok. Kasanukon. Dapat alert.

0: Yes, sa kaka tropang Jazelle Marcos ay present ani sa atong comment section da Madam Jazelle para ba claim mong imong nadagan.
1: Wow!
2: Kambali ka tropang Zyrex, da wala man pangalan. Nakita mo gid ka. Kami ang katropa mo, exciting dito. Exciting dito. Do hindi sila ha? Ay, ganami bala sini.
0: Ay, hala, Zantong Gold. Ano ginagaliya ka trapang ay?
2: Capsule.
0: Capsule.
1: Wow!
2: Kung waay, basa ta story ah.

0: Giselle, where are you?
1: Absent ko na naubos iya load ho. Sige ba, iisa daa. Da wala man nga lang ni katropang Kenneth ko no. Ay, grabe do kita mo gid kag.
0: Si katropang Kenneth nag-present pero hindi naman siya ang nagabutan.
1: Yes, amugani. Te sige na, later naman mga katropa peeps. Akay do, wai man kamugana mag-present. This time, anay ha, ti ato nanay nga pamatian ang part 1 sa istorya sang kabuhi sa gaton nga letter center nga ginting uluhan. Si Tonette nga ganit-ganit.
2: Wow!
1: Chaktugid man ang title. Yes, chakto sa liwat mga katropa peeps ha, si Tonette nga ganit-ganit.

0: Dear mga DJ Chika Babes, good afternoon to all katropang listeners and viewers. Ako gali si Raul, 48 anyos na. Gusto ko lang man tani i-share ang akon nga kamalamalahan nga ginhimo sadto. Ang ginhimo ko nga ginhinulsulan ko gid sa bilog ko nga kabuhi. Mga DJs, isa ako ka house husband, kaya nga ako nasawa ato sa abroad. Gani ako na ang gaatipan sa amon mga kabataan. Kag ako naman ang nagadigamo, kag nagasugat dulong sa ila sa eskwelahan. Mga DJs, 15 years na nga OFW ang akon misis. Kag kada duwa ka tuig lang siya nagapuli-puli sa amon. Gani bilog man nga 15 years ang pag-asikaso ko sa amon pamilya. Halin sa pagbugtaw kada aga, pagluto pagkaon, kag pagpanglaba. Kis aga ni daw ginatamara na ako sa akon nga cycle sang kabuhi. Kaso na panumdum ko mga DJs, why ganit-ganit lang mo nga akon misis nga nagapaninguha sa ibang bansa para masustentuhan ng kami sa iya mga kabataan. Gani bisan ginatamad na ako, tiwala na lang ako nagareklamo ah.
1: Mga DJs, ang istorya abisad to, may mga naging kalapit balay kami nga nag-abot sa amon nga baryo. Kay man gindemolish abi ang tagsa-tagsa nila ka mga panimalay, gani gin sailo sila malapit sa amon. Aww. Sa una daw na imbyerna ako kay naggamo na ang amon nga compound. Pihak kag pihak may naga nilagubo nga mga sound system. Tapos may ara pa na balang naga kinaratihay aga-aga pa sa kalibutan. May ara man sa mga nagasinggitanay, kag siyempre hindi madula ang mga nagabinaisay. Kung kaisa ka ni mga DJs, do gusto ko na lang sila subulon pabalik sa ilang ginhalinan. Pero mga DJs, diri kita sa upor sa tupad gid namon nga balay, kay man ara lang gid sila sa prente sa atubang mismo sang balay namon, kaginiya ang balay ni Tunet. DJ Ayan, DJ Joy, hindi niya inituod nga pangalan, pero amoy na ang tawag sa iya sa mga tawo dito. Kagakuon ka mga DJs, unang kita ko palang kay Tunet, daw ginigo gid sang 45 ang akong dughan.
2: Wow!
1: Inabalang pagkaigo, tagos pakadto sa akon likod.
2: Yahoo!
1: Yes mga DJs, tuod gini na kay man gapaobra pa lang sila sang balay. Permige siya nga ara sa ugsara na mon. Kagong kaisa nakapantulog pa na siya pero naka-dikwatro na sa guwa samtang nagapangapi.
2: Wow!
0: Isa ka best mga DJs, na siplatan ko gid ang orange niya nga underwear. Kay ka-revealing abi sang bayo niya. Pero wala ko siya ginmuno ah. Siyempre, basihang balon niya ginalinglingan ko siya. Kag isa pa, naga-enjoy man ako sa view nga nakikita ko. Isa ka adlaw nagkadto siya sa balay. Dumdum ko gani kung maano na gid siya. Nangamusta man ang gali. Kag alams niyo na kung ano ang masunod. Mga katropa, gamay lang background about kay Tunet. Maputi siya. Kanami sa niyang buhok, kag daw bagets gid tulukon. Wala lang ako kahibalo sang edad niya, pero feeling ko mga 30 plus pa lang siya kag may ara naman ni tatlo ka mga kabataan.
1: Mga DJs, ang masunod nga eksena after niya sang pagpangamusta, ti mangutang gali siya. Naghiniyo siya sa akon nga mahulam siya kuno sang kwarta kay man kulang gid kuno ilang budget sa pagpaobra sang ilang balay. DJ I and DJ Joy, abinyo wala gid ako makabalibad kay Tunet. Kay nakaduster gid siya abi sang bulak-bulak pagkadto niya sa balay. Tapos, ginpagwa-guwa niya pang iyang cocomelon. Mga DJs daw kaangay nga na-hypnotize gid ako ni Tunet. Kaya dali-dali nga gindawo ko sa iya ang gismil.
2: Wow!
1: Nga budget namon sang akon mga anak nga ginpadala ni Mrs.
2: Oh no!
1: Nagpasalamat man si Tunet kay nagpasalig nga hindi ko na ko magkabalaka kay ibalik niya gininis sa katapusan nga buo kag may sobra pa. Kagpasalig niya pa nga ti mabayaran gidini kung makaloan siya sa iya na life bank. Mga DJs, nagpasalig pa siya nga sakaan niya lang kuno galing ang gismil. Gani ako man nga daw si Haslo, nagpadala-dala man

These go by mga katropa peeps. Nagabot ang adlaw sang katapusan. Gag-excited na ako kay magluwas sa makakwarta na ako. May saka pa. At the same time, makita ko na naman si Tonet. May 30, 2024. Aga pa ako naligo, mga DJ Chika Babes. Kag syempre nagpahamot. Kay basi bala aga pa manuktok si Tonet. Kag magbayad. Gani nag-ready na ako nga daan. Pero abi nyo, naabtan ng sirum-sirum. Wala gid makatuhaw si Tonet. Ginasulusidiin ko siya sa ilabalay. Pero daw sarado kag wala gid sang tawo nga nagagwa-guwa. Asta nga nang abtan sang kaaganhon. Sang mag-aaga na mga DJs, nagapulupanilhig siya sa ilang ugsaran. Kag didto ko na siya ginsukot. Mga DJs, nagbalibad siya sa akon. Nga wala pa kuno siya makalun. Kay kulang pagin ang iya mga requirements. Gani next week naman kuno.

0: That song was brought to you by M. Louillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: X-F-M.
2: XFM.
3: Southland Plus Gold.
4: Ako gali si Maya.
5: May sis ko sa ovary. 3cm na gali.
4: Try ko gid inom ang Southland Plus Gold. Sa sulod sang isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
3: Southland Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southland Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: Southland Gold. Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan nga kape, pero lain gidyang sabor sang Southland Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Iba ka sa lahat.
7: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Louillier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Louillier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Louillier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din, mag-Premium D3 na.
12: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kising.
12: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alam ng pagmamahalan.
15: One Turbo. Oh, yes.
12: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
16: Southland Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Southland Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Southland Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assist the pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assist the pain.
17: Kamkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Assist the pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assist the pain.
18: Mabibili sa mga butika.

0: mga katropangin na rin nga programang Builog ang Redulong sa Xanthan Gold Herbal Tea. Dilawin ang pinakabago nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Xanthan Gold Herbal Tea. Panamigin ang pag-inom sinima tapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga trend. Iniang himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, nga manggaranod gid sa health benefits. Ginapatam is maninisang stevia, ginakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani sa mga katropa pips dira naton nga nagasopreher sang diabetes. Di ayaw gid kamo magkabalaka kay safe na safe gid. Tungod mayari ini sang santons nga sa ka-antioxidant gikan sa prutas nga mangustin, gani kakas gida ang mga toxic kagaya gid cleanse ang aton nga lawas pinagi sa pag-inom sang Xanthan Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ni mga katropa peeps. Gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man ma-add to cart pinagidra sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Sa liwat ang Xanthan Gold Herbal Tea, it's a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright, sa atin nga pagpanumbalik, tinabatian tagino ang part 1 sang istorya ni katropang Raul. Si Raul Galikag Sitonet, ang main character subong nga hapon.
1: Yahoo!
0: Di, sige, kay siling ni katropang Raul Gani, naging kapitbahay niya kuno ini si Tonet ho. Kay man gin demolish ang ilang puluian kag didto sila gin silo malapit sa balay ni katropang Raul. Di si katropang Raul 48 na ha, may edad-edad naman ah. Pero ginatansya-tansya niya ang edad ni Tonet, da mga 30 plus pa lang kuno katropang Joe.
2: Ay, hindi man maglayo ah ang agwat katropang ay.
0: Yes, kay man si katropang Raul ti house husband ini kuno kaniya nga missis ato sa iban nga pungsod nagapanrabaho bilang isa ka OFW.
1: Yahoo!
0: Every 2 years lang ini hagapuli. Ay ti adlaw hidlaw gi si katropang Raul eh. Amo na nga daw ginapantasyahan niya si katropang Tonet hon.
2: Yes, katropang ay, kagsatanan nga ni no, nga nagsalaylo dito sa ilang compound. Bati ang naging apple of the eye, kagsatanan si katropang Tonet.
1: Wow! Nga ti,
2: permi nagatambay sa usaran, kaya man dito siya gani nagpatukod sa atubang mismo sang balay ni katropang Raul. So, madiparahan niya gil kay kung kaisa ko na nakapantulog lang, nakapandikwatro samta nagapangape.
1: Wow!
0: Yes, amo gani ni katropang Joy ang natabo. Kaya man si katropang Tonet, isa kadlaw nagkadto sa ilang balay. Dumdum ni Raul kinulbaan siya, banta niya maano. Gali mo nga musta, malang. Siyempre, ang kasunod ng utang eh. Amo naging na iya ang mga galawan ng mga tropa naton. Basta nagpangamusta, kulbaan ka na. Ay ang kasunod, may ara ka da.
1: Ayoy!
0: De, sige, kay badaan mo si katropang Raul. Doon na in love, abi. Iniki katropang Tonet mo. Kayo man kagwapa ko nung maputi.
1: Ay.
0: Kagka na may turn sang buho.
1: Ay. Wow!
0: Gani katropang Joy, waay siya makabaliban.
2: Oo.
0: Kagdayon nga gindawo ang chismil nga kantidad.
1: Yahoo!
0: Ay, yes. Nagakuan mo na to. Nagapakitlo ay man si katropang Tonet. Kay kulang gin kuno ho ang kwarta para sa pagpaobra sang ilang nga balay. Di kulang gin bayad sinyo. Ha? Basi imo-imo lang na katropang Tonet, ha?
2: Kag, bagay ni katropang Raul, pag palapit ko nun siya ni katropang Tonet para magutang, katropang ay, abi mo ko nun doon gin-hypnotize siya. O, oh, diba? Bala mo sa mga gina-istorya sa ibang kong gina-hypnotize, hindi ka nakahulag. Kag kung anong gusto sang gin-nag-hypnotize sa imo, ti tamang sunod ka na lang. Ti wala gin siya minahimo eh. Nagdawo gin siya sang gismil. Nga budget nila sa ilang bata nga padala ni Mrs. niya nga OFW.
0: you. Gani amoy na katropang Joy, kay managpasalig kag nagtugaan man ini si katropang Tonette nga ti iyaman kuno Bayran once nga makaloan na siya sa iya nga life bond. O galing katropang Joy, iti sa katapusan kuno nga nga tugaan ha. Pag-abot ay ti duwa ay gid ba? Ang siling niya lang, tiway pa sa kuno kalun, kay man kulang pang iya nga mga requirements. Nag-ready pa naman si katropang Raul, aga panaligo ho. Kag nagpahumot para sa imo, tapos ginabta lang siya sang serum-serum.
1: Yahoo!
0: Ay ginmakatuhaw si katropang Tonet. Tiyato ni na later hibaluon ha, kung bala nakabayad gid man ini. O kung ba si may kamalamalahan nga natabo. Pero good afternoon na kay katropang Arnel sa Unoy. Dara sa may watching live kuno ho from Baris si Balom Antique.
1: Wow!
0: Ay, ti hambas ang aton nga tech. Ang mga taga-antique, why na ko na nag-hook up sa aton. Pero appreciated sa gyapon ang mga katropa naton nga ti. Apesar nga why na diri nag-comment sa gyapon. Thank you gina katropang Arnel. More power kuno sa aton nga programa.
1: Yahoo!
0: Si katropang Toto Val Miss K, amping lagi. Nandito lang kami ni Bro Zyron. Ay naman dalahigon mo pa si Zyron. Dapat yambal mo, nandito lang ako. Para sa'yo. Mandalahig kapag inabis ang iba niya to.
1: Wow!
0: Na-uplo kag ini.
2: Amiga, ito nga ginamping-amping ni Toto. Tandaan ko si si katropang Shane ka na.
0: Ay di, mapascam ka naman to. Lesson learned na ako. Si katropang, sino?
2: Abito pangita sa iba nga tinaga luwas sa amping. Kaya ba si mag-ampingan ka naman liwat
1: siya
2: na.
0: Yahoo! Oh, gani. Para si katropang Crystal o kung si Miss Kay.
1: Wow!
0: Good Friday, everyone! Hello, katropang Ay, kag katropang Joy. Paki-shout out gid sa iyang beautiful girlie, si katropang Crystal Joy Libardo. Advance, happy, happy birthday sa August 4. At for sure, miara, gikita sina programa katropang Crystal.
1: Wow!
0: Ang wish ni Mom, she sa imoti, good health lang, and eskwela gid maayo. I love you so much. Kag syempre kay Ma'am Maria Libardo man kuno ho sa iyang mother. Ti nagapamati gid kuno sa aton programa. Paldo naman si Jollibee sini.
1: Wow!
0: Ay tiway kita daka tropang Crystal. Sige, advance happy birthday ha sa mga beautiful girlie.
1: Yahoo!
2: Sige, sa katropa nating Tuto Val, damo na siya bro, Zyron, gusto mo isa?
0: Ay, ito.
2: Habal may ni Zyron, hindi siya kuno Tuto Val. Ay, sige, sa katropa Rafael, shoutout kuno kay salesman na paring Jeffrey Enoslay, sang Exceed Global Corporation. And of course, ang ginapangita mo kayo na katropang ay si katropa nating Tolitz Alinsog.
1: Wow!
2: Uy, wala nagpaliba kari sa ating comment section. Good PM katropang Ira and Joy. Pa-shoutout man ko din sa cruising or crossing pataglawaan. Tali papa kag kay Nenny and Little Store.
0: Ay, thank you katropang Tolit. Kinakabalik ikaw ha. Sige, everyday ka ginamon. Dara nga ginagreet. Abigani namon. Wala ka na nagapamati.
1: Oh no!
0: Sige, importante nagbalik.
1: Yahoo!
0: Si katropang Ma'am Senalyn, good afternoon. Salamat sa pa-highlight. Kag syempre, gina-shoutout man ni katropang Chris, si Ma'am o kung si Tita Delilah Y. Kag iya nga utol, ho? Nga si katropang Crystal.
1: Wow!
0: Sige, shoutout gina. Si katropang Rafael, gina-shoutout niya man si pari niya nga Chef Cook, Doven Agrigorio alias Boy Logro.
1: Yahoo!
0: Gapamati sa XFM dira sa Dayaw. Samtang nagalitsyon.
1: Wow!
0: Ay, kanami-turns ang lechon. Kagina-shoutout man niya ang assistant si Niho, nga ni paring Doven, nga si katropang Dudoy Lagubo.
1: Yahoo!
0: Si katropang Sirap Apruebo, si John Lord Abelara, kag Abelyara, o kon Abelyera.
1: Yahoo!
0: Kung sino magpaluto sang magpaluto sa kasal, birthday party kag fiesta, ari lang sila sa Dayaw.
1: Wow!
0: At, sige, basta gina-recommend ni katropang Rafael, manamit na.
1: Yahoo!
0: Shout out ni Draha sa mga chef cook. Kagambal ni katropang Zyron. Dalasaon mo naman, kuya boss. Amugid katropang Zyron. Pero hi, anay ha, kay katropang Ma'am Joanne Bufil. Amuman kay Ma'am Janeline Borio, watching from Panitan, Ma'am I and Ma'am Joy.
1: Yahoo!
2: Si katropang Doy Arthur, oy, gaulan ako na dito sa West Villa Flores maayon. Aba, di mag huluhalong kamadar katropang Doy, di magsulay-sulay sa ulan kay budlay ng magmasakit sa buong at siyempo. Si katropang Ma'am Janeline, mga happy ang mga DJ Waps kay Paldo sila.
0: Wow! Paldo?
2: Sige, thank you so much, Ma'am Sanaline, ha? Pag ikaw ang pumaldo, alams na.
0: Wow!
2: Si katropa nating Jolius sa B. Bourbon. Good afternoon lang, mga katropang Ira, ilabi na sa... Si katropang Joy watching live from Bago Chiquito, Panay.
1: Yahoo!
2: Thank you so much, Kasi Manua Julius B. Bourbon sa Bago Chiquito, Panay. Nga nagapamati sa aton Subo nga hapon. Si katropang Ma'am Senaline ho watching live makuno. Tindin ikaw, Ma'am Senaline.
0: Wow!
2: Aray ka bala sa school canteen or naka... go home ka rin sa inyong nga balay.
0: Yeah. Si katropang Monroy Ayayo, thank you gid ko na sa kape nga nadagaan niya sa katropa leta. Tingin tilawan niya subong. Namit gid, basta produkto sang yes to help.
1: Yahoo!
0: Salamat katropang Ira and Joy. You're welcome, gina katropang Monroy. Good afternoon, anay kay katropang Louis J. Dimo. Kag syempre, dramat kay katropang Andrew Smith Vlog.
1: Wow!
0: Ayong hapon. Kag kay katropang Melissa Buenvenida.
1: Yahoo!
0: Ay, good afternoon. Gidra sa imo, ma'am ha. Thank you so much siya pa-highlight.
1: Wow!
0: Kag si katropang ma'am Delilah. Wow! Why? Wow, naka-black sila mga beautiful DJ.
1: Yahoo!
0: Thank you. Og amo gani, no, katropang Joy. Nag-turn no man kita ya this Friday afternoon.
2: Si katropa nating Don Don. Dadap. Oy, saling niya siya tayo. Sa malamig na panahon.
0: Ay, ikaw lang. Pasanay doon, pero salamat sa pa-highlight doon. Kagwala driga ulan, manog pa lang.
1: Wow!
0: Si katropang Ma'am Sanaline, yes, sure mga guwaps, kay ikaw nga nagpahulam, daw ikaw na lang mahuya magsukot. Hihi. Aba. Sige, siling ni Don Don Crystal. Good afternoon, be.
1: Yahoo!
0: Oh, makisaw-saw na naman si Don Don, ho.
2: Na
0: Bituson, Yudi. Bituson ka kuno doon, ho. Balito-to, Val. Sige, bal niya, buhi ka pa kuno to. Ay, alive na alive doon. Kaso wasak na wasak ang puso niya. Si katropang Zyron, boss. Toto, Val. Papulian na abi imo baby K para sa December. Magkililita kita diri. Ay, exciting!
1: Exciting!
0: Si katropang Andrew Smith. Hello, hello. Dara, thank you. Get pa sa pag-drop ha sa mga emojis. Si katropang Don Don. Hello, madlang people. Ako gali si Mr. Laptrip at your service.
1: Wow!
0: Ay,
1: Yahoo!
0: Nagpabalik. Sige, Don. Thank you so much. Si katropang Ma'am Eleanor Gatilo. Go. Good afternoon, Ma'am Ayan, Ma'am Joy. Finally, we're here na sa Kabangkalan.
1: Wow! Sana all.
0: Mga feta together with my husband, June.
1: Wow!
0: Ang masabi nila nga ginahimo.
1: Yahoo!
0: Sige, Ma'am Eleanor, ha? Pangapiwel na kamuda.
1: Wow!
2: Sige, sa katropa nating Joey Catalan, ay nag-present, pisan wala pa sang paraleta, pero thank you so much. Ah. Katropang Noy, thank you sa imong followers. Katropang Noy, parinyo. Si katropang Zyron, ay mahiya naman kayo sa kapwa niya, Pilipino.
3: Mahiya naman kayo.
0: Si katropang Toto Val, pareho ko na siya pangasuki ho, tig-asok ton. Daw nami ipanghaboy sa ila ang mga galon. Ay ayaw to ha, basi mamalayran ka pa. Karon kulang pa na ang imong sweldo. Pero si katropang Dundun, yun man siya niya si katropang Iwana.
1: Yahoo!
0: Baton ko na iPhone. Why good chance ha, doon ha? Pero si katropang Julius, saliwat mo yung hapon ha. Idol, naging kuro si katropang Joy.
1: Wow!
0: Siling ni katropang Melbs, mahiwagang ruleta, hindi man pag-ituon kay Paeng, kag kay Eric, kay Bogart lang.
2: Ay!
0: Ay, maswerte mo na si Big Boy. Oo, sige, present niya si katropang Zyron. Sige na mga katropa, Pips, it's 3:40 in the afternoon.
1: Yeah!
0: And this time, ato na padayunon ang part 2 sa istorya ni katropang Raul and katropang Tonet. Kasi liwat ging tig-uluhan si Tonet na ganit-ganit.

0: Mga DJs, pagkaabot sang next week, daw nagpinanago na si Tunet sa akon, kaya hindi ko nagid siya makita. Partida ha, tupad lang kami na balay, pero hindi ko pa siya madakpan. Pero mga DJs, kung mayad siya, mas mayad ako ya sa iya. Ginbantayan ko gid siya sa guwa sang ilang balay, kag didto ako nagpuwesto. Kag mga DJs, abi nyo pag kakita niya sa akon, naglikaw pa siya. Pero wala siya sang nahimo kay Manara, gid ako dapit sa ilang apartahan.
1: Sana all.
0: DJ I and DJ Joy, ginistorya ako ni Tunet. Kaya nagampo siya sa akon nga sa sunod na lang galing kuno, nga bulan siya mabayad.
2: Oh no!
0: Kaya matuod gali kuno, di ubos na iya ang iya nga ginloan sa Life Bank. Sa una mga DJs daw nag-aursa pa ako, pero gin tapik-tapik niya ang akon abaga kag daw nag-connect gid ini pakadto kay Junjun.
2: Yeah!
0: Yahoo! Mga DJs, ginpalampas ko na lang adto tanan tungod na intindihan ko man siya. Kay syempre nagaisahano na lang siya. Nagaisahanon nga ginabuhi ang iya pamilya, ang iya tatlo ka mga kabataan, kay ginbayaan na gali siya sang iya nga bana. Naghulat ako sang another 1 month para sa iya nga pagbayad, pero wala gid. Kami asang akon mga bata ang nagantos, kay wala kami sang sudaan. Hubas ang amon talagbasan, kag bisan balo nila, nagapamugait na gid ako. Nagliga na mga inadlaw, mga kitropa. Nag-abot naman ang adlaw sang katapusan. Pero si Tunet, waay gid piho ah. Wala ko na siya ginpilit ah. Gintagaan ko na lang siya palugit, tubtub, December, year 2024. Pero abit nyo ba mga DJs? Nagbagong tuig lang sang 2025? Ay, wala gid. As in, wala gid. Dito na gid ako napuno kay Tunet mga DJs. Gani ang ginhimo ko that time. Wala ko na gid siya gin-considerar. Mga DJs, ang ginhimo ko, ginlusob ko siya sa ilang abalay, alas 12 sang kaaganhon. Naganilupok pa ang mga lamentador kag pikulo, pero wala ako nagpatinag. Abaw, pagbukas ko sang ilang apartahan, nagakaon-kaon si Tunet sang dessert.
2: Wow!
0: Kadamo sang ilang handa sa lamesa, pero niahat siya kabayad sang iyang utang.
2: Oh no!
0: Mga DJs, nakibot siya sa nakita niya ako. Puwerte kapula-pula sang iya nga bayo nga polka dots nga gahabok-habok gid.
1: Sana all.
0: Nakamedjas pa siya sang asta sa tuhod kag naka high heels.
2: Wow!
0: Bongga magaling si Tunet makapamisti daw artistahin man.
2: Yahoo!
0: Siling niya, Raul, anong ginabuhat mo din man? Nga marisulod ka dali sa amon nga balay? Ay, Tim, ano pa ba ako dali, Tunet? Manukot sang utang mo, eh? New Year na, doon ginapalipat-lipatan mo na lang imuhulam, yahaw. Abi ko gani, wala ka kwarta. Tingka man daw, damo sang handa sa inyong nga lamesa. Sabat nga sa akon, amo gali. Ay, dali ka, anay. Dali, pungko dali, anay, kag magkaon,
2: Yahoo!
0: Mga DJs, nagpungko ako kag nagkaon. Abaw ang tunto niya, nagluyo-luyo siya sa akon, kag naghutik, nga wala. ubos-ubos na gid sa kuno. As in, zero balance na gid.
2: Oh no!
0: Daw nagtagring man ang akon nga dalungan pagkabati ko. Pero tumindog siya. Kaginmasahe niya ang akon abaga.
2: Chupapi mo niya niyo!
0: Raul, gusto mo bala service na lang ang ibayad ko sa akon nga utang? Hindi lang basta nga service, may freebies pa. Sugod ka bala, Raul? Wala na ginabi ako kwarta eh. Tani, maintindihan mo man ako? Mga DJs daw na-touch man ako kay Tunet. Gani? Nag-touch by touch gid kami nga duwa.
2: Wow!
0: Tama-tama. Tulog ang mga kabataan. Kagwala gid sang may maistorbo sa amon. Samtang naganilok panay sa guwa, nagabumbahan ay man kami yan ni Tunet sa sala. Mga DJs, ang ara na tani kami sa exciting part. Didto ko lang natukiban nga daw may lain gidya kay Tunet.
3: Mga DJs, ang gintuon ko ng akon nga batuta abaw puwerte gali kaganit kay Tunet. Ang iya nga watermelon do mga bugnay lang kadagko pero ginna tapala niya lang gali isang pandesal. Kagang iya nga lawas, dumaanghit nga baboy. Mga DJs, naglikaw ako sa iya nga mga halok sang nanotes ko na ato tanan. Pero si Tunet ya do nag-enjoy ya kaginwasag niya na tanan kag nagkupo sa akon. Mga DJs, nagkalataktak ang mga pandesal sa baldusa kag si Tunet. Abati, nagwild na? Sang inutika niya ako nga hatagan niya kung ako sang freebies para impas ng iyang utang. Dito na siya nga nag-attack sa akon. Pero mga DJs, nagdinalaga na kuya pagwa. Kay man, hindi ko naging masikmura si Tunet. Kag nagdinalagan pagwa samtang nagasinggit. Okay na, Tunet. Wala ka na sang utang. Impas na tanga duwa.
2: Ayoy!
3: Abi niya mga DJs, ginhapo, gina ko pabalik sa balay. Ginpanglako ang mga puwertahan namon. Kag sa sinagin nga adlaw, tinarealize ko gin nga sala, ginangakon nga ginobra. Ginhinusulan ko gina to sa bilog ko nga kabuhi mga DJs. Kay man, kung ano galik ka ganit, sokton si Tunet. Amo man sa galik ka ganit, ganit. Turkuhon.
0: Mga DJs, humalin sa do. Nahibaluan ko ginangakon leksyon. Mga kitropa, wala nagliisang mas manami pa. Magluwas sa akon asawa. Bisan 44 na si Mrs. Daw hubin pa. Pero si Tunet, lain-lain gidya. Gani mas naging kontento na lang ako sa akon kabuhi. Ang utang ni Tunet, thank you na lang atutanan. Mas pilion ko na lang nga maghulat sang kada duwa katuig sa akon nga misis kaysa magmantener sa maganit nga si Tunet. Tub-tub na lang din ako ni istorya mga DJs. Madamo gid nga salamat sa pagbasa. Saliwat, ini na lang si Raul. And this is my X-rated story.

0: fatigue, yeah. Ready by the fatigue, yeah.
1: That song was brought to you by M. Louvillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
2: Alright mga katropa, tiamog ito ha ang ending sang story ni katropang Raul kag ni katropang Tunet. Abaw ati. Si katropang Raul naghinulsol gid katambi. Sakto gid man gali ang iya nga ginhambal sa intro sa iya nga story nga ginhinulsulan niya gid sa bilog niya nga kabuhi. Ete maliwat ka pa katropang Raul. Hindi na ko no akay kontento na siya.
3: Sige, ti napatunayan gid nga si Tunet hindi lang maganit sukton. May lain pagid ko no gali may nga pagkaganit si Tunet.
2: Yes, abagani. Daw feeling niya kuno yan ni katropang Raul. Hindi iya 30 plus ang edad. Basi bala mga 60 ato yan ni katropang Raul. May secret lang ina si Tonet. Di ang importante, nag-consumisyon ka man, nakaambit ka sa Gyapon.
3: Importante, impas na ko na hambali, Tonet.
2: Yes, o diba, naisahan ka naman ni Tonet. Ay di, sala mo gina ikay, nagpadala-dala ka gina. Kundi nakuha mo ang premium mo. Sige ka tropang Raul ha, at least sa ulhi mo nga istorya, hambal mo na ka lesson learn ka na sa imo nga kabuhi. Kay man natutunan mo na nga maging contented sa imo nga misis. Gani, uy, this 2026 siguro mapuli naman ang misis mo ho. Gani, behave ka na da ha. Importante, hindi mo na inapagliwaton, kag ayaw na gid pagpautang pa. Kibasi bala amo pa na ang maging rason sa pagkaguba sang inyong nga relasyon. Asili ni katropang Totoval tungod sa bulak-bulak, ikaw Raul ay nascam. Adi ba, nagpadala-dala ang aton na letter sender. Amali katropang Zyron, ang lain sina si Tonet, may lawit pa bala ho. Waay ko nung katropang Zyron, again confirm ni katropang Raul.
3: Ay, sige, si katropang Zyron sa babaw, extra service, gadang service.
4: Wow!
2: Diba? Siling niya pagani, my gums guro it vulkan ito net. Kay, kagpayos pa iya, Olivia. Ay, tapos basi malang to si Tonet. Muna nga nag-attrash. Ano gani, kayo daw ang hit ko no? Daw baboy ko na gama ang hit! Kag-perte ka gani. Hambalan gid, impas gid, utang. Bali toto, mal. Siling niya. Uy, mayad pa ang pata, Raul. Kun lagaon mo, nagahumok pa. Pero siya waay na nahumok. Mugid, toto, mal. Ano ba ni Ma'am Elma?
3: Uy, may aras si Tugda si Ma'am Elma. Bel, ang taon ta. Hindi ko makita ka, trapang. Ay, sige. Aris sa dalom, gani. Siling niya, contaminated na gali si Tunet. Hay, amuna, nabihag ka sang hubag-hubag niya.
2: Amugid, may tinatago pala si Tunet, ha? Desalin ni ka, trapang Rafael. Di na di ang siling niya, ho? Ay, dugin, erase niya naman, ha? Ikaw bala ka tropang Rafael, joker ka kid. Pero ang bali ka tropang Menyas, daw hindi gid ko guro mag-experience sa maganit. Mamala na guro si Tuli. Amo gid ka tropang Menyas kay man binayaan sa ngiya nga bana. Si katropang Mams na kinadlaw na lang. Sige, si katropang Rafael niya gin-delete niya comment. Nagapangibot ikaw ha. Pero sige na ah. Why na kita sang mahambal kay katropang Raul? Kinatutunan niya naman ang iyan. Leksyon sa kabuhi.
4: Yahoo!
2: Ikaw katropang Joy, basta may nagambal ka.
3: Ay, wala naman katropang Raul. Kiimpas naman mo.
2: Swerte si ano eh. Si Tunet.
3: Indala niya lang sa pagganit-ganit.
2: Amo ganit.
3: Oo, pero lesson learned na yun ha. Sa mga tropa peeps na ito ng story ni katropang Raul. Ay, basta may magtangka pa dira. Oy, wag na.
2: Siling ni katropang Rafael Ari na importante sender na impas na kag nabalaan mo na ang dati mo nga ginpantasyahan nga maanghit na gali. Awa na gali ang comment mo kay ina katropang Rafael. Sige, aparuleta na ta. Tama na na. Ay, why na kita oras, oh. 59 na ho. Palibutan na katropang Neil. Sige, hapon ang Zanton Plus Gold Capsule. Say present na yun, ha? Kay kung wala, out ta!
3: Ay, sa mga katropa na ito na, alert-alert na di, ha? Abi pagbulubog daw, anay sa imo tagpilok ka. Ready na mag-comment present na yun, ha? Si katropang Danny DeMartin! Ay, dumi pa na mayo, di kayo na si katropang Danny DeMartin. Mayong hapon ka ng katropang Iron Joy. Shout out kay partner nga si Feli DeMartin watching live from CTO Boss, Barangay Lanot. Sudan Sang Rojas.
2: Si katropang Ronel Hagunob. Mayong hapon, DJ Iron Joy. Mayong hapon, mandira sa imo. Oh, si katropang... Sino na katropang Joy?
3: Ay, may winner na kita, katropa. Si katropang Jemmar Bueno Bunsalan.
2: Ay, katropang Jemmar, comment present.
4: Exciting dito.
3: Ay, Jemmar. Puslo, ada na Jemmar. Kag mag-comment, there is ang present sa atong comment section.
4: Pag-XFM na ang kasama, ang iyong gabay. Sa araw-araw
3: katropang Jemmar Bueno Bunsalan, imo na ning Zantong Gold Herbal Capsule pag say present lang ka.
2: Dawa ay naman ha. Absent nagpatikal pa sa sang manok. Katropang Jemmar Bueno Bunsalan, diin ka naman.
3: Yeah!

0: start din ka na. Si Ampay mo ginda nga hindi ka present, bro. Ay, isama ko ng bali, Ma'am Delilah. Duho, ay, gin si Katropang Gemmar ba?
1: Sa 21, sa 22, nga galanta, wala gin siya dagali.
0: Ay, ta, sige, ah, Katropang Neo, paikutin mo yan.
2: Katropaleta!
3: Katropaleta!
2: Sang XFM
0: last na lang kung wala, ah, bala ka muna. Yan na mo na sala, yan. Kanugon, duwata niya itong iparoleta kasi itugan yung mag-say press, ha?
1: Uy, alert, alert na, ah, mga katropa peeps. Kanyang matunan ang very active.
4: Wow!
0: Bawal mag-

0: Lunes naman eh! Nasa piyak siya. Ay, do ikaw.
1: Bala niya kaya tumay siya sa piyak.
0: Amugin.
2: Wow!
1: Wow, tudo. Giguro to inulan. Dagi katropang doy ay. Hindi siya kabati.
0: Absent ko no ihatag.
1: Ihatag na sa Evan.
0: Ay, nag-comment si katropang doy pero hindi present. Ihatag na lang ko no sa iba.
1: Ay, ang papageneros naman ang katropa.
0: Ay, sige sa Monday na lang ha, katropang Duy. Kaya why na kita sang oras this afternoon? Kay alas 4:03 na sang hapon. Mga katropa peeps, it's time to say goodbye. Naging kaupo nyo na lang hangin nyo mga DJ Chica Babes sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Partner natin sa technical, katropang Neil Luzada. Dili lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa nyo.
2: Exciting!
0: Ang alas ng alas 4:03 sa hapon.
3: X FM. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind, kagmay collagen, kagglutathione.
4: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Pagbibig sa mga buta.
8: Uy, boy, gising!
9: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Sample Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3.
12: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
15: Sample Plus Herbal Soap.
16: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sample Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Sample Plus Herbal Soap. Gamit na! Sample Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-assist the pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assist the pain! Kangkarang pain! Fast and safe! Yeah! Sys the pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sys the pain.
19: Mabibili sa mga butika.
15: Wednesday.

0: above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sikreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sikreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
5: Cellphone Plus Gold.
6: Ano ba ito? Sa unang na-detect sa akin cyst, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Ranton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
5: Cellphone Plus Gold.
7: Yahoo!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
5: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nikotin. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
5: The Secret of Health.
4: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
5: The secret of health.
4: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Cellphone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
5: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
5: The secret of health.
4: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel, damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Sunfon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunfon at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Permigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Iba ganyan efekto siya kung sa Sister the Pain. Madasigda, sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: Friday. Kani mga katropa keep sa ang aton nga entry subong nga ari diri sa karton a kag ang aton nga total of entries ang 84 kabilog tanan mga katropa. Minsa na ina ha. Halin dito sa iba natin nga mga drop box sa Pontevedra, sa Panitan, kag sa Panay, kag Andresa Estacion. Tiya daw po. Sige lang nga, importante, 84 sa Gihapon na why kita nagnubo sa 50. Gani this afternoon nga ito nga tigdaog. Ti maga, ano naman ha, maga daog sang 3,000 pesos na cash. Sino wala hana nga ton nga maswerte nga winner this Friday afternoon. Diba ko ang tanan ato na nga explain kung paano wala mag-entra sa ton nga papromo sa mga bag-odira na ton nga katropa nga willing man nga mag-join sa ton nga papromo diri sa XFM. Ti ang inyo nga pag-aubrahon magbaka lamang ha kag magtumar sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated ang aton nga apat ka mga produkto nga lakip sa aton papromo. Una ang Zantun Gold Coffee Mix, 5 ka empty sachet sa Zantun Gold Coffee Mix pasok sa 1 ka empty. Then ang aton nga Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 ka blister pad mga katrop pa, isa naman ka-entry. Ang aton nga Turbo Dietary Supplement for Men, isa man ni na ka-entry ang isa ka-blister inang duwa balang iyang nga unod sa isa ka-blister pad, automatic isa naman ka-entry. Kag ang aton nga Zantun Gold Capsule, mga katropa, isa man ka blister pad, automatic pasok naman sa isa ka entry. Ito sa mga katropa, dira natin ha, nga nagpasakop sa aton nga katropa lata, nga nagdaog sa apat ka mga produkto nga pasok sa aton pa-premyo. Ito pwede nyo ganina mahimo sa entry, kag ihulog diri sa aton nga istasyon. Sagwa sang sobra mga katropa, isulat gin sa babaw mismo ang aton nga title o na ating nga promo title ang Zantun and XFM libo-libong pa-premyo. Sundan ina sa inyong kompleto nga pangalan, inyong complete address, ang inyong contact number, ang atong pagkakontakon once ka mo ang mabunutan. Ang inyong mga proof of purchase nga gingamit, at isulat nyo dira sa guwa ang ngalan ha, sa proof of purchase nga inyong gingamit, kiman ato nila gina-inventory ang aton nga mga entries kag ato nila ginasulat. Gani ayaw gid pagkalinti kung ano inyong ginhulog, isulat ina sa guha. Kag syempre, last but not the least, ang inyong nga mga pirma, pinaka-importante sa tanan. Dapat pirma para qualified gid ang inyong mga entries. Kag mga katropa pips na nagpamangkot, di ko malayo-layo ka mo dari sa aton nga station. May ara kita sa drop box, dira na hamtang sa Pontevedra, dira sa may public market nila ha, sa may jeans pharmacy. Pangitaan nyo lang dira nga aton nga drop box, ara lang dira sa kilid sa mga taga Pontevedra. Pwedeng-pwedegid ka mo, baka hulog. Kag syempre dira naman yan sa Panitan Public Market. May ara man kita nga drop box, dira sa butika ni katropang Boss Bong o kung Sir Bong. Shoutout kay dira sa mga staff niya ha. Kag syempre dira sa RB Butika. Available ang aton produkto at the same time, makahulog pa ka mo sa inyong mga entries. Kag syempre may ara man kita sa drop box na hamtang dira sa may bahin sa Panay. Yes, mga katropa peeps, dira banda sa may Super K, dira banda sa may hamburgeran. Pangitaan nyo lang dira, di makita nyo dira ang karton nga mabasahan nyo ganit nga Zantun and XFM libo-libong pa-premyo, automatic muna nasa. Tag syempre nga ito nga main drop box, diri na hamtang sa ito nga estasyon sa Barangay Tiza, San Miguel. Diri kita dapat sa may Hemingway Street, between lang sa karwasyan, kagbilyaran mga katropa ang pasakaon, nga karsada nga may antena sa babaw, tanglaan nyo lang akay, hindi gid ka mo ya magtalag. Mga katropa peeps, sa liwat subong hapon na may ara kita sa kabugusan nga 84 ka mga total of entries. And this time, ato na pag-abunuton kung sino balaihan ang maswerte nga palaron subong nga hapon. Ari nga itong mga entries. As you can see, ito na ini bunuton. Ay, ito na nailigoon para sure get na fair sa tanan mga katropa PS. Alright, this afternoon, ito na bunuton. Ang ito nga winner for ika-22 weekly draw sa Xanto na XFM, libong-libong paprenda. Oy! The familiar, ha? De, sige mga katropa peeps, niya nga ginggamit ang Xanton Plus Gold! Alright mga katropa peeps, for sure may masadyahan gid iniya sa nagdaog subong kung nagapamati siya subong. At na nga check yaron ha, ang iya nga ginhulog. Kung bala, basi bala karun lain niya nga bulong. Abe, basi bala kulang na isa ka blister. Ay, tsakto ang mga katropa peeps, kompleto gid. Xanton Plus Gold. Ang aton nga winner this afternoon, ang taga-Agsilab sa Pian Capiz. Congratulations kay katropang Diane Grace A. Lavalle sang sa Pian. Ay, mga katropa peeps, ikaw ang aton nga winner this afternoon. Uy, kaswerte sa iya ba? Do birthday gift na lang ini sa iya, kay man. Birthday niya, subong. Congratulations, liwata, kay katropang Diane Grace A. Lavalle. Ti sa'yo mo, katropang Diane. Pwede gid ikaw din makaklaim ha sa Sunday nga adlaw 8 a.m. O kung pwede man sa Monday 9 a.m. Magdala lang ha sa imong nga duha ka photocopy sang valid ID kag syempre ang imo kaugalingon ang pinaka importante kung sino si katropang dayan siya gidapat ang maklaim diri ha. All right. Tisa liwat, congratulations sa imo kag ahay. Tisa iba nga mga wala nagdaog sa mga hapon nga nagpasakop sa aton nga pa-promo. Hindi ka mga gasubo. No, ganyan magpangasubo. Kay damo pa nga mga sinima na ang mag-aabot para sa inyo. Gani pa dahil lang sa paggamit, pag-usar sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Kag syempre pa dahil man ang pag-join sa aton nga pa-promo. Kay sa aton pala abuton nga grand draw. Mga katropa, damo kita sa nga pwede abangan nga mga pa-promo nga makapalipaygid sa inyo kabuhi. Tingatan nga third prize sa grand draw ini ha. Ang tumataging tinga 20,000 pesos. Ang atin nga second prize, ang 30,000 pesos. Kaya atin nga first prize, ang 50,000 pesos. Diba, tidiin mo pa na yung puluton man nga kantidad sang kwarta. Kag syempre, hindi lang tatlo nga itong winner. Kaya meron man kita pulo ka mga consolation prizes nga ipaganagtag sa inyo mga katropa peeps. Nga magapauli ka mo sa nga tig 5,000 pesos. O diba, nakabenepisyo ka na sa mga produkto sa Yes to Health at the same time, nakadaog ka pa sang cash. Saliwat ha, congratulations sa aton nga winner. And thank you so much mga katropa peeps. Naingkaupo nyo lang inyong katropa peeps, katropa ni Ira. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
1: XFM XFM Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanton and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanton Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanton Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Southon Plus Gold.
3: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Southon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Southon Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Southon Plus Gold.
5: Southon Gold. Coffee mix.
6: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
7: Good thing, may Southon Gold Coffee mix.
6: Maluwas na manamit gid.
7: May free collagen.
6: And guta tayong kapa.
5: Southon Gold Coffee mix.
4: Nagkape ka na.
5: Nalakas.
4: At gaganda ka pa.
8: Kape na may natural energy booster. Southon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Southon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Southon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
10: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
16: Southon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Southon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Southon Plus Herbal Soap.
18: Gamit na!
16: Southon Plus Herbal Soap.
19: Chronic pain?
20: Ang sakit!
19: Mag-assist pain!
20: Muscle fever?
19: Acute pain?
20: Kahit ano pang pain?
19: Basta pain!
20: Mag-assist pain!
19: Kamkarang pain!
20: Fast and safe!
19: Assist pain!
20: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Assist pain!
20: Mabibili sa mga butika.
21: Mga katropa! Exciting dito!
22: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo, ang 106.5 XFM Rojas sa siningang bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropaleta.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea
8: sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sistapain. Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagbibig sa adnawad lang o pagbiyahe ang Sistapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sistapain.
3: Sistapain. Panggalang pain. Fast and safe. Sistapain.
4: Symptoms persist. Consult a doctor.
5: Wednesday.

0: XFM.
1: XFM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, yara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod sa tuwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Bilhin sa mga butika.
2: Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo.
6: Isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin.
2: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Magassist pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
16: Magassist pain.
15: Kamkarang pain.
16: Fast and safe.
15: Assist pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Assist pain.
2: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
1: XFM.
19: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
20: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
0: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold may taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mabibili sa mga suking butika. The Secret of Health.
20: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
20: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
17: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
21: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
22: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
21: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
22: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
21: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
20: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
19: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM
1: XFM
2: Sunfold Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Suntone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunfold Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfold Gold Coffee Mix.
5: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Suntone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Suntone Gold Coffee Mix.
2: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa ano bang...
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Suntone Plus Herbal Oil.
14: Epektibo
13: sa mga skin allergies at skin diseases.
14: Isang pahid lang
13: ng Suntone Plus Herbal Oil.
14: Tanggal ang kati-kati.
13: Suntone Plus Herbal Oil, ang pamahid
14: na all-in-one
13: sa presyo
14: magaan.
2: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: XFM. XFM. Cellphone Plus Gold.
1: Ako gali si Maya.
2: May Cisco sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-Butik eh. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain.
12: Ang sakit.
0: Mag-assist pain.
12: Muscle fever.
0: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
12: Mag-assist pain.
0: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
0: Assist pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sistapain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
10: Win!

panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin namin, Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming may susukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama.

0: Si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gigmat pangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay kakamis-tamis na sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh? Ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko nag-huben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mangko sina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo?
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
6: Diet na pabuwasa.
3: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubang na pasuha.

0: ng sangkatauhan, ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Good evening sa tanan naton nga mga kabiyanan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Dalayawon ang Diyos nga iyan naman kita agin palapot sa sini nga inoras mga kaabyanan nga malipayon. Bisan pa nga subong hapon, no, nakaangko naman kita sing maulanon mga kaabyanan. No? Ito'y bati na ito, no, mayara naman low pressure, pero ito'y may lang kay dili gidiri sa aton niyang duog, no, mga kauturan. So sige po na aton inigina pasalamatan sa Ginoo mga kaabyanan. Kagkumusta ang tanan nga mga sabat kay Pirno? Happy Sabat sa tanan sa sinigid nga gabi tungod kay adlaw na nga inog pahuway mga kaabyanan. No, I hope nga ang tanan nakaama na, no, wala na sang hilikuton sa tanan nga mga Seventh-day Adventist Reform Movement, no, before sunset, yeah, ready na gina, no, mga kaabyanan ang aton nga pagkaon, mga suluksukon para buwas, no, especially ang aton yang tagipusoon nga gunahuna para sa pagdayaw sa Ginoo sa sini nga gabi. Okay? So, dili man tanan nga mga reform pagid, pero ti sa ngalan nga nagabantay kita sa adlaw nga inog pahuway, so aton gid ini bantayan o kun pakabalanon kay amo ni siya ang makapahalipay sa aton yang Ginoo o kun Dios o kun manunuga mga kauturan. Okay, happy Sabat sa tanan. Kaga sini nga gabi, antes kita magapadayon sa ato niya nga pagpanamyaw o kung pagtuon sang pulong sa Diyos, magapamati tada na isa-isa ka pinasahi nga ambahanon mga kaabyanan.

0: Salamat sa ambahanon nga ito na batian makaturan. Karon ang adlaw sang kaluwasan. No, muni ang nami makauturan mintras abirto pa ang kaluwasan tungod kay pwede pagit kita makapalapit sa Ginoo, mag-aalagad sa Ginoo, at the same time makauturan aton mapalipay ang Ginoo kung kita nagapalapit sa iya. Magapangamuit anay kita mga kaabyanan. Dalayaw namon nga amay ngayara ka sa kita saan sa mga langit sa sining kagabion. Kami gid nagapasalamat sa imo. Imo kami gitipigan halin sa unang adlaw sa simana tub-tub sa sining katapusan nga adlaw sang simana nga amo ang adlaw nga imo gin pahuayan kag imo gin pakabalaan kag imo gibendisyonan. Ining adlaw amo ang luyag nimo nga sundon sa imo makanakan agod nga ikaw ang amon mahimaya tungod kay ikaw amo ang nagtuga sa langit kag duta. Gani sa sining gabi kami nagapangayo sa imo sing kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kagunahuna agod nga sa diin amon maangkon ang imo pagpakamayo. Ikaw ang magabless sa tanan nimo nga makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio subong man naga-live through Facebook kag amon man gina-invite ang imo yung Holy Spirit nga among magabukas sa amon tagpuso nga kagunahuna agod nga sa diin amon maintindihan labi na gid ang imo nga mga kasuguan na luyag nimo nga ihatag sa amon agod nga kami mag-aalagad o kung magkakabuhi nga mangin masinulundon dira sa imo. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngala ni Ginoong Hesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Okay, good evening sa tanan nga mga kaabyanan. Kag-welcome, welcome sa aton nga palatutunan. Liwaton ko, happy Sabat mga kaaturan. Amo lang gini ang kalipay naton mga kaabyanan tungod kay wala naman kita work buwas, no? Kag naga simba kita sa Ginoo mga kaaturan. Okay, kag sa sininga gabi aton nga ipagatamyao ng aton nga mga kaabyanan before ko malipatan, no? Live niyo makitaan sa XFM Iloilo 100.7 sa gyapon ng inyo kubos nga lagad mga kaaturan. Kag thank you gid sa inyo nga pag-join at the same time di magkalipat sa pag-like and share, follow aron nga sidin updated kamo sa tanan nga mga videos o kung mga balita sa sininga istasyon makuturan diri sa Iloilo mga kaabyanan. Okay? So, follow nyo, no, mga kauturan, agod nga perminti kamo nga mata update sa aton nga mga balita, especially sa pagtudlo sang ikaayong lawas kag sang aton nga programa Tinig ng Reformasyon. Okay, so sa sininga gabi aton pagkatamyaw ng aton mga kauturan, no? Unahon ko lang una si Brother Rick Sadaba, akon nga amigo da. Brother Rick Sadaba, no? Maayong gabi dira, kag happy Sabat, Sister Pinky. No, maayo lang ang pagpamati dira, pero buwas, no? Nagapamati ka na subong, hindi tadanay makalakat dito sa San Rafael. No, Brother Rick, tungod kay may-ari tayang kantuan, o kung may atinan kita dire. No, sa ano lang, no, diri lang sa aton sa Iloilo. Okay, so pasta na ay buwas, ah, no? Brother Rex, basi kon ayawang ka na manulat da sa aton aton gina sugatan, no? Sige, so happy Sabat na kag maayo lang nga pagpamati da Brother Rex kag Sister Pinky kag sa imo duha ka kabataan ra, no? Sister Stephanie kag Sister Abigail, no? Good evening dira sa inyo. Kag subong man dira sa kay Sister kaning Sumiho Isma, no, maayong gabi dira sa Barangay Lag-an, Kabatuan, no, Isma family, no, maayo lang ang pagpamati kag subong man sa imo uto dira Sister Marilo Saragusa, Saragusa family, maayo lang ang pagpamati man ninyo dira. Okay, kag God bless, kag happy Sabat man dira sa inyo. Okay? Kag kay Sister Magdalena Rabago, no, maayong gabi man dira Sister Magdalena, kumusta? Kumusta ang aton yang life dira, no? Always condition. So amo nang nami bala wrestling nato niya nga makakaon ng tawa sa kaadlaw katatlo o kung kaduha man at importante wala balati ana. Okay, so happy listening lang dira, no, Sister Magdalena Rabago. Kagkato ta diri sa dirita naman sa piyak nga sayda, no, sa Dumangas, no, atong ginatamyaw dira si Brother Paul Dumagit kag iya pinilanggang asawa Sister Mary Ann Dumagit. Maayong gabi dira kag Sister Maribel. Maayo lang ang pagpamati upod sa imo dira nga darling kun ara kag sa imo dira nga little di naman na little, no, sa imo dira nga boy o kon bibi boy. Sige kag subong lan dira kay brother President Jubel Palabrika, no? Baluko aral da sa subong. Happy Sabat lang dira sa inyo, no? Mailang pagpamati man. Kag kadto ta dire sa nalipatan ko pa si Brother Jan Sumugat, no? Aton utol, Brother Jan, no? I miss you. Kumusta? No, padayon lang gid sa pag-alagad sa Ginoo. Ang imo nga natun-an nga mga palatukuran sa Ginoo, maintain, no? Ikabuhi naton ina. Amon man siya ang pinaka-importante. Kag subong man, dirita balik sa uton, no? Sa mga taga-uton dira, mailang pagpamati, ila ni Doc Crispin Hico, no? Happy Sabbath, Doc. Pud sa imo dira, iya nga panimalay. Kag subong man, no? Kay Pastor Estrera, Carlos Estrera Senior, no? May gabi dira, kay nanay, kag subong man kay Brother Joseph Estrera, kag sa iya pinilanggang asawa, Sister Lalay, kag subong man kay Sister Rachel Sanseda, no? Sa iya nga mga kabataan dira, kay Mitch, no? Kay Mark Michael, no? Mailang pagpamati ninyo dira. Okay, kag subong man kay Brother Emil Burakit, no? Good evening, Brother Emil. Happy Sabbath. Kag subong man sa imo pinilanggang asawa, kag sa duha nimo man ka kabataan. Okay, kag sa iban pa din ang nagpamati sa uto na, no? Mailang pagpamati mga kaabyanan. Kag subong man dirita sa Liganis, no? Atong gitamyaw siya punda atong nga amigo, ah. No, Brother Ronel Olbido, no? Kumusta, Brother Ronel? Daw lawig-lawig nga way nakita nagkitanay. No, kumusta ang panisikay-sikay kag pagkangalagad sa Ginoo? No, gabay nga padayon nga mangin madasigon. Okay? Kag sa imo pinalanggang asawa dira, Sister Chuna, no? Kag kay Sister Julina Sunyo, may gabi dira. Kag sa imo utod Sister Julina, kay Mary, kag Maria, kag sa iban panimo dira nga mga manghud. Okay? May nga pagpamati lang kay Sister Chi Faith, no? Good evening, Sister Chi, dire sa Haro, no? May lang nga pagpamati dira upod sa imong family. Good evening, happy Sabbath man dira sa inyo. Kag subong man atong ginatamyaw dire si Doc Erwin Lapos, no? Lapos family, dire lang gyapon sa Tabok Suba, Haro. May lang nga pagpamati kag happy Sabbath man, Doc Erwin, no? Kumusta? Upod sa imong pinalanggang asawa dira kag mga kabataan. Sige, kag sige po, no, sa mga naka-live subong, no, ready-ready, no, si Sister Milani Cano Butron, no, sila yung diri, happy Sabbath, watching from Iloilo City, Butron family. O sige, ako ni galing mga kuani, mga kababata dito sa Mindanao. Where kayo sa Sister Milani, diri sa Iloilo, no, subong, ti ari lamang ko diri sa Iloilo, subong. No, ayup nga magkita na kita, Sister Milani. No, hidlaw, mingaw nagiko sa inyo, ha. Kay dugay na, no, pila na katuig wala ta nagkita na, no, from Mindanao until now, daw magwala nagkita nagkita na, pila pa itong mga edad sa una, no, mga ulitaw, pataw si ni Sister Milani, daw bata pa ni sa una, no, kay daw ahid ko, eh. Sige, so thank you, Sister Milani Cano Butron, no, ang yeah, mga magulang ni Amoni, akong mga kabats, no, sila ni Toto, kag sila ni sino pa to? Isang manghod ni Toto, no? Mayong gabi ilan dira, happy Sabbath sa inyo, no? Kumusta ang inyo nga pag-alagad man? I hope nga malipayon ka mo nga nagapangalagad yapon sa Ginoo. Sige, so thank you, no, Sister Milani Cano. No, duha gid diri gi kono sa diri, happy Sabbath sa akong mga bayaw diha sa Pututan, Iloilo, no, Barutak, Miebo, Iloilo, Jerry Butron, no, and family Jenny Butron, Gerson Butron. Ay, daw kumpleto gani ni mga Butron ari di sa Kuanali, Barutak, no, Perminte ko galbaga gidra Stremilan, eh, no, sa Barutak ano ni? Barutak Biho, no, ti Perminte ko dagagi, no, pakadto sa San Rafael, no, kadto sa Ahoy. So, magyan ko lang kamo dira, maara gali sila dira. So, PM lang, no, ma-PM ko sa inyo para makabisita man ko sa inyo, eh, kahit hidlaw mata. Bisan gamay-gamay lang, bisan kadali lang banding-banding, at least kabanding kita, Sister Milani. Sige, so thank you again, no, sa mga Butron family, kagkano family, no. Sige, so thank you. Kagari man nakasulod si Sir Leonardo Rilos, no, may gabi man dira, Sir Leonardo Rilos, no, kumusta? Sige, so happy Sabbath man dira sa imo. Kag sinadiri, asa man mo dapit sa Iloilo, kuya. Ah, sige, ari mi sa kuan, Barangay Balabag Pabia. No? Ari mi diri. So, I hope no magkitanay ta si Sister Milani, no? Amingaw nagi ko sa inyo ha, kay dugay na tawa nagkitanay. No, from dugay man ta dito sa Mindanao, pero ti wala kita nakita sa Subong. Subong, daw may chance na ni gurong magkitanay ta. Sige, no? At PMPM lang ta. Sige. Kaksilin din ni Sir Lando Rilos. Watching you. At sige, salamat, no? Sir Lando Rilos. Kaksubong man, kasanag Crispin. Okay, si Dr. Crispin, ginom niya ko na. Sige, salamat. Tandaan ko na ni imo kuan. Imo nga tawag sini. Account. Sige, kasanag Crispin. Good evening and happy Sabbath, Brohedren. And all viewers. Sige, so thank you gid Dr. Crispin, no again na naghapit kami to pero te wait ra kanadakpan sa inyo nga balay na no, mahapitan kami. Sige, so thank you Doc always padayon sa pag-alagad sa Ginoo kag to support sa bulaton sa Ginoo. Sige. So thank you sa aton nga mga viewers. Kung di man bakalipat sa pag-like and share follow aron nga sa diin updated man kita sa aton yung mga videos. Kag subong man naka-share kita sang pulong sa Ginoo kung aton ina i-share sa aton nga mga family. Sige, so sa sini nga gabi makauturan, hindi ako maglawig tungod kay ang aton oras, no? Hindi aton at the same time ginalagas kita sa aton nga oras. So, padayon kita sa aton nga pagtuon sang pulong sa Ginoo mga kaabenan. Okay, so sang time ni Kristo sang diri siya sa kalibutan, makauturan iya ginpili ang 12 niya ka mga apostoles at the same time iya gintudloan, no, naka-experience sila kung paano nga maghimo sa bulaton sa Ginoo, mga kauturan, kag sa ulihi, ang Ginoo, nanginmatay siya, kag tapos nanginmatay, nabanhaw siya, kag nagbalik siya sa iya mga apostoles, kag gitagaan sa Ginoo sing pasalig ang mga apostoles. No, dira sa John 3, ah, no? So, sa dira, nung dali nga istorya, ang Ginoo nagbalik dito sa iya yung gingharian. No, sa kalangitan, mga kauturan, balik sa iya yung amay. Kag ang mga gintutunan, amo naman ang naghimo sa bulaton sa Ginoo, mga kaabyanan. At tuli, kung itunturo pang doon, makatunturo, grabe no ang Ginoo. No, halin sa mga gitawag ng mga patriarka, no, wala pa si Kristo nagpakatao, no, ang Ginoo nagagamit sa ila. Hasta sa ulihi nga ang Ginoo na gid mismo nagkari, no, mga kaabyanan. Kay halin abi ano abi makaturan kay ang kalibutan abi, no, ginggamhan ini sang panulay. Tibisan ginagamit sa Ginoo ang mga patriarka, pero ang tao gid ya tig-agi hapon, no, mga kaabyanan. Imagine ang istorya sa Exodus kun inyo tulupang doon. Oo. So hasta nga ang Ginoo nag pakatao kag naghimo sa iya bulhaton para nga aton makita o kun aton masunod, mga kaabyanan. Kiti nagpakatao ang Ginoo mo. So dali nga istorya, ang mga gintutunan, amo naman ang iya ginggamit, mga kaabyanan, para sa pagdulong sing kaluwasan. Okay? Kay gusto sa Ginoo tanan nga maluwas kita eh. No? So amo na nga halin sa patriarka, pagkadto kay Kristo, pagkadto sa mga apostoles, until sa itong kadlawan, mga kaabyanan, kahit from Jesus Christ up to disciples, no, naglabot sa itong kadlawan ini nga mga pagtuluhan o kung pagtudlo, mga kaabyanan. So, sometimes ang mga apostoles, damo mga milagro man ang ila nahimo. Kag ang samtang nagawali sila ni sila ni Pedro, no, mga kaabyanan, dito sa binuhatan, 16:30, may namangkot nga isa katao kung ano bala ang ila nga himuon agud makaangkon kaluwasan, mga kauturan. Di siling diri sa versikulo 31 sa kapitulo 16, magtuo ka kay Ginoong Hesus. O, amo nang hambal niya sa John 3:16, amo man magtuo agud makaangkon kaluwasan, mga kaabyanan. So gusto ipasunod sa Ginoo sa imo kag nakon sa sini nga gabi makaturan nga mutuo ta kay Kristo, no? Mutuo kita sa ginatawag nga ha, Dios mga kaabyanan. Kay ang Dios amo ang tag-iya sa tanan nga mga butang sini nga kalibutan, langit kag duta, subong man sa aton niya nga lawas. Okay? So gusto sa Ginoo nga kita mutuo sa iya. Agud nga maluwas kita mga kaabyanan kag ang nakanami diri, kung ikaw magtuo, hindi lang ikaw ang maluwas, kundi pati pa ang imo ya nga panimalay. Anong butsing ganun ba diri nga ikaw malang yang nag-alagad sa Ginoo, pero kay nakahibalo ikaw sa kamatuoran sa rason nga imo man ipahibalo sa imo asawa, sa imo kabataan nga amuni ang matuod nga pagtuo dira sa Ginoo. So sa dira nga imo sila nahatagan, kay siyempre ikaw ang mang padre sa panimalay, ati mo pati sila eh, kay ti makita ang imo nga gawi nga may pagliwat, no, kag maayo na nga pamatasan, ati manginsulundan ikaw mga kauturan sa rason nga mo pati ining imo panimalay kag sila makaangkon kaluwasan. Amo nagali mga kaabyanan. Okay, ano pagid sa dira nga ikaw nagtuo na kay Kristo nga si Kristo amo ang manluluwas, no, sa aton. Imagine kita iya ginbalik, ginsugpon liwat, ginpakamatyan liwat, no? Para lang may ara kita kaluwasan, mga kaabyanan. Oo, amo na gani ang kanami gin makuturan sa Ginoo sa aton. Okay? Now, sa dila nga ikaw nagtuo na, ano ang imuhimuon? Maghinulsulta. Amo ni sugo dire sa Acts 3 verse 19, no? Maghinulsul ka mo kag magbalik sa Ginoo. So tanan kita mga kaabyanan, gina silingan nga maghinulsol. Okay? So simpre, anong ato hinulsulan? Ang sala mga kauturan, ang aton mga sala nga wala nato na ibaluan sang una nga inagali sala mga kaabyanan, meaning inosente kita. Pero subong may balanta nga sala nagali ina ato Ginoo. Now karon malabot ta dira. Now, ano pa gidimoon? Kay kita nagtuo sa Ginoo. Siyempre, nagtuo ta sa Ginoo nga siya mo ang manunuga. Siya ang savior. Siya mo ang makapana sa aton sala. Diba, mga kauturan? Sa bagay, na-mention ko na ng ligad nga mga simana, sang Sunday, nga kung nakasala kita sa aton nga isig katao, dito kita mga sa iyaman patawad. Danay, no? Sa aton nga isig katao nga napasubaan aton. Okay? Pero ti, kung nadula na, wala na, layo na, oh, ti, subong, kung makontak mo siya, kontakon mo eh, kaya ti, PE mo siya nga, brother, sister, patawara ko sa akon nga nahimu nga sala. Diba? Mga kauturan? Pero kung wala na, napatay na, oh, ti, simpre, mga ayaw ko na lang patawad sa Ginoo. Ginoo, patawara ko sa nahimu ko kay brother, kaya ti, no? Nakasala ako sa iya. Now, ang punto din yung makauturan, once nga ikaw nakasala, hindi mo pagtaguon. Wara sa Proverbs, no? Nalipat ko sa chapter kag verse, nga ang nagatabon sa sala, hindi mag-uswag. Buting ganun bala na bala, ginatago-taguan mo sala, kaya nadlo ka nga ituad, kaya gusto ka pa nga maging umansang sala. Amo na siya mga kaabyanan. Ikaw nabatsyagan mo nga ina, sala, mga kauturan, anong himuon naton? Ituad. Suno sa 1 John 1 verse 9. Ituad ang aton sala sa diin, sa Ginoo o kon sa Dios. Kay clear dere mga katuran, nga kon aton ituad ang aton sala sa Dios o kon sa Ginoo, sinipatawaron niya ang aton mga sala, kag tinluan niya kita sang tanan naton nga kalautan. Wow! Diba, mga kaabyanan? Kanami kung ituad ang aton mga sala. So, butsing ganun, mga kaabyanan, hindi tanga pagtagoon. Once ka nakabalo kita, nga sala ina. Now, padayon pagid. No, ato na patpatan ko ng ano nga sala ato ituad sa Ginoo. No, isa naman kapamangkot sa Mateo chapter 19, verse 16 to 18. Ano ang buhaton ko para maangkon ko ang kabuhing walay katapusan? Tingin na, namangkot ang isa ka tao, anong buhaton ko mga sir? Siling niya magtuo lang sa Ginoo. Magtuo, di ba? Importante yung pagtuo mo. Now, diri naman, namangkot naman, ano iya buhaton? Para maangkon gyapon niya ang kabuhi nga walay katapusan. Now, ano sabat sa Ginoo? Sa Mateo 19, mga kaapturan. Siling niya dara, bantay ang akon mga sugo. So kung gusto ka daw makaangkon kabuhi nga walay katapusan, siling sa Ginoo, no? Siling sa balaan ng kasulatan, bantayi ang akon mga sugo. Musiling tagbantayi, mga kabinan, aton ina, tipigan sa aton niya nga kabuhi. Tipigan ina sa aton niya nga tagipusoon o kung sa Cebuano pa ni, kasing-kasing. O mga kauturan, heart. Tipigan ina sa imo yang heart nga dili mawala ang inang nga kasuguan. Sunod sa Jeremiah chapter 31 verse 33. No, kung wala ako nagsala mga kauturan, kay di labi budlay ning di computer nato utok eh. Okay? So gusto sa Ginoo nga masulat ina sa imo tagipusoon ang iya nga mga sugo. Kung gusto ka nga makaangkon ano daw? Kabuhi nga walay katapusan. Now, siling sa isa katao na mangkot naman, di Ginoo, ano nang asugo? Butsing ganon, kinamangkot siya, wala siya kabalo kung ano nga sugo ang iya nga sundon mga kaabyanan. Wala siya kabalo. Okay? Pero, ang Ginoo maga saysay sa imo sini nga gabi. Kung ano nga sugo ang imo dapat nga sundon. No, nakasulod dire si nakasulod dire si Brother Ephraim Amar, no? Nakatan-aw man no from Bacolod no aton nga kanhing presidente sa aton niya nga WBF mission, no? Brother Ephraim Amar. Thank you no Brother Ephraim sa imo nga pag-join subong. Kay subong man si Brother Emil Burakit, no? Good evening, Pastor. No, sinindira, happy Sabbath, God bless. So thank you, no, Brother Emil, sa imo nga pag-join. No, tama gid, Pastor, sa Ginoo lang gid naton isugid ang mga sala. No, so go. Sige, so thank you, no, Brother Emil. Kaya mo man lang ginaton sugiran dili man ang ibang tao, ah. No, dili pa sinud ang tao aton nga sugiran kon nakasala kita sa Ginoo. So, kon nakasala ta sa aton dili si katao, dito ta palapit ta sa aton dili si katao, brother, no, sorry. Okay? So muna. Now, thank you Brother Emil, no? God bless dira sa imo. Now, ano nga sugo ti ang sabat sa Ginoo sa Mateo 22:37-40. Siling sa tao, ano nga sugo Ginoo akon nga sundon? Siling niya dire, higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tagipusoon. Ano daw ang una nga sugo nga gusto sa Ginoo para makaangkon ka sa ang kabuhi nga walay katapusan? Higugmaon ta ang Ginoo. Maying kagbugos, meaning walay bilin-bilin, mga kauturan. Tigiray, riko lang ina, kung ninyo basahon sa Biblia, sa bugos ni mo nga kalag, bugos ni mo nga tagipusoon, bugos ni mo nga nauna. Okay? Amo na ang paghigugma sa Ginoo, mga kaabyanan. Sige niya dira, higugmaa ang imo Ginoo sa imo Dios sa bugos mo nga tagipusoon. Meaning, wala bilin-bilin. No? Di kalaw ay man balakon halimbawa lang no? Sa isa ka munog pangasawa. No? Siling tood siya nga ginigugma, paagi lang sa iya bibig, pero dili bilog sa iya tagipusoon. Di simpre, no, kung muhambal ka sa imo bibig nga bilog, di madibilop gintong imo ginhambalan. Bo, iya gidgali ko ginugugma. At the same time, makita pa gid sa imo ginhambalan nga ikaw lang gid yang akon palangga, no, mga kaabyanan, ti makita sa buhat nga tuod gid, di ba mga kauturan, ti ma siling siya, tuod gini nga tao na higugma sa akon. Okay? bisan pa gina insulto, bisan pa gina siradaan pirtahan, bisan pa manawag wala ginasabat, bisan pa kung ano, pero nag-effort gyapon siya. No, nagsakripisyo gyapon siya mga kauturan. Meaning amo nang kumbaga sa tao na no sa pagpangaluyag, kung amo na iginimo, meaning nagpakita nga ina siya tuod nga paghigugma mga kaabyanan. Okay? So amo na, pero ang espirituhanon mga kauturan, naging pangayo sa Ginoo sa ato niya, tagipusoon gi pangayo sa Ginoo. Okay, tagipusoon. Now ang imo tagipusoon ara man sa Proverbs, my son, give me thine heart, no? Ihatag ang imo tagipusoon. Amo na siling sa Ginoo sa sinulatan ni Haring Solomon sa Proverbs. Ihatag ang imo tagipusoon. No? Buti nga nun sa aton karon, ihatag ang aton tagipusoon. Although ini aton tagipusoon subong bato-batohon ini. Ha? O kuntig ah ini ang aton tagipusoon. Sa rason gusto sa Ginoo, higugmaon ta ang Dios sa bugos gid nga tagipusoon. Kaya nga ah, mga kauturan nga, unahon tagid ang Ginoo, ato na karon ma-intindihan. Kay para wala sang iban nga aton higugmaon nga kapalit sa Ginoo. Okay? Wala sang iban. Unahon tagid ang Ginoo. Sunod diri sa Mateo 22 verse 37 to 40. I-prioritize ta ang Ginoo sa paghigugma mga kauturan. Now, ikaduha. Siling niya diri, higugma ang imo isigataw subong sang imo kaugalingon. Samo nang siling sa Ginoo? Samtang namangkot ang isa katao sang diri pa si Kristo sa kalibutan. So, buting ganon, duha ka mga kabug-usan na kasuguan ang gihambal sa Ginoo sa imo kagnakon subong mga kaabyanan. Take note, siling sa Ginoo, unahon siya paghigugma sa bilog nato niya nga tagipusoon. Siling di sa verse 40, sa sining duha ka mga sugo na pasad ang bugos ng kasuguan nga ginsulat ni Moses kag ang mga pagtulunan sang mga propeta. So, buting ganon, mga kaabyanan, duha ka mga sugo, pero tungod kay gisugpunan din ni San Mateo, nga napasad ini nga kasuguan paagi sa pagsulat kay Moses. O, kay Moses, kung natutunan makatulong ng Biblia, sa Exodus, nagsaka si Moses dito sa Mount Sinai, dito ang Ginoo nagpakigistorya sa iya, mga kauturan, kag dito ginkurit sa Ginoo ini nga kasuguan mga kaabyanan. Now, ano ini siya ang ginsulat ni Moses mga kauturan kag mga kaabyanan nga ginhatag halin pa sa kay Moses sa mga Israelinhon kag ini until sa aton kaadlawan subong mga kaabyanan mga kauturan. Okay? Hasta subong naglabot sa atong kadawan ini nga kasuguan mga kauturan. Now, ari ang una nga sugo nga iya sa Ginoo nga luyag niya nga maikabuhi sa mga tao sa bugos nga kalibutan. Ano ning una nga mga sugo nga gihatag sa Ginoo? Mentag mga, no? Meaning damo mga kauturan. Okay? Plural. Okay? So, mga sugo. Now, ano ning una nga higugmaon sa tao nga sugo nga nakapartiniser dira kay Kristo? Una nga sugo, mga kauturan, sa Exodus 20, verse 3, up to 11. Anong una nga sugo? Dili ka maghimo sang iban nga mga Diyos. Amo nang una nga sugo ginambal sa Ginoo mga kauturan. Ikadawa nga sugo, dili ka magsimba simba sang mga Diyos-Diyos. Ikadawa, dili ka maghimo sang iban nga Diyos-Diyos. Okay? Ikaduha. Ikatatlo, dili pagamita ang alan sa Ginoo sa wala sing kapuslanan.
1: Amo nang gusto sa Ginoo, mga kauturan, nga unahon siya nga sugo, mga kauturan, mga kaabyanan. Ikapat nga sugo, verse 8 to 11 sa Exodus 20, mga kauturan. Siling dira, remember the Sabbath day to keep it holy. Gusto, mga kauturan, sa Ginoo nga ina nga sugo, amo ang mapagkit una sa imo nga tagipusoon. Amo ni gusto sa Ginoo, mga kabinan? Unaha pagigugma siya. Suno sa atong ibasa gina sa Mateo, di ba, mga kauturan, sa Mateo 22 verse 37 to 40. Higugma ang Dios sa bugos mo nga tagipusoon. So ini nga sugo intended para sa Ginoo, makauturan. Now ini sa tao, mga kabinan, amo naman na siya sa verse 12 to 17. Amo na nang iya sa tao na specify kung paano naton higugmaon ang aton isig kapareho nga mga tao. Gani diri sa verse 12, gani, makauturan, honor your father and your mother. Amo na hambal sa Ginoo. Titao man mo. Ano daw? Higugmaa ang imo binikanan ukon papa ukon mama. Respetuha sila. Kay mayara sugpo na eh, mga kauturan, para maglawig ang imo kabuhi. Sa sining sugo sa Ginoo, may promise siya. Mga kauturan, take note ha. Sa sugo sa Ginoo, sa apat ka mga sugo, may ara siya pinasay nga sugo para sa imo dira. No, mga kaabyanan. Ang iya naman sa tao nga sugo, may ara naman diriya pinasahi nga sugo. May promisa naman ang Ginoo sa sining sa tao nga sugo, mga kaabyanan. Tiyano ang promisa sa, para sa tao? Sa verse 12, sa Exodus 20 verse 12. Honor your father and your mother that the days may belong upon the land. Amo nang hambal sa Ginoo? Sa tao. Ang iya sa Ginoo, makauturan, keep the Sabbath holy, o kung remember the Sabbath to keep it holy. Kaya nga, amuni siya ang silyo sa imo kagnakon, agod nga ikaw, makaangkon kabuhi nga walay katapusan. Mga kauturan, amuna siya. Although, ining napulo ka mga sugo, importante ni siya, mga kabinan. Pero ang pinaka-importante diri sa napulo kasugo, walay liwan, ining iya sa Ginoo, remember the Sabbath day to keep it holy, mga kaabyanan. Okay? Nakasulod diri si Lorena, Sister Lorena Abrigo. Good evening, brother. No, as in, happy Sabbath. Lantaw ko live sang IPV. Sige, salamat, Sister Lorena, no, sa imong pag-join sa bong. No, regards lang dira sa aton mga kauturan, no, ilan ni Sister Jilami, no, kag GNT family, kag Bakaw ko family, kag subong man ugali, kag subong man kay Andia family. Sige, kagay binigay, Sister Binigay. Sa tanan kauturan aton dira, Sister Lorena, regards sa ila, no, kag I hope nga madasigon gyapon sa pag-alagad sa Ginoo. Okay, now, mga kauturan, kining kasuguan nga gihatag sa Ginoo sa aton, importante ni mga kaabyanan. Bisan diin ta magkadto, amo tong nasiling ko gina sa Jeremiah chapter 31 verse 33. Gusto sa Ginoo nga masulat ina sa imo tagipuson. Bisan diin ikaw magkadto sining kalibutan, luyag niya nga ining iya kasuguan dili madula sa imo nga tagipuson. Oo, mga kaabyanan. Kay ining kasuguan sa Dios, amuni siya ang iya pundasyon. Ha, take note, pundasyon, mga kauturan, nga ikaw iya inanak tungod kay nagatuman ka sang iya nga mga kasuguan. Kag ang yawa, mga kauturan, naga-interbirar sini. Dili siya gusto nga magtuman ka sa sugo sa Ginoo. Nga kay ang yawa, dili siya, wala siya gabantay sugo sa Ginoo mo sa rason nga nahimo siya ngayawa, sa rason nga ari sa kalibutan subong. Kaya nga, Sa dito sa langit, wala siya gasunod sa sugo sa Ginoo, mga kaabyanan. Suhit niya ang mga tao nga nagasunod sa kasuguan sa Diyos. According sa Revelation 12 verse 17, ginalagas ini sang yawa ang ini nga mga tao tungod kay nagatuman sila sa sugo sa Diyos. Basahan niyo lang dang Revelation chapter 12 verse 17. Sa rason mo kung dili ta matingala sa atong kadlawan karon nga may ara nga mga paghingabot, may ara nga mga pagtilaw kung ara ka nagaalagad sa Ginoo. Pero dapat still nga pabilin ta sa Ginoo. Di ba mga kabiyanan? Now, ano ang katuyuan sa kasuguan sa Diyos, mga kauturan? Ang katuyuan sa kasuguan sa Diyos, amo ang pagtudlo sa sakto kagsala. Amo na galit mga kabiyanan. Amo na nga sa kalibutan karon dili pwede nga walay kasuguan. Sa rason nga may mga impeachment, no, may mga hearing nga ginasumunan ikaw, it because sa kasuguan mga kauturan. Oo, kay kung walay kasuguan, adi pagusto ang tawhi mo sang sala eh. Pero tungod kay may kasuguan, sa rason ha, ginasumunan ikaw, tungod kay nakalapas ka sa kasuguan. Sa bagay, dili man tanan, gipadalaan sumon nga naghimo sala. May iban man nga himo-himo lang bala. No? Para lang maguba ang imong ha, dignidad. So may mga amuna. Pero at least, dili ka guilty, wala ka ginakonsyensya, kay wala ka man gahimo sing labag sa kasuguan. Inaya sa duta na mga kauturan. Pero sa Ginoo mga kabiyanan, no? Although, ang tao pwede tataguan sang paghimo sing sala. Pero, take note, sa Ginoo mga kauturan, dili kita exempted. Once nga nagahimo kita sala, kita na tanan sa Ginoo. Bisan pa nga itong motive sa bung, kita na sa Ginoo. Amo na gani nga grabe gini mga kauturan ang pag-alagad sa Ginoo. Dili na siya basta-basta. Sa bagay, no? At kita nga tao, na tao nga makasasala, makahimo gi kita sa sala. Pero at least, amo na ni siya bintaha, at least, nakabalo kita, nga sala ina, kag aton ina talikdan, mga kauturan. Now, padayon, sila niya dire sa Roma 3:20, ang ginahimo sa kasuguan amo ang pagpakilala sa tao nga siya nakasala. Amo na purpose sa kasuguan ng mga kauturan, nga kita, makahibalo nga sala ang atong gihimo. Sa ako na nasilinggina, no, di ko na ginaya padaluman. Kamu na lang basa sa Biblia ninyo dira, nga inang napulo kasugo, importante sa aton. So once nga nabatsyagan aton nga against ang aton tinuan dira sa napulo kasugo, I hope nga aton ina talikdan kag diri kita magtuman sa sugo sa Ginoo mga kaabyanan. Okay? Now, sininyo dire, ang kasuguan nagdulong sang tao kay Kristo. Yes. Ang teknot makaturan, ang kasuguan hindi makaluwas. Ang makaluwas sa aton wala iban kundi si Kristo. Kay si Kristo amo ang author sang kasuguan. Nagihatag kay Moses. Now, ano ang purpose? Ang kasuguan, amo lang ang magpakilala o kung magdulong sa imo, pakadto kay Kristo. So, buting ganon, kung ikaw nagatuman sa kasuguan sa Ginoo, mga kaabyanan, meaning mapalapit ka sa Ginoo. Praise the Lord. No, mga kaabyanan, mapalapit ka sa Ginoo, ito siyempre. Okay? Kaya gipakamatian ka na sa Ginoo. Imo na gintuan ang imo sala, gintalikdan na nimo ang mga malaot nga mga pag-alagad, pagsimba, no, sa mga dili ang ayan nga simbahon, mga kauturan. Tisin o ka na tao, iya ka na ni Kristo, mga kauturan. Kagdira, gihambal ni Apostol San Pablo, nga dira ikaw nakaangkon sa ginatawag grasya, kagkaluwasan, mga kauturan. Sino ang nagatag sa imo bugay o kung grasya, kundi si Kristo. It because kay ikaw, kag ako, kita tanan, iyagin pakamatyan dito sa Kalbaryo sa cross, mga kauturan. Sa rason nga ikaw gipakamatyan na, kita ginpakamatyan na sa Ginoo, mga kauturan, di butsing ganon nga, mupadayon kita sa paghimo sing sala. Ha? Di butsing ganon. Ari siling ni Apostol San Pablo sa Roma 6, versikulo 15. Ano karon? Magapakasala bala kita kay hindi na kita idalom sang kasuguan, kundi sa idalom sang grasya sang Dios? Siling ni Apostol Pablo, hindi naman. Butsing ganon mga kaabyanan, kay kita ginpakamatyan na, sa una, kuan kita, no, napadalom kita sa kasuguan, it because kay makasasala kita, nagalapas kita sa kasuguan sa Diyos, pero gali, makauturan subong, may ara ka nakagawasan, tungod kay gipakamatyan kita, but sing ganon, hindi ta na pag-ipadayon ang aton mga binuhatan, nga mga sala, nga ginimo sang una, makauturan. Agon nga sa din, ikaw makaangkon ginatawag na pagpakamayo, gracia. So di ka na konsensyahon, no? Tawhay ng imo pag kabuhi sa kalibutan nga man kay wala ka na naga disobey sang sugo sa Ginoo, mga kauturan. Now Roma 8 versikulo 1, no? Karon indi na pagsilutan ang mga nahiusa kay Kristo. Praise the Lord. Once nga kita ara na kay Kristo, mga kauturan, wow, indi na kita makaangkon sa ginatawag na punishment, mga kaabyanan. Now, gusto sa Ginoo nga ano na kita? New life na, no? Bag-o na nga pagkabuhi, bag-o na nga kinaiya, mga kauturan. Siling dire sa 2 Corinto 5:17, ang bisan sino nga nahiusa kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga, ang daan wala na, ang tanan bag-o na. Wow, di ba mga kaabyanan? Gusto sa Ginoo nga mabag-o nga aton kabuhi. Paano kita mabag-o, mga kauturan? Paagi kay Kristo. Paagi sa pagsunod sa iya nga mga pagtulunan, sa iya nga mga kasuguan. Kaya kung kita nagasunod sinama ako to, simpre lahi na nga aton nga gawi. Lahi na nga aton ginasimba, lahi na nga aton ginapangamuyuan, kundi tutuod na gid niya si Kristo, mga kauturan. Okay? Now, mga kauturan, siling diri sa Isaiah 1, versikulo 18. Ang Ginoo nagasiling, karon at hagon ta ini nga butang. Nagapula ikaw tungod sang dagta sang sala, pero tinluan ko ikaw nga magputi gid kaayo subong sang bulbul sang karnero. Imagine, no? Sa una kita wala kabalo sang kamaturan, pero subong makabinan. Iya kita pagatinluan kag papution. So meaning wala ka na, dili ka na, wala ka nagakabuhi sang sala, ready ka na nga magaangkon everlasting life, mga kauturan, mga kaabyanan. Tapos sa atong oras, ang mensahe, mga kaabyanan, nagasiling, tinluan kita sa Ginoo sang aton mga sala. Gani, mga kauturan, subong ang mga panag-on, ato nakita ang dalagan sa panahon. Grabe na ang kalibutan, mga kaabyanan. Ano pa atong dugayon? Alagad kita sa Ginoo, pangitaon ta ang Ginoo, samtang makita pa siya. Agod nga sa diin, pagtakop sang kaluwasan, ang imo kabuhi natakpan nga nangin takos nga dalon sa langit, mga kauturan. Gani sa ning gabi aton pasalamatan sa pinasay ang Ginoo nga iya kita gintagaan sa sining pagtuon sang pulong sang Dios. Kay subong man ang aton nga CEO Dr. Emilito Oy, kag aton nga registrar station manager Sir Josel Banyes, no, kag subong man ang aton nga radio technician sa sining gabi si Sir Janry Bertis. Okay, ito oras mga katuran, magkapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, nga yara kasi kita saan sa mga langit. Salamat sang imo mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Ikaw naghatag sing pagtudlo, agod nga kami mapalapit dira sa imo. Paagi sa imo mga kasuguan. Gani buligi kami, Amay, nga mangin matinhoon sa tanan imo nga mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Especially sa imo mga listeners sa sininga gabi, sa ilang mga radio, kagsubong managalive through Facebook. Nga sa diin kami maiusa dira sa imo tiilan nga nagatuman sa imo mga kasuguan, agod nga ikaw ang amon mapahalipay. Sining gabi, ang protection among ginapangayo sa gihapon samtang kami magapalawlay sa mga katulogon. Ikaw magabless sa imo makanakan nga nagapamati karon. Ang mga nagabalatian, physical, spiritual, ikaw magaayo sa ila nga sa diin mangin malipayon sila. Subong man ang nakulangan pinansyal, ikaw man magaprovide sa ila tungod kay ikaw ang amon Dios nga nagahatag sa tanan nga mga butang. Kasi siniman na gabi among gidalas pagpangamuyo ang amon pinilangga nga CEO Dr. Emilito Oy. Upo siya panimalay, ikaw magaproteksyon, magahatag na yung panglawas, subong man blessing, agon madamo pa nga mga tao nga buligan, labaw sa tanan ang pagwaragwag sang pulong sa kahanginan. Ang song amon man nga station manager Sir Josel Banyes, ikaw Ginoo magaproteksyon man, maing panglawas, ihatag sa ila, upo siya panimalay, ang tanan nga mga staff sa sininga istasyon, ikaw man maghatag kaalam nga langit noon, protection maing panglawas sa ila. Kag salamat, Amay, sa tanan-tanan nga kaayo ginhatag nimo sa amon, initanan among ginabalik kag pasalamatan tungod lamang sa ngalan ni Ginoo Hesus nga personal nga manluluwas. Amen. Ang inyo kubos nga lagad, Brother Hedrin Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you on Monday, o kon Sunday.

give you glory. We give you honor.

Moran. Woo! Give you glory. We give you honor.

Noël. Give you glory. We give you honor.

of the Earth, 565, and we will do the first, second, and fourth first.